0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: One Radio, you know, it's Tindugo na.

0: arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, sanguyot at panax ginseng na katutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: One Radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
3: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
3: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
2: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
1: Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Isang patulay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Naman, bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili, crepe seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
5: So ano po ang insight mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: One Radio, Ting Dugana!

0: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya maling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Check your time. It's 9:15 a.m. And it's a privilege na makakasama po natin at pasisinayaan. Of course, ano ang latest partnership natin with the Alternative Learning System, ang ALS focal person ng Tabaco City. Walang iba kung hindi si Mr. Adonis Colliantes. Good morning, Sir Don.
3: Good morning po, Ma'am Cecil, and good morning po sa ano sa mga taga-paghinanyog ng One Radio 91.3 FM Tabaco City. Together with gusto ko pong ano good morning and pasalamatan ang kaiba ko si Sir Erwin,
2: then yes,
3: si ano si Ma'am Leia, then Ma'am Cecil, may I take this opportunity na pasalamatan ko po ang samuyang SDS sa Dr. Fatima Buen, kasi dapat si Mom ang ano ang mauna ko tang ano gustuhon niyang mag ano mag ano po didika, so sobra po ang trabaho niya as of now po. Mm-mm. nasa Cam Norte for the Brigada kick off, tapos pakahalip po duman diretso po siya sa ano sa Masbate for the regional mancom, kaya ako po ang isinoble din niya. Thank you so much sa Ma'am Cecil for the opportunity.
2: Alako, the privilege is ours. Ano, bago tayo magtungo doon sa Brigada Eskwela, siguro para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang Alternative Learning System, sir?
3: For the information po ng lahat, ang Alternative Learning System ay halos po parallel ito, kapantay ng basic education po natin. Hindi po sinasabing second hand, kasi baka sabihin niyo ang ALS po ay second hand. Hindi po, first hand din po siya, pero sinasabing second chance. Bakit? Bakit po? Kasi sabi nga po ng patalastas kanina, yung ano natin, kung nakinig po kayo, may mga pagkakataon po na ang isang estudyante ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral due to several circumstances, such as katulad ng kanina, maagang nabuntis, or sabihin nating yung mga paglalaro. Then, hindi pa huli ang lahat. Nandiyan po ang ALS para kunin, kasi po sa ano po sa programa ng ano natin, and nandoon sa constitution natin na talagang no learner should be left behind. Kaya po kahit po mas may ano may edad ka na, gusto mo pa pong magtapos ng pag-aaral, nandito po ang Alternative Learning System, and this was already strengthened through Republic Act 11510, which is the Alternative Learning System Act, na kung saan kumbaga institutionalized na po ito.
2: So when you say institutionalized, what do you mean, sir?
3: Opo, talagang ano na po ito sa buong Pilipinas. Okay. Na talagang ito ay talagang recognized, kapantay, sabi ko nga kanina, ng basic education.
2: Hindi second hand.
3: Opo, hindi
2: po. Gusto ko yung ano, term na ginamit nyo, kasi pag sinabi mong second hand, segunda mano, no?
3: Opo.
2: In other words, parang second rate.
3: Opo. Ma'am Cecil, kung titingnan nga natin, dapat yung mga talagang teacher sa ano sa ALS is yung talagang mga pinakamagaling.
2: Yes.
3: Why I say this? Because kung titingnan po natin, kung magpupunta tayo sa mga barangay or sa mga pinaka sulok ng bawat barangay, nandoon po yung mga dropout.
2: Yes.
3: Paano mo mai-encourage ang isang bata na bumalik sa paaralan kung ikaw ay isang teacher din na medyo paganyan-ganyan, is it lucky or what?
2: So, yes.
3: So, opo.
2: Anong gagawin mo para ma-encourage?
3: Opo.
2: At para mag-stay.
3: Yes,
2: diba?
3: Po. Opo.
2: Oo. At saka siguro, if I may say, nakaka-inspire ang mga ALS teachers and implementers, ano?
3: Opo. As sa katunayan po, as of now, talagang believe ako sa mga ALS teachers and implementers ng Tabaco City. Kasi talagang pinatunayan nila na hindi pala sila ganito lang sa result ng A and D.
2: Wow! Oh. And yung iba, from yung regular, ano ba, tama ba yung term na yun? From the yung regular plantilla sila. Tama po ba yun? From the regular teaching
3: plantilla.
2: They shifted, ano? Tulad ni DJ Mr. Irwin, shout out.
3: Opo. Kaya nga
2: di
3: po,
2: ba nakaka-inspire?
3: Opo, kaya nga po, ano, so, talagang inspired ako na nag-transfer sa amin si Sir Irwin.
2: Diba?
3: Sabi ko, ang daming talagang makukuhang mga estudyante.
2: So, who are the usual learners? Sino ba ang...
3: Cecil, kung titingnan natin, ang mga kinikater po namin sa ano, may program po na BLP, yung parang katumbas sa ano, sa formal na kindergarten.
2: Okay.
3: Ito yung mga medyo mga matatanda na po na kumbaga wala pang tinapos, hindi pa nakapagtapos ng elementary.
2: Pag sinabi niyo matatanda, yung pinakamatanda.
3: Actually po yung ano po namin Ma'am Cecil, yung kinikater namin sa ALS, pag elementary ka po or BLP dapat 12 years old up.
2: Oo.
3: Kasi kung hindi pa po 12 years old, kinakailangan naming pabalikin sa formal education. Unless otherwise po na may kapansanan siya, hindi po siya pwedeng pumunta sa formal, kinikilter na po namin.
2: Mm-hmm.
3: Pero po sa junior high school, as much as possible, 16 years old up.
2: Uh-huh.
3: Hindi po namin pwedeng kunin yung below that particular age kasi nasa formal age pa po yun. Kaya na po sabi natin, kapag napag-iwanan na, kasi minsan kapag over age ka na po, lalo sa elementary, lalo sa secondary, ito po ay nagiging simula ng pambubuli sa atin. Ha? Burang na ngayon. Huwag po kayong may dear mga tagapakinig na gustong mag-ALS. Kasi nandito po kami. Kung halimbawa 27 years old ka na po hindi pa nakapagtapos ng elementary, nandito po ang mga ALS teachers.
2: Halimbawa, ikaw 83.
3: Opo.
2: Pwede pa rin mag-enroll.
3: Meron po. Nakapag-graduate kami, yung pinakamatanda sa Marirok, Barangay Marirok, I think that is 70 plus.
2: Wow.
3: Graduate po siya ng elementary sa ALS.
2: Nakaka-inspire, ano? And kadalasan, sir, sino ba ang tinatarget na mga students ng ALS?
3: Kasi open naman ito sa lahat, but take note po yung yung age kinakailangan.
2: Kapag elementary.
3: Kapag elementary dapat 12 up.
2: At least 12.
3: At least 12 up. Then at the same time yung secondary 16 up.
2: Mm-mm.
3: Pero po kinikater din namin yung mga persons with disabilities.
2: Mm-hmm.
3: Kinikater din po namin yung mga indigenous people.
2: Mm-hmm.
3: Okay. So kahit
2: mga
3: po,
2: IPs.
3: Opo.
2: So,
3: kahit po yung nasa BJMP. May ALS pa rin po doon.
2: Ganda.
3: And I am very proud to say na yung nasa ALS sa BJMP, Ma'am Cecil, yung result ngayon ng A&E, 100% po yung elementary and 100% po yung secondary.
2: Amazing.
3: Opo.
2: Meaning lahat sila nakapasa.
3: Opo, lahat po nakapasa.
2: Grabe, mabuhay, ano?
3: Opo.
2: Oo, ang mga...
3: mga ALS teachers
2: EDL,
3: po.
2: EDL. Tsaka yung mga ALS teachers. Ano po ba yung highest educational level na maaari nilang ma-attain kapag sila ay nakapasa sa assessment?
3: Depende po. Halimbawa po, A and E elementary.
2: Okay.
3: Pag nakapasa po sila, automatically, maaano po sila sa junior high school.
2: Okay.
3: So, pwede na po silang mag-formal na grade 7
2: Mm-mm.
3: or pwede pong mag-continue ulit sila sa ALS. Basta junior high school na po sila. So, yun naman pong Ma'am Cecil, yung mga junior high school na nakapasa, automatically po, pwede po silang mag-grade 11. Pwede pong mag-grade 11 sa formal or sa senior high ALS.
2: Yan isa sa unang texters natin kung sa Indaw maaaring mag-enroll sa senior high Naals.
3: Opo, thank you po sa ano po sa query. Ang Tabaco National High School po, nyaon po sa ano sa ano, sinda po ang nag-cater po kang enrollment kang All Senior High School.
2: Mm-hmm.
3: May building po duman na magayunon,
2: wow,
3: worth 12 million na binigay sa atin. Nando doon po sila Ma'am Leia Sara Sir Erwin po.
2: Mm-hmm.
3: Then after po ng enrollment, kasi yung enrollment natin is hanggang June 8.
2: Ay, hanggang June 8 na
3: opo,
2: naman.
3: June 8. Pero, pwede pa po na mag-ano. Kasi, sa ALS po, kumbaga, parang everyday enrollment kami.
2: Ay, galing. Oh,
3: so, hindi naman na ano. Kaso kung halimbawa, mapapwede pong ano yan, kasi sayang naman ng mga ano, ng mga lessons.
2: Mm-mm.
3: Na maaano nila.
2: Mabavaluwala.
3: Although, continue yung ano, yung lessons, pero sayang din po.
2: So, si Sir Erwin, ay nasa teenagers. Sana
3: opo,
2: senior high.
3: Opo, senior high ALS po. Pero po Ma'am Cecil, after ng ano enrollment nila or ano, nag-aano sila, nag-hop from one CLC to another.
2: CLC meaning?
3: Yung
2: learning
3: community,
2: center.
3: Opo, community learning center.
2: Okay. Bakit po, sir?
3: May ano po, may mga pagkakataon po, Ma'am Cecil, na yung halimbawa yung learners natin sa isla, walang kapasidad ng pumunta sa Tabaco National High School. So, yun po yung mga ALS teachers natin,
2: okay,
3: implementers
2: grabe,
3: natin.
2: No?
3: Opo, pupunta po doon.
2: So, sina Ma'am Leia, sina Sir Erwin, nagpupunta po
3: opo,
2: sa
3: opo, nagpupunta po sila sa
2: ano. Talaga kayo.
3: Ang dami po nilang sacrifice. Kahit doon po sa ano sa bundok pumupunta po sila. Lahat po halos na ano kasi bawat naman po barangay merong CLC. So pumupunta po ang mga ALS implementers natin.
2: And I think this is where the advantage of having an ALS school on air comes in.
3: Opo.
2: Na kahit doon sa mga isla at sa mga far-flung barangays.
3: Opo.
2: Ay maaabot natin sila, di ba sir?
3: Opo, kaya pasalamat po ako na nandiyan din ang One Radio na talagang may ano may inilaan sa amin na certain
2: yes.
3: Ano time para
2: of
3: po talaga
2: sa All for Christ
3: ministry. Opo, thank you so much po ano.
2: Oo. So yung ilan ng designated learning centers po ng ALS sa Tabaco?
3: Actually po Ma'am Cecil, bawat barangay naman po meron.
2: Okay.
3: Opo, ang mga learning centers po nila, kung hindi po nandoon sa barangay hall, may designated po silang ano, CLC.
2: Okay. Oo. So siguro anuhin muna natin ano, pasinayaan na natin yung Talubo ALS, no? So una-una nais din naming magpasalamat sir no na dito sa partnership na ito. Thank you kay Sir Don na kay Ma'am Fatima and of course kay Sir Erwin din
3: opo,
2: ano sa pag-coordinate nitong partnership na ito. So pag ito ay mapuontabi this coming June 17th sa no. So ano ang maaasahan na ating mga tagapakinig?
3: Sa ano po Ma'am Cecil, so at the onset tinitingnan ko po dapat orientation muna.
2: Yes.
3: Po. So doon sa orientation ipapasok natin ano po ba ang dapat malaman ng mga ano ng mga ALS learners. So I think a thorough discussion of ano a certain ano yan DepEd order which is 001 20 a series of 2026 and at the same time part and partial of Republic Act 11510 para at least alam nila. Then after po niyan ilalatag na po natin kung ano ang mangyayari bawat ano bawat
2: episode.
3: Opo, episode po na ano yan. Tapos sa sasabihin na rin lang po natin Ma'am Cecil yung teachers na involved. Kasi bibigyan natin ng time yung bawat teachers na makapag ano makapag-air ng ano po nila.
2: So what is needed para dun sa mga radio-based students? Kasi may mga nagte-text na sir, no?
3: Opo.
2: So paano ano yung gagawin nila para well una maka-enroll?
3: Opo. This is just only kumbaga yung ano yung radio-based parang ano lang ano natin para at least kung hindi kayo makakapunta ng mga CLC kasi sabi nga doon sa ano natin is dapat may face-to-face. So kinakailangan talagang makinig tayo sa ano sa radio station na ito. Paano po makaka-enroll? So, automatically po, sa ngayon, nagmamapping na po yung mga teachers. Halos patapos na po sila.
2: Yes.
3: So, if in case po na ano na dumaan po dyan yung mga teachers, kinakailangan po magpalista kayo. Then, kinakailangan sa pag-i-enroll po yung nabanggit po doon sa ano yan.
2: Sa promo.
3: Sa
2: yes.
3: promo. Po, yun po ang susundin natin. Kailangan
2: lang. So, pwede nga, di ba, pumunta dito sa ano sa One Radio, mag-fill out ng form, mag-submit ng mga requirements.
3: Opo. Pwede and, naman po yun, Ma'am Cecil. Kami nga sa ano sa part namin is malaking tulong na po yun sa amin.
2: Kasi hindi na iikot si DJ Mike.
3: Opo, hindi na po kami pupunta. Sa
2: so, kung gusto nyo maging teacher si DJ Mike, mag-enroll kayo.
3: Opo.
2: Sige, pag-awad, sir.
3: Sa totoo lang po kasi kapag nag-iikot kami, ang dami ko na pong na-experience kahit po nang nagpumunta ako sa nagsipit na yung pinakamalayo, I think that is Purok 7. Muntik nang maano yung sasakyan ko. Tapos ang ano po nang nilakaran ko. So parang ini-experience ko kasi ang nai-experience ng mga ALS teachers para kumbaga ako rin ay nakakaano sa kung saan sila. Para makita ko na talagang ganito talaga pala yung mga ALS teachers.
2: And i-flex ko lamang ano talagang chinika. Talagang kahit holiday nakipag-meet sa akin ano si Sir Don at si DJ Mike. Ganun sila ka-passionate ano dito patungo dito sa Talubo Alts na ito. Okay. So yung enrollment and registration na pwedeng digdi sir tapos ito turn over na lamang.
3: Opo, salamat po. Opo.
2: Oo. So, ganun po ba? Elementary, senior high?
3: Junior high.
2: Junior high?
3: Opo.
2: So, yun lamang, sir, ang gagawin?
3: Opo, yun lang po. Tapos, sabi po doon sa Ma'am Cecil na talagang, even case, kasi may schedule naman, hindi naman po maaano yung trabaho ninyo. Kasi within within 1 week, it's even case na ang vacant nyo lang is Martes na hapon. So, pwede po kayong makipag-usap sa implementers or teachers na, Ma'am, ito yung vacant ko, baka pwede akong dito lang mag-aaral.
2: Wow.
3: Tapos, Ma'am, through this radio,
2: yes.
3: kahit nagtatrabaho ka po, makikinig ka. During that particular time,
2: yes.
3: so may matututunan ka, i-validate na lang po pag nag-face-to-face kayo ng teachers.
2: At yung kainaman din is, dahil na nasa FB Live tayo, sir, di ba yung mga visual learner, meron kasing, di ba may mga visual learners, meron yung iba ay, kumbaga auditory, no, audible learners, makikita nila sa FB Live. Di ba?
3: Yes,
2: yung actual lesson, di ba, sir?
3: Opo.
2: So, excited na rin tayo. Oo. So hanggang elementary and junior high pala.
3: Opo. Tapos may senior high pa.
2: High school, wala na.
3: Opo. So, ang high school po, Ma'am Cecil, yung junior high. So, parang kung baga katumbas ng grade 7 to grade 10, yung junior high.
2: Okay.
3: If in case po na na within 1 year, medyo ka, nag-take ka ng exam, nakapasa ka. So, much better. Kasi automatically, 1 year lang nakuha mo yung high school.
2: Okay lang, sir.
3: Sige po.
2: Talagang, naalala ko si Manny Pacquiao. So, anong ginawa ni Manny? Kasi, di ba, elementary school graduate siya.
3: Opo.
2: Di ba, tama?
3: Opo.
2: So, nag-ALS. Inaano niya actually ang ALS eh.
3: Opo.
2: Kumbaga, kinikredit niya ang ALS eh, no?
3: Opo.
2: So, nung nag-take siya ng ALS, so, kumuha ng assessment.
3: Opo.
2: Mukhang matalino talaga
3: Opo.
2: Si Pacman, ano? Oo, kumuha ng assessment. Tapos, wala pa namang ano nun. Wala pang senior high nun eh.
3: Wala
2: nung nag-take siya,
3: Opo.
2: No? So, yung high school, ganun din, kumuha rin siya ng assessment. Kasi paano siya nakapasok ng college?
3: Opo.
2: Kasi yung college, ang alam ko na regular college yung pinasukan niya. So, sir, paki-explain yun.
3: Opo, if in case po na halimbawa, noon is wala pang senior high, automatically po, pwede kayong, pag nakapasa po kayo sa A&E, pwede na po kayong mag-enroll sa college kung talagang gusto ninyong mag-college. Or minsan po ang nagagamit ng ano ng ilan po ang nagaga

0: Mabuen dia. Sabi niya, eh, hello daw kay Sir Don.
1: Opo, IELTS implementers po namin.
0: Hello! Oo, batiin din natin si Mary Ann Bonconsejo Borcello. Sabi niya, urual daw po ang klase. Sir Don Kaan.
1: Actually po, urual daw po, pero not necessarily na ang estudyante is the same po. Kasi sabi nga po natin is may mga trabaho yung ibang learners.
0: Yes, okay. Kasi we're talking about adult learners
1: opo.
0: Here, no?
1: So, hindi po pwedeng ano. Kaya nga, minsan sa strategy namin, kinakailangang baguhin.
0: Oo.
1: Para at least maswak kung ano talaga yung time na talagang kailangan ng learners na malaman kung ano yun.
0: Oo.
1: Then, yung iba po, sinasabayan namin ng skills. Okay, so
0: yung skills, anong mga skills ang tinuturo niyo?
1: Halimbawa po, nakikipag-ano yung mga IELTS teachers po
0: sa TESDA.
1: Opo, halimbawa may baking.
0: Galing.
1: So ayun po, sinasama.
0: Sinasama.
1: Opo, sa ano yan.
0: Sige, batiin muna natin yung isang listener natin, si Cherry Carborja ng happy birthday. And sabi ni Susan Boncacas, good morning daw and pa-shout out po digdi sa Purok sa East, Baranghawon, Tabaco, lalong-lalo na sa Boncacas family. And hello din daw kay Raymond Birata, good morning po from San Carlos, CLC.
1: Opo. Teacher po namin. Wow. Si Raymond.
0: Hello, Sir Raymond. And kay Geraldine Candelcid, sabi niya, maray na aga po, Ma'am Cecil. Okay. So, sir, ngayong week ay ang Brigada Eskwela. So, sa alas ba may Brigada Eskwela?
1: Opo, nagbibrigada din po ang mga alas teachers together with the learners and some parents po. Meron din po.
0: Sige, paano po natin sila maiimbita na, 'di ba, mag-join naman sa Brigada Eskwela?
1: Sa mga learners po or ano na talagang decided na na mag-ALS makiano na lang po sa mga ALS teachers natin sa bawat barangay. Then sa ngayon po may mga nakikita akong mga ALS teachers na nandoon, yung mga ALS learners na nagbibrigada para sa kanilang CLC. Thank you so much for that. Then kung gusto niyo pa pong tumulong, hindi naman money matters ang pinag-uusapan dito. Simpleng paglilinis ng mga CLC natin. Kasi kapag dating na ng pasukan na talagang mag-ano kayo, kinakailangan medyo mali.
0: Ganda. And kung sakaling mayroon pong naka-tune in at baka na-encourage sir na mag-apply at mag-enroll, ano po yung gagawin nila?
1: Kung halimbawa pong di po kayo pwedeng makapunta dito sa radio station, pwede pong pumunta kayo sa mga CLC ninyo or may mga ang bawat barangay naman, kilala po nila ang mga ALS teachers nila.
0: Okay.
1: Makipag-ugnayan na lang po. Or kung talagang may time po kayo, may ALS building po tayo sa San Lorenzo.
0: Yes.
1: Sa beside ng SDO Tabaco. Mm-hmm. Palaging may tao po doon. Or kung sakasakali naman po sa Tabaco National High School, nando doon po sa Sir Erwin. Sa ngayon po, nag-i-enroll sila ng senior high school. So, nando doon po sila palagi. Uh-oh.
0: At ang meron pong contact number ang ALS?
1: Ang sa totoo lang po, Ma'am Cecil, ang binigay kong contact number yung number ko. Anyway, wala naman po sigurong magagalit sa akin.
0: Basta nasa inyo yan. Makaalis 12 ng gabi may text.
1: Basta wag lang pong masyadong personal. Although wala pa akong asawa po.
0: Okay, good. Okay, mag-apply yung mga yan.
1: Wag naman sana munang mag-apply.
0: pwede po ba kayong kontakin? Huwag lang this oras ng gabi.
1: Okay lang po. Marireplyan ko kayo long as na hindi pa ako tulog.
0: Okay, sige, go, sir. Ano po ang inyong contact information? Baka may mga katanungan sila.
1: Sige po. Ang number ko po is 0917-503-1475. makipag ano na lang po kayo, mag sabi na lang po kayo ng ano ng pangalan kasi minsan na, na oh, ano kung

0: Ma-reply kapag wala pong ano.
1: Oo, oo. Magpakilala. Magpakilala po kayo ng maayos. Okay, at yung isa pang ano pala, no, isang opo. Incentive din ay meron tayong free load, di ba?
0: Opo.
1: Kasi may quizzes din, di ba, sir? Opo. Salamat kaya, Ma'am Fatima, napakabait, no, na ating superintendent. Merong free load every Talubo Als, opo. Ano?
0: So, beginning ano po yun, Ma'am Cecil? 17.
1: Oo, kaya makikinig kayo. Opo. Alam nyo, ano yan, nakikinig talaga yan mga yan, sir. Tulad ngayon, magpapakwis tayo. Oo, ayan. So, happy listening. Hello din kay Beth Kate at sabi niya, good morning and happy Thursday. Tuesday po ngayon. Okay, baka may final thoughts kayo, sir. Bago po tayo magtungo sa ating Tawibo story ngayong morning na to.
0: Opo. Thank you, ma'am. May I take this opportunity kasi sinabi rin ni Ma'am Fati na kung pwedeng pahapyawan ko yung ano, yung bagong ano yan. Pero before that one, ikinagagala ko pong i-announce na yung ano, yung result ng ano, ng ano yan, ng A&E, yung test. Yes. Na parang ito po yung national achievement. Yes. Test. Kung minsan tayo is natutuwa na nakapasa yung anak natin sa pagka-doctor, minsan talagang yung mga ALS teacher natutuwa man kapag na ano, kapag nakapasa yung kanilang mga ano, mga learners. Yeah. So, from ano kasi, Ma'am Cecil, from 4 years na halos palaging line of 2% tayo, 25 point something, 22% overall yan, ngayon po, tumaas bigla, nasa 70.10% wow. po tayo. So, madami pong nag 100%.
1: Ang galing. Ano yan po?
0: Thank you so much
1: mga,
0: po.
1: Sa inyo po.
0: Then, dahil po dyan, napili po yung ano, yung tabako to host the regional ALS encampment po.
1: Wow.
0: Opo, na kung saan supposedly gaganapin po ito na August 19 to 22 but ipig-move po itong September, pero di ko po alam if yung final, kasi sa 3-term na ano natin, yung ano, yung end of the term block, doon lang po mag-ano ng mga activities. So baka September na po. Pero kung titingnan ulit natin, yung mga regional activities dapat December.
1: Oh,
0: so hindi ko pa po ma-finalize sa mga listeners natin kung yung ano, kung yung ALS encampment natin na originally scheduled on August 19 to 22 talagang maaanong September or December na po.
1: Okay.
0: Kasi yung inanong po mama sa sil ni ano ni superintendent na ipin case pahapyawan ko daw po yung ano, yung 3-term.
1: Yes.
0: Hindi po trimester ang tawag doon, talagang 3-term.
1: May kalituhan pa rin ano, sa mga parents at students. So hindi siya trimester.
0: Opo, hindi
1: ano
0: po.
1: Ano yung pagkakaiba niya, sir?
0: Hindi ko lang maano kasi yung ano, yung trimester parang equal yung yung puting. So sa 3-term hindi po, kasi kung titingnan natin yung ano, yung pagkakaano ng mga number of days sa first term which is 69 days. Sa pangalawa, second term is 65, if I'm not mistaken, then sa pangtatlo is 62 days. Opo.
1: Kailan ang kanilang summer break?
0: Opo. Doon po, Ma'am Cecil, sa ano, sa ano yan, sa three term. Yung ano, yung first term po, meron po tayong tinatawag na opening block. Ang opening block pong yan ay maglalast ng 5 days na kung saan from that particular ano June 8 to 13 dapat pero ay 12 or 12 kaso ang 12 is holiday kaya 4 days na lang yan. So diyan po mangyayari, Ma'am Cecil, yung mga ano, yung mga ano ng mga teachers halimbawa pagsusukat ng ano ng mga bata. So ano yan. So kumbaga hindi pa yan yung formal classes, distribution of books or whatsoever. Okay? Tapos doon po sa ano, sa instructional block. Na kung saan kinakailangan dapat wala daw na istorbo. Okay, so talagang instructions ang ibibigay natin sa mga bata.
1: Yung mapuon yan, June 15 na.
0: Opo, opo. Yung teaching and learning process na talaga is doon. Tapos after that one, I think that is September, pagkatapos niyan, meron po tayong ano, end of the term block. Na kung saan 10 days po yan, allotted for the seminars. Seminars, trainings, then nandiyan po yung ano, yung wellness break ng mga bata and at the same time teachers.
1: And
0: even po yung computation of grades, nandiyan po para yung teachers on that particular ano, on that particular day na nasa instructional block tayo, hindi maiistorbo yung ano, yung mga bata. Good morning, Ma'am Loya.
1: Good morning.
0: Opo. Tapos pagkatapos po niyan, Ma'am Cecil, after the first ano yan term, wala na pong ano, wala na pong start na block. So dire-diretso na sa ano, sa second, sa ano, instructional block. So more or less mga April po ang tapos natin ng ano, school calendar, which is 202
1: school days. Okay. So, malinaw yun, ano? Dali, meron pa pala. May sem break po ba? So, yun yung wellness break?
0: Opo, wellness break.
1: So, ano yan? By mid...
0: Actually po, sa September, I think that is September, ano yan, meron pong 10 days. Tapos yung December po, before the Christmas break, meron pong ano doon, 10 days pa rin na ano.
1: Kaya
0: doon po ipapasok yung mga Christmas party para talagang hindi masasayang sa talagang instructions para sa mga bata. Instructional.
1: So sa ALS, ganun din?
0: Sa ALS po, medyo may, kasi may nagbago rin kaming curriculum. Pero kung titingnan po natin, ang kasi teachers din, ang mga ALS teachers, kinakailangan po naming sumunod. Pero, sa totoo lang po, hindi kami nakakasunod kasi yung mga learners, tinitingnan namin. Kahit nag-break, minsan nga dyan, may ALS teachers na sa formal 7:30 or 7:15, umpisa pa lang. Sa amin po, kahit 6 o'clock or 5:30, kung talagang maluwanag na nag-aadal na po sinda nata, minsan po, pag naya 10 o'clock, mahali na po yan, kung nagrelate, kung nag-ano. So, yan po ang ano, kaibahan ng ALS. Kaya kailangan mo pa talagang iswak yung ano mo, yung schedule mo doon sa mga learners.
1: Opo. Kahit holiday nga, sabi ko nga sa inyo, ako yung nag-sample nito na lang. Joke.
0: Saturday and Sunday po talaga.
1: Grabe. Ngayon, kung sakali merong licensed professional teacher na na-inspire, no? Doon sa ating interview ngayon, sa interview namin with Sir Irvin at yung team nila last time, gustong maging ALS implementer, ano yung gagawin nila?
0: Apo, siguro po sa part ko, hindi na ako makakaano niyan, pero ang pinaka-the best po is lalapit sa aming superintendent. Kasi ang last part is nandoon. Pero before po na lumapit na gusto niyang mag-ALS teachers, mag-a-undergo rin po ng mga ranking.
1: Mag-a-undergo na ranking?
0: Opo. Pero kung gusto niyang mag-volunteer, still, nandoon sa kay superintendent.
1: So, pwede.
0: Pero kung halimbawa ang ine-expect expect niya is maging permanent, automatically po dadaan din sa ano, sa proseso ng pagiging
1: so, paano yung ranking nun, sir? Sasama siya, sasabay sa
0: sasabay
1: regular
0: din. Sasabay din po. Tapos katulad nila Sir Irwin, pinatatawag na lang ni superintendent, ano, gusto mo talagang mag-ALS, so dito ka, may bakante sa ALS, dito.
1: Pero pwede rin mag-signify ng intent.
0: Opo. Opo, pwede po. Mas maigi na po yung may ano, may nag-signify ng intent kasi doon pa lang sa ano, may notation na nakikita na namin na ito gusto talaga ng mag-ALS.
1: Kasi ilang implementers pa ang kailangan nyo?
0: Actually po ngayon, nung kausap po si Mang Baka, may ALS na ALS teachers, so mapapalitan yun. If in case lang po. Sa ngayon po, nasa ano kay superintendent kung talagang ano. Pero sa ngayon po, kompleto po ang alis ano sa division, pero sa senior high po kung tutuusin kasi apat lang po ang ano ang permanent alis sa senior high school. So talagang doon po ang kulang.
1: Okay. So mga secondary.
0: Opo, mga secondary.
1: Okay, nako maraming salamat at gusto niyo pong imbitahin na ating mga tagapakinig na mag-enroll sa ating Talubo Alis, Sir Don.
0: Opo. Sa ano sa mga tagapakinig po, if in case po na sabi nga kumbaga nahihiya na kayong bumalik sa ano sa formal school, wag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi po nandito ang ALS, Alternative Learning System, na kung saan talagang ano talagang ito po ay makakatulong sa inyo para yung minimitin ninyong diploma ay makamit. Tapos ito pong diploma ay magiging ano natin, gabay or sabihin na nating tulong para makahanap tayo ng magandang trabaho or makapagpatuloy tayo ng pag-aaral na kung saan kung ano pa ang inaambisyon natin. Kasi may mga ALS learners tayo na nagpatuloy, naging teachers, naging ganito, naging ganyan. So hindi po kawala na hindi na ako makakapagtapos kasi wala na. Sa Tabaco City po nandiyan po ang ano ang mga ALS implementers, i-anon nyo na lang po kung hindi nyo nakuha yung number ko, pwede po kayong pumunta sa division office, yung ALS centers po, center po doon ay malapit lang sa division office.
1: Sa May San Lorenzo, along the National Highway naman, kaya madaling makita. Okay, mabuhay kayo Sir Don, and may God bless you. At lahat ng efforts ninyo, nina Sir Irwin, Ma'am Leia, at lahat po sa inyo dyan ay talagang magbunga. At mas marami pa po.
0: Thank you, Ma'am Cecil. Salamat din po.
1: God bless. Okay. So, si Sir Don at Colyantes, ang ALS Tabaco focal person, at ang ating Talubo quiz ngayong morning na to, napakadali naman. Ano po ang naging topic ng interview namin with Sir Don kanina, no? Sa ating time, no? Ano po yung naging topic ng interview natin with Sir Don Colyantes, no? And maaari niyo pong i-message o di kaya ay i-text sa telepono numero 0962-409-3467.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Narito po ang isang magandang kwento ng dalawang matalik na magkaibigan. Ipinanganak sa Bulubunduki ng Massachusetts, mahirap at miserable ang kanilang pamumuhay. Ito ay si Anne Sullivan. Siya ay half-blind. At nang mamatay ang kanyang ina, ipinamana sa kanya ang kanilang tahanan. Ipinagbili naman niya ito at doon sa Perkins Institute for the Blind, isang operasyon ang ginawa at ito ay naging matagumpay, kaya't luminaw ang kanyang paningin. Kaya nga itinalaga naman niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga bulag. Sa dako naman ng Timog sa Alabama, may ipinanganak na bata na hindi makakita at hindi rin makapagsalita. Ito ang naging kilalang si Helen Keller. Nagkakilala sila ni Ann at ito ang tumulong sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, 30 salita ang naituro niya kay Helen sa pagbabaybay sa pamagitan ng pagdama ng daliri. Sa pamagitan ng ganitong paraan, nakabangon si Helen at naging kilala. At sila ay laging magkasama sa loob ng 49 na taon. Subalit dumating ang nakapanlulumong panahon sa buhay ni Anne Sullivan. Siya ay nabulag at nabaligtad ang pangyayari. Ngayon naman, si Helen ang nagturo kay Anne kung paano makapagtatagumpay kahit walang paningin. Nagbigay siya dito ng lakas ng loob at hindi niya ito iniwanan. Hanggang sa huling hininga ni Anne, naroon si Helen sa tabi nito, lumuluha sa pagkamatay ng halos ay masasabing kahati niya o bahagi na ng kanyang buhay. Napakagandang larawan ng pagkakaibigan. Marami nga pong magandang kwento tungkol sa tunay na magkaibigan. At ang isa sa lagi nating naalaala ay sina David at Jonathan. Subalit, walang hihigit kay Jesus bilang isang tunay na kaibigan. Kaibigan ng makasalanan, nauunawaan kung ano ang ating nararamdaman at pinagdaraanan. Siya ay umaaliw sa nalulumbay, ginagamot ang may sugat na damdamin, nagmamalasakit sa naapi. Dati ang kalagayan natin ay tulad ng isang alipin, busabos at walang pag-asa. Subalit ngayon, itinuturing niya tayong kaibigan. At ang lalo nating dapat na ipagpasalamat ay ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Tulad ng kanyang sinabi sa Juan 15, talatang 13, walang pag-ibig na ihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan nga ang kanyang pinatunayan. Hindi naging mahalaga ang kanyang buhay, mapalaya lamang tayo na kanyang kaibigan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, tunay nga na ikaw ay isang tunay na kaibigan. Ikaw ay naghandog ng buhay upang kami ay mapalaya sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, nais ko rin pong ialay sa iyo ang aking buhay at ang aking paglilingkod bilang pasasalamat sa kabutihan mo sa akin. Tulungin mo po akong mabuhay para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Usang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindugo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindugo na tayo.
1: We love music.

0: in Tabacong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga dyan. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Usang dito sa 91.3 One Radio. Hindi kayo makinig. Patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Nay, malindugon.

0: Ngudoy pa sana, nagmula pa, sakit ako, ang babaeng walang kalubat-lubat, ang Diyosa, DJ Osang! Simula na ang duelo, tindogo na!
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.
2: Inay, malindukon.

0: Hawak na ba ang beat, mga Charmaine? Usong-uso ang Charmaine ngunyan. Saan nagpo ng Charmaine ni Ian? At ipapangarana na ang mga prutas sa Pilipinas, mga katindigan. Ika, kung mabago mo ang pangalan mo, ano ang gusto mo? So, prutas tabing orange, ginibo ng pangalan niya is ano daan? Nagreklamo kaya si orange na prutas. Garuda lamang dahil pinag-isipan ang sa iyang pangaran. Kaya gusto niya magpapalit yan sa iyang pangaran. Gibuho na sa nadang Charmaine. Si Avocado man, ang gusto man ni Avocado. Ano nga ni so gusto ni Avocado? Na pangaran na gusto niya dahil sa social media tabi mga katindogon. Nag-i-reeling po kamo ka mga buro viral-viral na iyan. Si Orange, si Charmaine. Lingaw ko si Avocado na nag-api laman si Avocado. Ikamayapot ako si Imo. Ikatabi, kung ikahahapoton, ano ang gusto mo kuta na pangaran? Ah, si Melanie pala, si Avocado. May karapatan pala sila magbalit ng pangalan, ano? May karapatan pala kita magbalit na pangaran. O, ika nga ni Apotunta ka. Kung ikahapoton, kung may pagkakataon na mabago mo ang pangaran mo or may pagkakataon na gusto mong mapalitan ang sa imong pangaran, ano ko ta ang gusto mong pangaran mo? Ano ko ta ang gusto mong pangaran? Ako, kung ako baga mapalit niya, bako ko ta Rosana? Hindi ko ta, kung bako Rosana ang pangaran mo, hindi daing osangon yan. Ayun man ang gano, kaya minsan nagutubod ako. Minsan ang pangaran mo talaga naka-destiny sa imo. Totoo? Totoo ba yun?
1: Tama!
0: Oh, imagine mo na sana kung ang pangaran ko, Melanie. Imagine mo na sana kung ang pangalan ko ngaya, Rose lang, o kaya Roxanne. Ang gusto ko talagang pangaran. Ayan. Eh, paano kay nita ang sukuyang mga magurang? Iyo ang gusto. Magbuot baga? Pero tingiisip ko man, kung bako Rosana ang pangaran ko, eh di wala ko tango niya na DJ Osang. Ano? Iyan sana. Minsan, ang pangaran ta pala, naka-align man sa tuya, ano? Pero baga parang ano siya, parang destiny mo na rin yung pangaran mo. Kaya kung ang pangaran mo, Procorpio. Kaya, maski ano pa, pasensya na po sa mga nabanggit kong pangaran, kung Procorpio man ang anong pangaran mo. Igoin. Ikaw ano talagang pangaran? Ikaw ulukan niya sa pangaran niya. O kaya, Tiborsyo. Paulog mo sana, tabi. Ikaw man ang ganaro ka ng pangaran. Anyways. Ikahapotong taka, kung gusto mo talagang mapalitan mo, ano ang gusto mong pangaran? Sige daw, tabi. Message daw ka mo. Ang sa tuya, tabi na cell phone number 0917-500-3567. Again, 0917-500-3567. O kaya naman, mag-message po kamo, mag-comment sa yung Facebook page ko yan. Naka-live kita mo yan sa One Radio. One Radio 91.3 News FM Facebook page. One Radio 91.3 News FM. Naka-live kita dyan. And pwede ka mo tabi mag-message tabi dyan. Consent ng mga greetings, mga pabati or kung anek-anek pa. Pasensya na tabi ta. Day pa lang tabi ako nakalaog kasu.

0: sorry na tabi ta nahaloy-haloy kaya su ano su ano ito seminar pag ma-membro ka pala dyan sa Aleco, ma-member ka ngayon dyan sa Aleco ta new connection tabi an sa kuyang tiga-applyan. Oo, mapuon mga alas 12 po nin pagkaudto. Kaya naabutan tabi kitang udto kasuod ma. Kaya day na po ako nakaprograma. Sorry na po. Ayan. So, shout out palang tabi sa mga rayaon dyan sa, ano ini, sa Aleco mga katindugon. Ah? Kaya, ano ini, kay guard na Joy Bonaventure. Guard Joy Bonaventure tabe. Napabati da siya. Greetings da sa iya. Sige. Sige lang. Sige lang. Mabuo to ng mga guard dyan sa ano, sa Aleco. Dyan sa Aleco Matagba. Good morning tabi sa Indigen. And sa mga office staff kang Aleco. Ayan, nakapas na ako kan sa kuyang ano, requirements para sa new connection. Ako tabi, wala pang kuryente sa kuyang harong. Puro lang ako solar. Eh, matig-uran na baga sa mga maabot na bulan. Kaya kay puwan taman giraray tabi ang ano, stable na. Tabang-tabang, makatipid na lang. Makatipid ako sa kuryente, pero kay puwan man giraray tabi ang Aleco. Ta, minsan po, pag mauran, yun lang problema, pag mauran, no, hindi ito sa natabi ang ano ito? Ang kuryenteng ma-harvest ko sa solar, kaya ako... Hindi, makaka-aircon mag-aga. Yan sana. Shout out tabi kay ano, guard sa security guard, Gabonavente. Alright? Pinigdikan sa rong texter. Kung pagkakataon na mapalit ako ng pangasto ko, sabi ni Nathan Kanaya Apin, ay naku, grabe naman yun! Ang gusto daan ni Nathan Kanaya Apin. Abo niya kang pangaran na Nathan. Ang gusto niya, Maria Patricia Nicole.
1: Wow!
0: Wow! Happy Easter! Happy Pride Month, tabi. Ayan. Wow!
1: Happy Easter!
0: Abo niya kang pangaran na Nathan Kanaya Apin.
1: Wow!
0: Ang gusto niya, Maria Patricia Nicole.
1: Wow!
0: O diba? Marina Bermas, good morning sa mga taga-Jaro, Malinaw. Si Mama Charlene Bermas.
1: Wow.
0: And pakibati man tabi kay Gia May Almonte. Oh, Gia May Almonte tabi. Happy ano? Happy 7th anniversary. Happy 8th birthday tabi sa imo. Birthday mo niyan. Oh, ano? Gia May Almonte, happy 8th birthday today. Ano lamang? Ay, magpamanok ni Osang na dali. Manok ni Osang na. Sa boss na mga nag-birthday, Stray. Happy birthday to you.
2: Para

0: kanta ka para maghalaba palalo ang sa imong buhay.
1: Wow.
0: Maging happy ka, maging blooming, at mas maging effective and productive ngunya na birthday mo baga today, June 3, 2026. Happy birthday pa lang sa tugang ko na duwa, para mabagang birthday ninda every second of the month of June. Si Sen, buda si Jing, parehas ang birthday kan, kaya kasood ma, yawan man kami dyan sa Tiyagaw, Kakao. Baka dyan sa Tiyagaw. Good morning.

birthday, Daddy. Pati anata, sabi ko nga ni po, naka-live kita ngunyan sa One Radio. Si Shirley Belar, good morning. Christian Macenas, Richard Vergara. Shoutout sa mga nag-vacation muna sa work next week. Balik ulit watching from San Vicente, Tabaco City. Barali ka na naman magatabi sa pagklase. Ano? Sa June 8. Uy, sa Lunes na pala ng pagklase. Barali ka na naman tabi, mga katindugo. May bag ka na? May notebook ka na? Naka-enroll na? Asikasuhan na? Malapit na ang pasukan sa Lunes na tabi.

0: good morning. Pasain do, kagmahal sa puso. Tanga ni mahali ang mga problema. Namatayan mo. Ngarat-ngat sana kita sa pagkaaga.
1: Wow!
0: Ako na nga ni

0: Chips, employment, see the world where your ambition begins. Visit at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 successful midwifery board passers.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong?
1: Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang ma-chicken nuggets, Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa, kaya bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Nagbabalik po ang ating Dugune Radio Show. Alat mo na tabi yata. Busy ko nandig di sa background. Mali lang. Ay, si Anson, nakatutok na! Ay, nandun si Imo. Kasudma kaya, nag-post ako ki. Sabi ko, kasudma niya ako. Pero ako nasibang. Namati na nindu iyan. Ano ang itsura pag nasisibang tabi? So, makulog ng tulak mo, nagarotigoturusok, tapos garo ka nagreliwoy, tapos tanghinang ko maliputo. Ano ang? Maringay, naka-drive pa ako kang kotse pa uli. Makulugon talaga sa tula ako. Garo baga nag-spasam siya. Arag ba talaga kay Antabi ang ano, ang nasibang? So, di rin pa kul ko kaya. Nagdalagan ako duman sa seminar kang alay ko. Dahil pa ako namahaw. Tapos na tapos kami, alas 12 ng udto. Kaya gutom na ako. Nasibang pagayad ako. Nailin na yan. Yun na yan. Today na mamahaw. Pamahongan eh. Garoy ako na si Erickson. Madali lang ha. Mabarang kayo sa lakay. Sabi ko sa inyo, mabarang kayo sa lakay kita. Dali na. Alat mo na tabi. Erickson. Standby. Okay, sige. Ayaw na, nadamog tabi nindo ito. Na telepono, na nagatanog tabi. O, yan. O, ibig sabihin tabi, ipin mo nagtanog ng telepono. Wow. O, yan na, subarangay sa lakay. Nakatog doon na, sumanok ni Osang. Nakatog doon na tabi, sumanok ni Osang. Kaya, ano pa tigahala tabi nindo? O, Marina. Wow. Magdangog na tabi sa One Radio. Nakulog. Nag-post magatabi ako na nasibang ako. Ay, good morning po sa mga nag-comment. Nakulong po na nagmamahal sa akin. Wow. Ang dami pa lang nagmamahal sa akin. Wow. Ang daming concern. Salamat po sa mga concern. Igaw man ang mga paribok duman. Pero makaugmaon tabi. Makaulokon man tabi. Ang ano... Makaulokon man tabi ang sendong mga comment tabi. Wow. Nagpost ako sabi ko. Garo niya ako nasibang. ang bulong da tabi niya kuspaan. Wow. Liwoyan. Nakulang lugod mga katindugo nang gusto magliwoy sa ko.
5: Tindugo na.
4: Makaulokon na ako ngayon maliwoy sa imo niya ko sa iyan.

0: lotion. Wow. ikaw man da Tabi Erickson na gusto da mag ano i magkuhan da akong pichel tapos kagalan ko da ang yalo.
1: Wow.
0: Erickson.
1: Wow.
0: Ayun nakasibang sa ko.
2: Ibang nagkabara sa ako mali sa asyan tabi kasood mo.
0: May mga pasaway man na orati mo yan. Wow. Para nag-post ako, Ki. Kanya ko, nasibang ako. Iluyan da ako.
1: Wow.
0: tapos, uniman. Ano da, ah? Magkuha da akong yelo. Tapos, ikag ko da sa kabangang baso, ay kabangang tubig ang pichel.
1: Wow.
0: So, pichel da, Tabi Erickson. Ano man ang nagunggulong ko, ano? Ano man ang gandang itsura kang anong iyan? Kang yelo na iyan pag natunaw na duman sa kabangaan kang pichel, ano?
1: What?
0: Ano may itsura kaan?
2: Dahil ko pa na
0: ay
2: yung
0: pa ay, mahinang nila lang. Ay, imagine mo. So, pichel, pwede mirror si Eric sa magwara man siya na. Alam. Ibang database sa kuya. So, pichil database. Tapos, kagan mo, kabangan tubig. Tapos, kabangan tubig kang pichil. Ikag mo so, natunaw na da suyelo ang kabangaan. Tapos, itaas mo da suyelo. Mahiling mo duman kung anong itsura ka. Nakasibang da sa imo. Ano man ang itsura ka, ano? Tapos ikaw po kinagsabi, guyabano da, ah? Guyabano da, rumus-rumuson, padugaon, inumon. Tapos ikagda sa tulak, sa guyabano. Tapos sabi man, subado da, na, ano ito, na binado ko, kunsen ako nagduman, da, dahil ko aram kung sisen nakasibang sa ko. Pakalaga, kagaan ko da, subado ko, tapos da, ilahid ko da sa tubig sa lawas ko. Takulon. Ah, pero kadaklan Tabi Erickson, kuspaan.
1: Wow!
2: Ay, yung malanggad talaga Tabi Erickson. Iliwuyan, ah.
0: Iliwuyan malanggad? Ba't dakulon lang gusto mo? Dakulon po't ang gusto magliwuy da sa kuya sa mga sa comment section. Maliwuy da sa maliwuy na, ilingo na yan. Pero okay na Tabi ako. Okay na Tabi ako.
2: Ah, yun na pala.
0: Okay na. May mga basher man duman. Arog kay ano, Angelica Alcera. Oh.
1: Wow.
0: Oh, ang comment ni, ang comment ni basher, day mo aram kong maugmay ni sa buhay niya.
1: Wow.
0: Ni Angelica Alcera. Taga sa Indo ini. Sabi na nga kan sa kuya, garo man niya, ortiyon ka man niya, garo man niya, day mo nga, aram nga kung ano nga ang bulong susibang. At day ko man talaga aram Tabi.
1: Wow.
0: Ako man Tabi, gabos aram ko. O, tirahon ba naman ako? Garo ngayon, dahil ka ngayon hali sa pagtiis ngayon, usang.
1: Wow.
0: Tulong daw ngayon dyan, usang. Oy, kung aram mo sa na Tabi,
1: wow.
0: Nag-abot man Tabi, Angelica Alcera ko sa punto kang buhay ko, na kung pira ang pira ko sa wallet ko, iyong kayamanan ko.
1: Wow.
0: Kung 20 pesos Tabi, ang kwarta ko, iyon na Tabi, ang bilog na kayamanan ko.
1: Wow.
0: Da akong ATM, da akong card, da akong pirak. Ayun, nag-abot ganin sa buntok ang buhay ko na nakikikaon na ako sa kataning.
1: Wow.
0: Kada kaming pagkaon sa harong. Kaya dahil mo Tabi ako maisan, Angelica Alcera kung sisay ka man.
1: Wow.
0: Na da ako hali sa pagtios. Na maghurun kita kung pagtios mo sa nang pag-ulayan ta.
1: Wow.
0: And dahil Tabi ako, nasusupog kaan. Nahali man ako sa pagtios Tabi.
1: Wow.
0: Iyo Tabi, dagit. Pero Tabi ako kuhari sa pagtios. Ay nata Tabi, di kakasupog ko na nagtios man ako. Ay nako, tarang ko sa iyo mga istorya ako kung inda ko sa imo. Ay, demo ko para
2: demo
0: ko pag-araga kitang irestoryahan kung anong kung pagtios mo sa napag-urulayan ta. Kung ano mga enagihan ko bago ako nakabot sa arkay ni wow! kung anong pagkain ng tinis ko na hindi kainin para makapagpadala ako sa inyo. Ay, wala pa rin ito sa ano. Bilma Santos pala nito. Kung anong pagkain ng tinis ko na hindi kainin para lang makapagpadala ako sa inyo dyan sa Pilipinas. Bilma Santos. Ano? Kaibahan niya si Claudine Barreto, si Kido Tabi Erickson. Kung aram mo ang pili ko ng garawa. Ano nga, yung pili ko lang an? Alingawan ko. So, yun nga, si Bilma Santos, ano, sa ibang bansa. Tapos si

0: Claudine Barreto ang ano niya, ang si iyang ano, Aki Duman, napasaway. Wow. Ah, anak! Oh! Wow. Ini ang pelikulang anak ni Claudine Barreto Buda, Vilma Santos, kang taong 2000.
1: Wow.
0: Na mga, para ini sa mga OFW.
1: Wow.
0: Oh, kaya, grabe ini ha, nagkaigo ki, ano, international ining ano, award tabi mga katindugo na.
1: Wow.
0: Family drama tabi ini, ang title kay ni Anak. Sabi naman ni Vilma Santos, hindi mo ba alam ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ko sa inyo? Grabe kayo ni, grabe kayo ni, ano, na tama sa mga ano, sa mga yan, sa mga OFW na nagtatrabaho tabi sa ibang bansa. Kaya sikaton hindi kang taong 2000. Boy ka pa kay, boy ka pa. Boy ka na kayo, Tabi Erickson.
2: So, sa saan ko Tabi ako SM?
0: Ah, Inaki, ka ano? 2002. 2002? Ay, day ka pa lamang palang kay ito, diga sa tiga,
2: ano? Day pa lamang.
0: Oh, day ka pa lamang kay ito. Nasa ano ka pa sa naniyama mo, ano? Gusto ko nga ni, ano, ahayin ka palang Tabi ngun yan. Taba, ano, nakita? Barangay sa Lakay na Tabi kita mga katino. Hayin sa kuyang intro digde. Kaya, Wilma, ano to? Pangarang kayo to? Comment-comment ka man kayo sa Facebook, di. Oo, naka-ano pa dito, naka-public pa dito. Hindi, shout-out na ka man digde. Oo, ito, nagsabi ka eh. Oo, kaya Angelica Alcera, mag-istoryahan tabi kita ha. Tay, istorya ko man sa imang buhay ko. Di ka magtaram na, di ako naghali, garo di ako naghali sa pagtiyo. Tay, mag-istoryahan kita yo. O baka nga ni mas matindi pa ginagyan ko kayo sa imo. 10:46 tabi ang oras. Tunong man tabi dyan, Angelica Alcera. Salamat tabi osang, maski malain tabi ang pagmati ko, nawawara ka. Sige kung hirit tabi sa imo. At ang ani, oy, Ruby, kabatchmate ko ini. Ruby, hala pa na sa comment duman ni, ano, ni Vilma. Pagsabi ba ni Vilma Santos duman kang pelikulang anak? Yaw nito duman. Ani tabi Erickson ha, pasalamatan na muna mga sponsors mo. Tapos, magtao ka tabi kay idea kung hain kang unyan sa mga oras na ini. Makapakabarangay sa laki kita dyan. Go.
2: Ay, siyempre, ang barangay sa lakay din nyo na ini, pumita manag na awesome fried chicken house, my chicken nugget, my chicken fillet pa. Yan, man, Zap Donald, sa mabalkan sa bol, tapos sa bounce ka manag na awesome boss, herbal cup, tulip may nakasang pantang natural na sang cup, tapos kasi queen, 6-in-1 with herbal mix, healthy ka na, sexy ka pa. Talking tobacco, thank you very much.
0: Thank you so much, Tabi, Erickson. Sabi pa duman ni Erickson, Erickson, tuminatak pa duman sa sa message duman ba ganyan, no, ni Vilma. Puros bili ko lang. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ako nasasaktan. O, di ba?
2: Gara mo nagdag na, ano, radio drama.
0: Bakit nangyayari sa atin ito? Pwede na pala kita mag-drama, no? Mag-drama sa
2: iyo. Radio drama.
0: Ay, mag-drama. Ay, mag-drama. Ay, mag-drama. Record kayo mga kabuama. Anyway. O yan, Oni, may idea na ako kung hain ka. Pero may idea ako. Pero may idea na ako kung hain ka, Tabi. Pero,
2: yan ako mapahuklo.
0: Ano ito? Garo yan.
2: Mapahuklo,
0: Tabi. Tabi, yan, so napag-ulayan tayo kung hain ka. Ay, iyo man ang gadget. Iyo naman ang gadget. Kung nagdawag, Tabi, ka mukhang Lunes. Absent magatabi ko kang Martes kasudma.
1: Wow.
0: So nagdangog tabi ka mo, aram nindo kong hain ito. Pabati tabi kay Marian Beniza, Jerry Bo, happy birthday tabi.
1: Wow.
0: And good morning tabi, Sir Ryan Bombita, dyan sa Bombita Generator Repair Service. Shoutout sa mga rayaon tabi dyan sa Bombita Generator Repair Service. Ayan. Nagdangog tabi ka mo kan mga nakaging aldaw. Ano dos, Erickson Kundea, kumataram kung hain ka? Ang madyan talaga.
2: Ano nung tabi asan?
0: Ang madyan talaga. Oh, ang madyan talaga. So, nagdamog kang Lunes. Si nagdamog kang Lunes.
1: Wow.
0: Oh, di ako mataram. Di kita mataram kung hain ka ngunyan. Dahil tabi kami mataram. Oo, di kita mataram kung hain ngunyan si Erickson. Ta kung nagdamog ka kang Lunes. Kung nagdamog ka kang Lunes, aram mo kung hain ngunyan. Sa pag-iistoryahan mi kasu Lunes tabi ni Erickson. Duman tabi siya ngunyan. Yaon siya dyan.
1: Wow.

0: Madali man sa natabi ang sa tuyang pabring me mga katindugon ano. Madali imita.
1: Wow.
0: Madali man sa na. Basta kunya akong nagdangog ka kang Lunes, aram mo kong hain niyan si Erickson. Yeah. Ang programang inahatod tabi sa inyo mga katindugon. Kang JRJM Color Store beside the Super Kalan near BDO Bank in Karangahan Boulevard, Bunbo. JRJM Color Store. Maraming salamat din muna Claves Furniture and Repair Services. Claves Furniture and Repair Services. Ang drahon tabi nindo! Ano doon drahon? Ano? Dapat ko ta, suyaon sa nasabag, tamang sa na dyan, dahil pwede kayo akigamit sa ano. Mali mo, nag-agi man sana. Oh, sige, sige. O ni Tabi ha, ang darahon tabi nindo, ano ang pirming yaon sa bag? Ano ang pirming yaon sa bag? Tabi Erickson, kung ano ang pirming yaon sa bag pag nagdadalagan ko, kumasahin ka ngayon. Ay, aram ko na. O ni Tabi ha, bring me Tabi. O, di kita mataram kung hain mo niyan si Erickson. Takong nagdangong kakanunis. Aram mo Tabi kung sain. Kung sa iya. Oo, baka kayo nakalingaw man, ano. Say na nga nito, so ano, so sinabi ta. Nag-chat sa kuya. Ay, day. Hindi ako mataram. Ako nandang katabi kay Lunes, aram mo kung hain mo niyan si Erickson. Nagtaram na kami na dyan, eh. Kaya lang, day, baga Martes ta, absent ako. Sabi ko, kaya mo niyan, Miyerkules, dyan na kita. Basta basta ang clue man sa nandiyan Tabi Erickson. Ano ang clue? Makulay.
2: Makulay.
0: Makulay ang lugar na iyan. Magdaratabi ka mo ki. Sino ang permisa bag na sa mga estudyante ano? Magdaratabi ka mo ki. Nag-iisip pa ako eh. Ano dumagayon? Ayun, permiyaw nini sa bag. Oo, dahil ni permi mawala lang sa mga kababaihan. Magdaratabi ka mo kay Sukray. Sukray man sana. Dalaga na dyan. Sa makulay na lugar na iyan. Makulay na lugar na iyan.
3: Makulayon din doon.
0: Makulayon dyan. Garo nga na gusto ko mag-vlog tabi dyan. Mag-vlog daw kayo dyan, Erickson. Garo magayon mag-vlog dyan sa ano ah. Sa lugar na iyan, ano? Sige daw. Magdaratabi ka mong Sukray. Nag-ano? Ikaw na?
3: Nag-turulay ang tig-arabuan ligbe.
0: Isyo ano?
3: Magdaratabi ang saan?
0: Wara pa. Makulayon dyan ang agiya. Pero magayon na magturutambay dyan. Anyway, magdaratabi ka mong yung kisukray. Sukray man sana. Oo, pagka mo ang pinakaparmerong nagdalagan dyan, hindi ka na ang winner. Sarong bilog na manok from manok ni Osa. Ayan. Yan tabi digdi si Angelica Alcera ta. Ayun, gusto ko daw makahurunan. Gusto ko daw makahurunan. Ako tabi. Oo, so tunay sana ha. Tarabo ko ka mga, ano, bako man totoo. Huwag bakong totoo ta, tabi. Pinaglalaban ko talaga, yun. Pwede makaulay tabi, ano, Michael Joseph dato. Sabihan mo daw tabi. Takahurunan ka na tabi ni Osang. Ayun tabi, sige daw tabi. Anyway. Day pa? Wala pa? Wala pa? Garo day kinagdarangog kan Lunes, ano? May nagdarangog tabi kan Lunes? May nagdarangog? Ha? Garo day kinagdarangog? Mataw kitang clue? Ito ko na lang kinagdarangog. Mataw kitang clue? O, sige na nga ni, mataw na daw nga na ako. Grabe mga pasakit mo ngayon. Sorry po. Ang programang inetod tabi sa Indo kang White Anahaw Haven Airbnb makukuha sa Purok 2 Kambungabong Tabaco City near Caseyland Bungabong. White Anahaw Haven Airbnb Zone 2 Bungabong Tabaco City. And syempre, ang programang inetod man tabi sa Indo kang JRJM Color Store beside Super Kalan. Smile Innovations Dental Clinic.
3: Ay!
0: Mataon ako ta akong clue. Nahiling mo na ayan. Ay, salamat.

0: ko.
1: Hay, salamat sa Diyos, Tabi. May nagdamagpalan kang lunis. Magdamag nga ni kamo para ang clue yaon dyan. Kawali mo baga, o, pagkaga, mataw na kitang clue sa Aga Erickson kung sa ina naman. O, diba? Mataw na naman kitang clue. Saga, kaya magdamag ka mo hanggang matapos ang programang ini. Si Say Ian na, nagdadalaga na iyan.
2: Ano nga lang sabi, SM?
1: Hello
3: po.
1: Maray naal daw, Tabi, siya imo.
3: Mani po.
1: Sigurado ka, Tabi mo, nay, na nagdangog ka, no? Kanlunis, ano? Ay, kaya man pala. Dahil po kami nagtalang kung hain ng barangay sa Lakay. Dahil po sa nagdangog ka kanlunis, may idea ka na, Tabi. Ano, Tabi, pangaran mo?
3: Jessica Bubang po.
1: Jessica Bubang! Gana ka na didi sa One Radio kang ano manok. Dahil
3: po, first time po.
1: First time! Ang gana ni Jessica. Jessica Bubang, taga sa Intabi ika?
3: Panal po.
1: Panal. Hali ka sa Panal. Ang dalagang ka dyan sa Banggilingan, sa Mayligas
3: na... Mayroon po, dalagang po.
1: Sa Mayligas na Tave Building po ini. Sabi mong tanangan ni Erickson ko nga. Ay, katabi mo niyang pala na Angelica.
4: Wow!
3: Hindi ko kaya... sa may
1: legislative sa may legislative building niya dyan si ano si Angelica. Picturean mo, Tabi Erickson, ha, kapot-kapot sa iyang gift check, Tabi, dyan sa Ampangan. Magayon kaya magpicture dyan sa Ampangan. Happy Pride Month, Tabi. Happy Pride Month. Oy, Angelica, nakanadamog mo, Tabi. Ano nang
3: Jessica
1: sa
3: po.
1: Ay, Jessica, sorry.
3: Jessica po.
1: Sorry na, Tabi. Sorry na. Jessica. Jessica, kanadamog mo, Tabi, na antig mapahanap ko sukray. Nagparadalagang ka. Aram mo na tulos kumain. Aram mo na tulos kumain si Erickson, ano?
3: Ayun po.
1: Nagdamog ka kan lunis. Ay, grabe naman yun. Jessica, dahil Tabi sa ika ang pinakapremerong nagdalagan dyan, winner ka! Kisarong bilog na manok from Manok ni Osang!
3: Congratulations,
1: Tabi! May mga, ano pala, nabatiun ka? Naka-live kita mo niyan sa One Radio, Tabi.
4: Wow!
3: Si, ano po, si Mama Angie po, tsaka si Eduardo Bubat.
1: Wow!
3: Eduardo Bubat po.
1: Dyan sa Panal. Saan ka sa Panal, Tabi, naka-star?
4: Wow!
3: Purukdos po.
1: Ay, shoutout sa mga taga-Purukdos kang Panati.
4: Wow.
1: Harani iyan dyan sa Manok ni Osang?
3: Sa Maysiga po.
1: Ay, sa Maysiga! Wow. Ayan, sige.
3: Sa Maylo Bandero po. Palaw po.
1: Ay, ayun pala, ano? Dyan pala ng Purukdos. Ngayon ko lang naaraman, ano? Jessica, congratulations, Tabi, sa imo, ha? Magduman ka na sa nasa...
3: Thank you po.
1: Welcome, Tabi. Magduman ka na sa natabi sa Manok ni Osang Basud Branch. Sa likod kang Mercury Drug, Kararaya kang Drum Pharmacy.
4: Wow.
1: Yan ang tabi dyan ang Manok ni Osang sa may Shell Gasoline Station.
4: Wow.
1: Main Branch. Congratulations, Grary Tabi, sa imo, Jess.
3: Thank you, Tabi.
1: Back to you, Erickson, Tabi. Paul Uncle Dolosa. Hello, Paul Uncle Dolosa. Thank you so much for listening. Ano, Tabi, ito? Ano, SM? Ano ito?
2: Ayan, Tabi, SM. Araw-araw mo lang. Talagang nagdangog.
1: Nagdangog talaga yun. Hindi ko sabi ko, dapat nagdangog talaga sa One Radio.
4: Wow!
1: Indugon. O, diba? Di, may saro na naman kitang napaldo mo niyan. May saro na naman naka nakatalingkas, budangapod ka, nakalimutuhan kan sa indang family sa gabos ng mga nakatutok. Diba? Manggad na, diba? Makalibre na lamang kang panguntuhan. Dahil na magbakal. So, sa imong bakalo na panguntuhan na pangsaud ngayon sa pamilya mo ng mga 300, pwede mo nang ibakal iyang key notebook kan mga aki mo, di ba?
5: Tama!
1: Pwede mo nang ibakal pambakal na lamang key mga pangangaipo dyan sa harong o kaya gamit sa eskwilahan o makatiyan mga katindugo.
5: Tama!
1: Kaya yan po mga katindugo nan sa tuyang advocacy mandigdi sa One Radio ang makatabang po sa Saindo.
5: Tama!
1: Back to you, Erickson, Tabi.
2: Tabi SM, ang barangay sa Lakay, Bingi, digdi sa may pasiri sa Tabaco Legislative Building. Napirmintigad din doon kang manok na asang sub chicken house, my chicken nuggets, now my chicken fillet pa. Diyan na si Ram, ang Zap Donuts na mapibakal si Gubos sa branch kang manok na asang absurd, malakas ang phantom hotel na asang top, best na pigwin, section 1 with over mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Talking the back of the thing is going to go with Mugs, Erickson Radio, 91.3 is a town for me, Sintuna!
1: Thank you so much, Tabi, sa imo, Erickson. Wow. O, diba? Yun, mga katindugon, ang satuyang barangay sa Lakay.
6: Kumut-kumut.
1: Kumut-kumut. Ang programang ini, hatod sa

0: Dokang Smile Innovations Dental Clinic, Nong's Meat Shop and Joseph Depp Meat Shop, and authorized franchisee of Nong's Meat Shop ang Joseph Depp Meat Shop, Tabaco Color Mix Paint Center, Yibert Sari Sari Store, Lola's Bistro, thank you so much, Jaya Enterprises, 6G Enterprises, at Happy Homes Tagas, Tabaco City, BTS Pro Lights and Sounds, BTS Pro Lights and Sounds, and High-End Cell Phone and Computer Shop, and of course, High-End Solar Energy, JB Bragais Eatery, dahil natao magcha, ay nagkapot kang cellphone tabi kay yan, ta nag-comment iyang kimalain duman sa sakuyang post. Sabi ko na eh, dahil tatao magkapot ini si, ano, ki, ano, aha. Si tabi nagsublikan, aputado tabi, suspect ako. Aputado tabi yan, Jeanette dato. Yung si nagkapot kang cellphone kang kasuod ma, na mga maalas 11. Kasi ang kahampang kaya, nagkapot kang cellphone kaya. Tagaro may bistado ako na nagkapot kang cellphone kaya. Gusto ko lang maano tabi. Maano, investigative journalism ko. Charot. Pressure. Kasi sa pagiling ko po siya, hindi po yung tatao, garo feeling ko ano. Bako man tabi siya mentally challenge, bako man. Si Angelica Alcera, bako man. Bako man siya mentally challenge tabi, bako man. At akong mentally challenge siya, di siya maka... May nagkapot kang cellphone tabi, kaan? Kasi tabi, nagkapot kang cellphone. At gusto ko maaraman. Sige, sige. Anyway, 11 o'clock na po ang oras niya itong mga katindugon. Programang hiniatod man sa Indokang JB Bragais Eatery at Zone 2, Zone Tobacco City, Chowking Tobacco, Alindeco, We Bring Fiber to the World, Best Cafe Green, and Best Cafe Gold, Boss Herbal Capsule. Eh, kung idol ako ka, nanta siya nag-comment na arog tabi kay ito. Ma'am Jeanette, na tunong daw dyan osang, mga arog itong comment niya. May nagkapot kang sap. Haputa daw tabian. Ay, una na si Jessica Bubo na nangganak ang Barangay Panal Tabaco City. Kaya, be careful sa mga tiga para comment tabi nindo ta. Pwede ba ka mo tabi ikan? Habulon ka mga tiga para comment. Be careful. Think before you click. Kasi kung patulan ka mo, eh, paano na? Diba? Minsan pumapatol din ako sa comment pag hindi naman totoo. Lalo na pagbistado ko. Ay, pa! Ay, 11:03 na palang tabi ang oras niya ito mga katindugon. Maparam na ako. Saaga naman kita magharambugan digdi sa tindugon ng radio show. Magbarangay sa lakay ka man tabi dyan sa Datag Santa Teresa, malilipot albay. Saaga! Ma, malilipot kita! Iyo! Malilipot albay sa aga, Tabi Erickson! Diyan ka sa mga, nadyan kita sa malilipot. Yan ang pero detar, masabi mo na kung sa'yong tabing barangay, ha? Relax man sa natabi ako, Juanita, bundukoy. Relax tabi ako, relax ako. Anyways, masunod na po ang Tirador sa Ulo, hindi sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na. Bye everybody! I love you!
1: Pumapaypak na ba ang generator? Ito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony

0: in February.
1: One Radio News FM.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
2: one station.
1: One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
2: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
2: Tindugo na. Bicolandia.
3: Radio.
1: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-gibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa indo.
4: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
2: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kana daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
5: Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9.
2: Tirador sa uno, tindugo na.

0: adalah tirahanaan. Asawan tirahuka.
1: Yuna bata parada 30 baga pantirador.
0: Sala so na pindot. Nagsasala-sala nang unyan mga tugang magpindot. Ano na in? Hala, tira.
1: Dagol kitang pag-irisuryahan. Magatog kang pro. Ipigha po part pe local government mga prosyerik. Parangayof sa pagpili nga Mario Hill. Yan. Igba kong SK Kagawa. Tuga. Ay, sa posibleng tira. Sir, makon isyakan Kagawa. Bako, kon man asin na nga ipuha. Sabay tamataw. Ibang. Kita sa rukulahan duman sa kot sabi may ayun ta aki man ni kagawad magsabay sa man pagbulahi man so binikini wan kan sa muya di munik tatuga kita kay ma'am koni ano nagibuhon na biyado kaya sa ko mga kati sa kan subaga nahihirak dumang maging kami back out ang iya magdagaw pag iya po, si Wad yan, electrician sa barangay, ilikas. Si Wad, ini awad ang kayang ba?
0: Tira!
1: Nakaupong! Konso ka ba kutawin? Nagibuhay ng aniso kang iba. Mas na, iyan na 20 mil. Kuta na barangay fin kayo.
0: Hala!
1: Ah, mas na nga ngaindo!
0: Hala!
1: Tingunan. Oy, pag-irestian, kawagas mga tanda. Nightmare, binikon si Hal. Magibo na naman ngayon. Para sa nayayin mo.
0: Hala!
1: Kanso ka, mag- matapos na yung bulan, so, Sean, kay Met, na-exec ang operasyon ka. So, tulong banggi, na, aso mga paratsyenda, nakaabot yan sa taho. Talaga nagugurang. Senyor, walaw na, pinahali niya, on dyan, namaragbar sa mayor, ni mayor. Nasukan na lang. Ito na naman, senyor. Niya, kalde, si Kal, medyo haram mo sa saot. Aray, may mabuo, mga katindog. No, ano mananggad and na mga katindog? Restoryahan. Aso yung mga administrasyon no kanso ka ano kayo sa mga nagtitinda sa mapagang kunya na ang paguna sa nagtras mga poor life na ang senda na lapig tatang ito pang nanaan susti ka pos na sa apa di tinda sa kay manood na hindi ka niyan sa merko lihan ka ko lamay kaming bin paano dahil ngun yan habang at nanyaon sa aking yugo nindo ah kasi nangot mo kita digdi sa mahal kong syudad. Ano lugod an merkado publiko pa babusa na itmasunod?
0: Hala!
1: Ano mo yan, Indo? Sige na! Market, bro, sa iyo dyan sa merkado. Nung sula, ingestion ini, pagmeriting. Ito niya on dyan, kukal Roy Bon, na iyo ang nagibo, kandrisulag, ano man, marinag, kauruyunan ka ng gunilang syudad ng tabag. Wala ka, kandrisolusyon.

0: susugo kanalkal din na ito nagkas na napagkas. Kaya kung ano sundoan ng publiko, gustuhan ka na lang. Pag sumagtugang ma, ilan tutuy na kritika, tiran na ran pandun, subantama, ini, daga, mga magturugang, raba, aba, ano, bangta, ano na, na issue sa taon na, kung di ba, di magas nyo yun. Parte siya mag na mag-comment, 66-420-9-42, katrogramang ini, Maxil and Trade, kung kamuna ni Gina kapamilya, na po, matipuhan po ni Max Acetylit, ni, yes, pwera sa medyo, baba, industrial ox, nagpapabani po dyan ligan liquefied petroleum gas nagmahan ng LPG talunin doon naman o LPG dyan tapos rig kaya ko natabi pangay parang po rigs ka po dyan ang importante yun so sabi ng Elena Fernandez Alex ng man kansen dyan o kanti ka ganang katarungan and asit pahit dyan at yung mga tugang ninod to para taod-taod sa trono na to yung busy po hindi po sa estasyon si Nanay Nabares Rio de Can Sway sa Marina Odo Tabi. Nanay sa microphone nga ni Madang. Ma'am, pagkasay mo.
1: Lang po ako. Ako
0: na salawa sa Uspan Mina.
1: Purahan po daw ka. Matres po. Kadugo o matres.
0: Dugo so matres. Pero ini Tabi. Pero anyo. May pagkakit na ma'am. So may agom lang. Pero okay. So inaman. So sa hospital.
1: Yan. So beer.
0: Kan 92.
1: Opo.
0: Tama. Yes. 22 na sa picture. Duan. Okay. Sa in hospital
1: ano
0: sisus sabi ay maricho upi hospital
1: po
0: mantabi ka makita ba okay po nadawa sa ed pinasaka ko ang SWD pangkulit kaya ang tu ngunyan tibay ay kamutito
1: po man po kami digding labing para detalitang
0: biyo na subuda sweater gabos
1: nagkakuro ami pas na siya
0: kapatrenta may madali at was ano atan
1: kaya po halimbawa siyang mailuwas darami ko ano na din
0: oo
1: nasa bulod po kami
0: ngayon na pwedeng ika ano
1: so na sa araw alagaan mi po
0: tapang po Nanay Maricho ano pira-piraan
1: tapong po
0: usan pa ang babayaran so nagdadagdag pa
1: yun na nga ni po nagdadagdag
0: dahi ka mo promissory note titigtugutan kapira mo kami
1: dahi ma'am po
0: pwede mapagal ano paano no berapa sa mga ang kaipuhan ano ang hanap buhay
1: magtanom lang po kamute batag
0: opo akinindo
1: po
0: duwing na pasyon
1: panganay ko po
0: okay. So ikaw dua hain ngunyan.
1: Nya mo bus man yan ni po.
0: Kun mo iya. Po. Pamilya do na sa tabado mo.
1: No po.
0: Pero nyo.
1: Ano
0: tatulate?
1: Po.
0: Iyan ang napuhay. O kami digdi nanggahag sa ma.
1: Iyo tabi.
0: Tada ikita digding although the 45 so ang atugang traita agad lamang sa mga mas no makapang iyo. Sige mga nga po ng katabi na nag-aantabay sa satuya. Sige na po.
1: Pudan man po lalo na kung si Simon po lamang ang kunya na namang po ako na mailos ko po. So,
0: number ka mo na po makikay Sir Manny ha na no us itaw daod na lang dyan sa baba kan mga posible sa Sir itaw ta na yan na, pero na ko saan sa yan tina ini tina yan na ano yan o sige lagday Maricho Yudiki mang kulang ang tugang ninidey pa nga ako naman ngunod to day pa di kung Sir Manny ko na subtuhon ang una dumaan abang naghahalap sa kung pang ano Peter pang ako na lang bayan ako nakman tanaron kayo ni mga tugang na situ nasasang na ipon ni nanay na bayan ako di sinda worth 50,000 dahil nanggad sa kung ano naman da sinda ni panuhayo man na oran sa agad na mga tugang dahil nang ibang makita na para antabay buka mo suro sobra dyan o tanantay ang sunyaon mandigisa sa muya tuwang nasa natabi kita sa puyang kababayan maplan dal magastos magkahelang tag dai na dayan urgency na nga ni sabi ka punta mababaso yung no na mga pribadong ospital mababaso ano yan ang pribadong ospital o sabi ko pan ako ning gang habutaron diyan sang nagdesisyon sa siga so na siga ko dinara sira sa imo man gira ting gikas tabi okay ha diyan ko ta sa ikantayan po an popuyan sa siga so pastos sa mga reseta diyan ang number 1 na reseta sa bulero ang kraso ko niyan laboratory ko sa nando big istorya ako sa indo ano? Maray mabisyo sa mga tal kaso may stress ng ospital subabaya o mahal ka na po sa mga kunyan pala ha ospital lalong lalo na kung may PhilHealth ka ang bababa lang tabi talang kan kapag puta yan kaya dahi taman sabi ko na nga lambang sa may kaya sa buhay na dahi taman tabi man tabi maba mas pin ng mga as compare pa sa mga ospital sa naman dyan ang higa ospital titiri dyan nakita sa kita may stress mga tugang sa satuyang arog kayo ni ng ospital jo okay naman stress ka pag di mo aram kung sa kubong utang mga katin maring utang ikunda problema nagkan badikit mo ya kay si Rocky ha sa kunyan ma may pigpadaranan sa kung announce ko

number as do si Image 612609 56 581 26 tabi yang Gcash sa kuyang numero ha friend ko 0-5-1-2-6 tabi ang Gcash na magpaalagi na kita hunyan makahangos nga ngayon ay ibabaw ka na rin katuwang ini ang mga minasunod mga spot hatod man po sa Indo kan computer repair puhan matibay na para hiray ko dahil na may dyan na sweet repair shop maurag dyan mag si Sir June or na Sardinia diretso na kamo dyan sa sweet repair shop kung dahil ang kayang hirahan do magbakal ta baya pero di magbakal ta dyan dahil pambakal pwede mangutang na aplik mo maka dyan na kamo sa sweet repair shop Avalese Street Barangay Sanay Kataid po kan Kasaol College pasindang branch switch.com gadget center dyan sa kalaban ka Zigo 5 kay Lera kan 7-11 po dyan.com i-follow ang baby it's cellphone and shop palento switch cellphone and computer yan hanap yun or kaya sir pang regalo para po sa isang monster sa abi na yung pag-iaro ni Bio Barsaga Flower Shop mag-ibonin kape bukit oy salamat is kape dyan sa tabi na si sir ng ayuda dyan sudin ni sir Rocky nangangayipuhan tahan ka babae bawasan ano happy birthday sa hala kaya ko kunyan ko dyan in green may black tapos original dyan sa tabi floor market katay glot tapos pag nakamuna yan dyan sa Ronnie Bio Shibo kape bukit ng galo ay may kay pay papirmi ha buhay kay sukaping natural na ayaw regalo dapat hala maski sa tinaya hala regalo kay tira pag-ibo ka mo dyan sa Ronnie Barsaga kabirilo Ronnie Bio Barsaga Barsaga Flower siya itambang o paradahan kan Divinos sa pod pag-ilaog mo ang primerong pwesto ng ganyan siya Indo and Ronnie Flower tira kap sa programang Gravel and Sand na sa ibang lugar isingraba pero sa balayo, Gravel Sand, mantinido ang presyo. Guaman ngayon kami, sir, na nagad na aumento, bako ngayon duman sa presyo. Aba, sa krudo, di sa delivery, may langgad pa naman krudo. Pagay balayo, Gravel, para pala dyan. Sa pala-pala ka mo magbakal, pala ni kung pa para magkaigwa, makakim. Gravel and Sand. Tayo, Grossi Antonio. Hala. Tuwang taman sa ramang ini. Katuwang taman tabi, digdi, ang... Ano na nga ni ang sunod sa balayo, grabe li. Katol, Mayor si Capos Bilo kan bagong malinaw. Hala, tira. Happy sa na, sabi ni Mayor si. Hala, tira. Katuwang Kunonol de Bragais, bisyo as in progreso. Hala. Member car, member Vic Siga Jr. Tira. Bisyo as in pag-primer distrito, dahil po nagkikibra. Tagkod sa ngunyang. Siga, marinaw to dyan tabi sa inihong Ziga family. Hala. Kilot na matibayon manira. Kilot ang isip. Hala. Daray na nusido mo dyan lot na pala. Siw mo baga lot tabi niyan, paksiw na ta, na igwang gulay na tihun. Hala. Purti yung si lot min. Hala. Igwaning uhalo. Baka nang siram. Tanong sa magtugang ng Siga Board Member Vic Siga Jr. Katuwang taman si Councilor Riner Burse tandaan kagawad sa pinamigo Riner. Oy! Ni intro na sa tong kabangang tira. Kaya buson ko sahin at daod-daod mapasipara. Muto na naman ka. Mga lalaki may ilig magmuto-muto. Mga babae may iti. Nganin na yung muto-muto na yung giti-giti. Amze. Hello po Sir Eddie sa trend. Umakusok sa trendy. Marinaw to Paul. Mga no rin kunyan magi sa programa. Sponsor people tanga pagbisitahon ka kiano nindo Manay Shirley Sabilia Biler Perla Binda Jibonayon Maray na ututabi nagdadangog ito ni pangunan ginigibo kitang pangbak kay Eva Celi Jimmy Marco Dutambi kay Marilo Kanyero Richard to kay Wilma

0: Ael Birano, Marina Pagay, no, Regina Burlag, Jomet na Click, Ma'am Maria Nenebetstein.
1: Hala, tira.
0: Al 36 na sa pagbulugang, uni po, pituya digding, kunya, tema, in 20,000 sa mga binikatindog. Credential, asitimaya, and the dear, halibagay ni Digna Kusit, mga prosedimento, pagreklamo, special, nagkarubagang ikaburan, apokburingan, mayro, para mas maging patas mga tutaan reaksyon, barangay official, tinakan barangay kapitasyon, lipot albay, kung naging sabay sa raffle, ang barangay SK Kagawad, wala, sa sarong pribando mamiti. Mga lines din. Kaya kan presidente, dapat ikiring na taong school year 2026-2027. Ting dapat po sa agent na pamilya, naging beneficiaryo kan programa. Iyan man sa napat na ka-enroll. Iyan na tulong iyan. Kaya ko nabi sa Barangay Uno Publikan ay pwede man ka mo po na magpaabot. Nagumitabi ka kung ano man ang pinagbasihan nindo. Ang kunyan kagayuman eh. Man kan barangay, takuta na ki na mangyari. Kundi iyuman, agatugang tabi. O, usman giraray na luminatapos na mapol iske kagawa buda ni barangay kagawa uno kan malilipot albay odsan kita bubuksan mo yung linya odtabi kan barangay poblasyon isa ang kapitan nindo dyan tabi or kachari so nakakamidmid kan kay uno dyan. Pwede mag-apod kami ang ma-apod dyan sa nindo kami ning number 0942024960 and sa mga nagdadangog digdi sa Satuya sa Tabaco City ka napigpapa eskwela sa kolehiyo sa hiling ni barangay na dyan klikan para na yun sa pwede mo. Basta pasok ka mo dumisyones na gobyerno. Tapos dahil ka mo sinabay sa raffle, kapatang ka na magreklamo. Dahil masupog, dahil matakot. Pirak na yan, bako pirak ni kagawad, tangani siya kung siya. O sa paglasdusi na tabi.
2: Mahalagang magkaroon kalusugan at paramdam to lumala. Hanap mo ba ang kumpleto medical na serbito Queen's Clinic? Meron silang services tulad ng blood test, complete blood test, blood cholesterol, kidney function test, function analysis test, PAP ECG, medical service din tulad ng flu, new hepatitis C, pediatric med, OB-GYN checkup for pregnant fertility. What's more, 50% of the treatment is a diet of patients. My chronic arthritis, AD, depression, PCOS, myopathy, it's magandang brain function, pampakita ng sirkulasyon ng dugo, para sa biopsy psychological evaluation in the second RV Palmer Building, Barangay CD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Saturday, 3 a.m. to 7. Medical clinic and diagnose with precision with compassion.
3: Our first question for at the Nami Foundation, your annual journey begins for the following Guri Junior Free High or College programs. We have of Library and Science, Computer Science, BSBA, BSOEED, English, AB Polines, Certification Studies Program, A. For more inquiries, at the Rafa's 52744, People College Foundation, Inc. Letter and

0: Bachs in Computer Science, in Electronics Engineering, Bachs in Actuary Education, majors in Filipino Mathematical Statutory Education. The first 6 in free tuition to study, grow financial stress. About future tuition free transfers, the percent enrollment is now. Please call 5 Tomas Cabelas Avenue City.
1: For a conducive place, actually, and come and visit Vince Hometown, West Home of Trulo. Spacious room, wired for your vehicles. Don't say Paco City, for increase in rest, confident 6940920. Or you can reach at our face, Vince. Hurry, accommodate you. Home or home.
2: Boltada Alante, Regen Sagdag Ayuda, Duman Kay, po sa Emo Sir Magikas account. Makialat na, ang ganyan pa. Dahil data ano buda ini an sa tuig pa kaon bagus pahabo ayuda bukas po chicas account 35,000 an kinakaipilya mari sobra sa 200,000 hospital dugang nagpakalakop na sinda di na sipyo nakang nakonsakal na yup makaluwagon sa sarungtal indang aki o dunya kapos mga tuig igwa kamong ipurba pa ano digdi po sa pamilya nanay Marit. Yaon pa po digdi sa nung tabang. Kami kinainot now. Para mas ali kay si Rocky sa ito habo nang mag kaya nasa pa o 150 man na tinaod yan si Sir Manny nakatipos 1,000 ang kulang. May buo na 35 trayoon pa. Kita ning na lang digdi kay nanay kung antabi makayaw yung mga ano po o makadurudag-dugas tipo. Kita yes, marinaud ito si Kuela kan Bayan Recruz Marinaud Sir Ed bawat purok submit kitig duruang mainday ay uji ka ni halatun po tabi ni ma Gcash ko po ni 09 58 66 06 58 16. Panudo ang dam ni mag reply madam 09 56 161 to Gcash na pwede nindong padarahan kan sa inyo. Kahalat po sa baba. Diretso na kita sa dama alas. Mabibitin kita diyan sa barangay o kan Baytabi. So sistema kan pagpili ng Mario ka na kasi po kay Pipo. So aki ni Bodke kagkaklase po sa sarong pribadong is duma. Ano ang naging basiho? Papaano ni ta tawag nito may nagrereklamo eh. Nagrereklamo sabi Sir Manny mabalik na lang may pin mong ano i-text na lang po sige thank you paki driver ito magparahalat din so pa sa hospital saan ko na una ha so ba abot kay ma'am Marina unto salamat po ha yan pa sana pasalamat po problema answer program talagang reklamo digdi sa video nga ngayon sa out out ngayon kami ta nahilig wasyo na pag trace man sana na kami nare-receive na nahali man ta dapat ko tanan ayugon so maray po ma may nare-receive dagdag iyo kaya ning ayun so ito mga oy kap ningaran kang dyan sa barangay uno Bonafe karo attorney Jung Bonafe tabi kap dyan sa paano so naging proseso pinasubmit sa nanindo so mga ano yung naging graduating lang pagkabos na graduating pinasubmit kaya so naging proseso kasi dapat nindo ba kung iyo Lola Jel la isaligani dahil mo na i-raffle pansa na o kaya nag-iskolehyo mo na i-raffle basta sinaligsig mo Lola Jel ay na talagios na estudyante na tabang nahali sinaligsig ko tanggayo eh hiling na maraot na rason ko ta naging kwaliteng sarong barang talagang ti Usman si Juan Usman so iskay kagawad kaipuhan niya man ng ayuda talagang sa mga tios niya ando diba sabi ko na kasubago mas priority ko ta na ni ato ng ayuda kanik official sa barangay mas priority nito so pangangaipo sa barangay kaysa sa indong pamilya daina na nangangaipuhan dyan tapos kamu kwalipikado wala man kip nga ka mo ka problema ta sa barangay guwapa ki mas kwalipikado kagawat buda sa ad na nakasabay sa dawa pinarapol nindo yan kung day nindo tumugang sa barangay uno day nindo pig-screen day na screening aka problem problem tong tabi nindo dyan iyo po o day ko na barasa padaradig ni sa kuya may pig-sarong barangay kagawat

0: kan mga caller tuwing grab dyan sa barangay. You posted ini ako talaga eh. Sa phone. Huli naman. Makabado na yan po dyan account. Magkakaniguas po ta na kamo na mga opisyal. Kamo iging ehemplo dyan ta magpapadalagan sa tubago sa entrada. Kamo na mga elect mas tahi kamo as ko dyan sa mga residente ninta. Tapos na mga ayuda na minasa baragi mismo sa Indo. Ultimo stupad. Nakakapagbuot ka mo kung si sa Indo. Bako riyo. Ultimo sa pag na wash out na harong. Para sa harong nakakapagpadarakan lista. Arog ko ta kayo ng sitwasyon. Nahirak naman. Sa mga isalagang nangangayudang ini. Bako na. Kamu labi. Kamu na sanaan gustong makinabang kan mga progo. Mas manindo sa iba. Diyos ko kita, Diyos ko kita, may inis sa kinaabahan. Migo.
1: Ay, dyan, bakal ba tabi?
0: Oh, ano ito tabi, Migo?
1: Ay, dyan mo.
0: Ano?
1: Bakit kagawa din yan. Uwa na yan na ilang person sa mga Christian.
0: Ang ko talaga, igwa, Migo. Basta. Ay,
1: ako kasi. Ito, saw dahil may kagudir.
0: Yun na nga ni. Di na pang ibang kainin din dyan sa profession o nagkusa na mag-surrender na may kami dyan.
1: Pagbaga, nag-assistant assistant. Sa posisyon pa sa naninda.
0: Isin na magrani? Magrani siya nagsin na kay Kong. Ganda parang ngayon official ako? Kung kalendo.
1: Mabayad
0: ay
1: talaga. Pagka si Anisa,
0: rumat
1: pa siya na. Sino man makontra dyan mga. Ganyan na yan akin. Ganyan na kinagibu ka. Tamauyin. Tamauyin ha. Hindi na. Napili ka sa rugwa.
0: Nya. Ngurub-gurub man gira.
1: Ano pa mga mangyari?
0: Eyo. Buta na.
1: Parilas da eh.
0: Nya. Rabutan iyo su da eh.
1: Ano?
0: Ano ang bagang kunyan? Sa barangay pa sana, adventahin barangay official, di ba? Dakula o na ang adventahin ninda.
1: Yan kan mga...
0: Tapos yan, maagi sa sindan, may huras. Tay man maagi to, residentes. Huras ma. Kaya sindan, nakapag... Yan, pipahiling talaga.
1: Kaya na naaramang kan mga residente. Ayaw na naraman na claim natin mga ayaw.
0: Pinatunayan sa sutabi, Mig, na kayang imikosmik.
1: Manakasudyante ko
0: pa. Kaya rak man. So talagay, tapos nagsisikap ka ngayon, Migo. Oh, tapos ano ka pa pud kay porting trabaho para sa na maka-eskwela.
1: Mahiling.
0: Pus mahiling mo. Swiski.
1: So mga ibang.
0: Swiski ka. O na sa pribado mong kaya nga ni Bado.
1: Pada pusyong ka adang sindi.
0: Mapaga.
1: Presensiyan.
0: Oo, tapos niya. Heyo na yan dati.
1: Sabi yung tam 50.
0: Oh, uyugon sa sinda. Grabe.
1: Nabagang ka. Ano yun? Baka may 25.
0: Kaya makulog. Makulog mi. Tug sa baan. Pigapot ko, marami masunod anong pwedeng gibog. Nangibog ta sa publiko. Mag mga aapisin da. Alam mo ang mga yan?
1: No, sa eksinte. Ayun da. Mga gibog-gibog.
0: Ayun,
1: nasa sopong na.
0: Ano na ba? Mga parang eleksyon na ba? Parang na kita. Matmigahan. Sa oras na, thank you. Mga tugan. Hindi na, kuta na. Asir nindo. Una baga, ura maot. Kung talagang kado. Sabi ni Lu, si Lu, dahil nga ni Kaipuhan talaga ira. Sampulo dyan sa graduar ng kolehiyo, gabos in college, pero sa sampulong iyan, sa saligsigod mo, napon mo, kung si mas nangangaipo. Sabi yung naipo, pero igwa kip, mas nangangaipo. Ito ano, sinabayin, so mas ipo, dahil ka mo ki problema, dawa, dahil sa raffle. Naninindo, pinindo sinaligsigod, ang luwas ka ito. Ngurupan Nelfa Chera Madam Happy lunch time si mo Nights Bonggon Bonina Maray na pagkaut Sa mga doon Thank you Maria Nanebet Salamat tunon tabi Buta ini duma Si Sir Manny Tigtelepon tadig di Pon kang Ay tabi ano Kumpira ko ah May ipabalangi Yung mga kababayan Nansukanti tatabi ano Sir Ed Maray na pagkaut Sa natabi Di sin Sorna Si Boss Lata Pag-irist o dyan Sa kunyan ha Gay uno kan may Oh, tabi man, pwede pang makumilista nindo duman na beneficiaryo sa natabi, makiinong mga saliri, makin mga buha supo. Maura siya yung piratang una ko, talas do. Lapwas ay naki. Mabos, mga tugangan.
2: Siyo pangat. Amamhan, ang samong samat huli kan mga kansa imo imo sa kansa maipo di asin huli na nabay kan lakaw kami

0: or call 053 Cycle Center, Electrical Cleaning, CV Dental Body Clip Aerification, and mababa kayo man ang mga Prunty Apart products, Sun Prodigy Part, helmets, and access Cycle Disasaki Asin Barato, Cycle Center Hiwas, Garay Malasaki Asin Barato.
1: Okay na, salamat boss po na naduman kay Maricho. Magpapalinaw. So, nagpadara through kiso mando. Ex-girlfriend. 1,700. Sir Manny, pala po. Pala ka naman. Sa Gcash mo, pigka naman. 1,000. Mas pala, hindi na mag-igdi. 2,000 plus 50. May papadarating ito, no? Salamat po nun, tabi. Masta yung taon ni Lopor ng ino. Sa paagi po na yuda sa mga nangangaipos. Diyos sa Indoga, boss. Na maray. Thank you. Hala. Diyan kay Jado, dyan ang bayadan ko, Jun. Lista, big. Lista, kayamanan. Tabi na ko na dak mo sa versus mo. Dahil naman tinalbong na ta malain sa paro noon. Tabi ko kan simento. Dahil Shane Corral, bisang nagilin nila sa Joy Valora team here sa Bunga Bakake naka-education. Iharapot, puros na yung pagka-autalunga ano yung gayuman. Napa? Tignin ko niyan, concerned ta sa mga nusaro, ma-interview taga DIA iyo, sa implementasyon na yan. Buda kong paramos officials sa pigtatago o paintabi. Intent demands mga qualified war mga tios gamilya digdi sa Sato City basahon ko digdi mga nagsangon yan dahil na inaaram sa na-rapol kan specialista 47 bar tiunong barpol tangani isa magiging banas matuman arog sa baran malil maski side pig sabay sa rapol kaya kan klamo man gira hiling muna o ha ang nagtalikod pong aldaw kakalihi. Okay, nagrapol, barangay Pawa, pa kunday di gimang kang barangay Nindo, aputa na napauna, San Roque, Patim, San Lorenzo, Sagurong, Hacienda, San Carlos, Cristo, Cubo, Pente, Maranghawon, Bangkilingan, Ubat, Matagbak, Al, Bubong, Kan, Sulit, Kahabo, Liko, kung taga kunyan digdi si magtik kan magiklamo nindo ILG jack officials nindo ya na minapot na nindo garo bungog na dahil programa ikaw mong para patumekos naturod kaya kamukos hala. Salamat sa Maxil and Acetylene Trading Tio Barsaga Flower Shamp Sweet Salpon Shamp Balayo Gravelin Sira alamat tabi. Thank you so much man kay Honorable Mayor Rsa. Mayor kan bagong malinaw. Polsiga Board Member Vic Siga tabi ay City Council tanawad sa pag-asenso tunay na amigo rin ni Artemis Salt Corporation niyao ni Gitabi si Ramin Lasarco Warehouse ID taga sa ina emergency niyao ni di Village Barangay Victory Village day mangkid sa tabako ligas nasa lagay ni Artemis Salt ko na ko Warehouse ID Victory Village sa Victory Village sige mga tugang on ang prudanta subanga para tiendang night market sa may pan ang lumay na ang lugon dyan tabi ang papriska gusto na maglay yo sa mga nagnyaon dyan dyan naman nag may matawo-tawo tama ko tabi na magreklamo sa otihal yal na dyan sa third market lalong lang tienda ng gulayo na bentahan dyan puto na night market naghasao rapod iyan kan Agosto pa kan nakalihis bis nang naghururon ng market tabi sa torkan pub sa decisionan kan mga iyan but notan ang night market na apat na banda on low Martes Miyerkules buda pag Sabado Domingo inanguna pero pwede tabi magtinda sa third floor stress nin pagagahon sa good tabi ala iyan so na pagkasurun maging balansigabo.

0: Diyos, mga katindogan sa iti, masa pagkasugang, kita baga mga Pilipino, madudod.
1: Sa nung maghala, tira,
0: pigpawrog, taso, nagtirinda naman mga katindog po, Sabado, Domingo, road, masamok na, ing, tsinda ni manlain-lain, nakakari, naon na dyan, yaon pag sa inagkakarira kan sa mga paramuna, ang problema dyan, sura na naman mga katindog, disiplin, sabi ka, kanguna, hurah rayutin man. Iyan na new road na iyan. Iyan, so iba may ngurog mo. Ngurog sabi tiyan pagpapanindo na nagkahuda na kung ano do anindo. Nagkasiring kayo ni siring kaya nagigibuhon pag pagkasundo susunod.
1: Hala!
0: Napanindo kong tabi. Pero sa totoo lang kuta na mga tugang kun nagamang kamauta na buhit na iyan. Deki pro kung ang pigtugon magtinda dyan sa night market, so mga rauma pa mga nin mga gulayo na hali, sinto ta dyan na magtinda. Alaga night market, ayan night market, digdi sa tabako, rekape na mga nagnironegosyo dyan, kaya nang dugon. Papakan, LGU, ema na yan, may reklamo. Halig nga nindo.
1: Hala!
0: Ako ha, personal ko ta, kung ako ha, aday halion yan sa Divino, wal daw ko ta giraray ang night market, nahiling akong problema para sa kuya, kung daik na ibang nagninegosyo. Kaya sabi ko nga ni, ang solusyon na ginibo na mga yaon sa third floor pagkabang ginaguan ng night market ibaba ito ninda mag night market man tugian ninda maipnuan pag kinagbabakal sabi kalay na kiminasa ka pero nga ni naday na dyan kinagawa tayon sa udan night market pero may dyan igwa kimasa ka
1: hala tira
0: pun iban palakal mag sa night market ipagkaaga na out huya tubod ha guntabi. Tapos yung mga busy sa Pangurual, dahil man nakakasaod ning aga, kaya nag-tsatsaga na magsaod ning banggi. Ako ko tanin do personal na hapo to niya. So, mga nagtitinda dyan, sa Mirka, bababa, tao to. Kaya, tawananin pagkakataon na sinchansa, nasukto, may dispose, may merkado. O, no di garo sisirin. Parang nindo, mapagalon ang pag, mapagalon pagdisi. Sabayan pa kan mga paltaraso noon. Ay! Day nga ni bayo mo kakaisin kakahamin na ako nasa na. Kaya sabi ninda nga naga naga komento sa social kuyan nga ya grabe na nga sa tabako. Day aram kan puso na pagkasuron kat igwa kitang urihan po pwedeng parinal na dapat nga ni ayaon dyan ka daman ka, niring ka. Ay, paniring ka. Alas 12:30 out at po Bukan GN kan municipal o Albay. Uy, tubo! Meron binidyan kompetente nga GN General Services Office if you can malinaw. Ano lamang, kumusta ka mo dyan? Si Red sa aga supers. Oh, sa aga na baga? Oh, sa Knicks?
1: Hala!
0: Nag-champion baga sa skala NBA Cup Spurs. Killers ang duwang nagka-umpadan ang duwang ini. Tulong bes na pagkawat ninda. Tulong bes na daog mga San Antonio Spurs. Kas, iyo iya, aganta. Kung makabawi man San Antonio. Sa aga ko, itong tatabi. So, alimbawa, ngayon, kamata, muwanta, port, ma-basketball aga. So, matapul. Iyo. Iyo, tirahon tayo. Tig sa basketball. Panahon magilig dangog sa radyo kasi ah.
1: Hala, tira.
0: Guro update up. Po na kasabi. Nudi, alay 5 na magpapasma. Maray na od to, huli tayo mo. Christian.
1: Hala.
0: Chan, o tabi. Paras na bagangunyan kan hunyo. Pasiribot na. Kamu sa brin. Mahirak man kamu sa aki nindo. Tadayang budget ang gobyerno.
1: Hala.
0: Naglaom sa mga magurang kaya magpasiriring makibrigada is kailang si Sir Chief Ed Bornilla dyan sa technical si San Manjan sa baga nagtabang kay Nanay Bornilla dyan sa technical si San Manjan sa baga nagtabang kay Nanay sa lahat sa Indogobos Diyos ang magbalus na

0: protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabacau City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose, itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang na health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabacau City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
3: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
2: Dapat no retreat, no surrender din ah.
4: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tonka tali, aarangkada ang misyon.
3: Honey, I'm home. Reporting for duty.
5: O sige nga, attention.
4: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niya ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Manong!

0: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: One Radio, tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan bareta sa oras nini, natong sendo. Then best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Inibitaran kayo nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker as in Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapadagos kan pagdangog at akod kang subuot, flood control scandal. Sigun kay Sen. Pia Cayetano na chair kan committee na katalaan ng hearing sa aga Hunyo 4, taong 2026. Kaibanan si Romualdez sa 34 nga personalidad na inimbitaran kan komite. Marurumduman na edot lang pinaymutikan kan kongresista ang mga akusasyon na as in nanindugan na bako siya ang nasa likod kan mga proyektong pan-infrastruktura as in budget insertions sa gobyerno. Inimbitaran man kan komite ang 18 individual na nagpabistong dating mga tauhan kan Philippine Marines na nagtaram na naghatag-subot sinda ni mga kickbacks sa nagkaperang opisyal kan gobyerno. Inibitaran man si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na dati lang nag-akusar sa nagkapi ng mga kongresista katukod kang flood control anomaly. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Sa kada pagtalulungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

anuman ang iyong estado ng iyong love life. Single, taken. It's complicated. Lahat meron kang lugar dito sa ating programa. DJ Chloe, the Love Ambassadress po, hindi sa 1-4-3.

are still listening. Maybe someone for the heart. On One Radio 91.3 News FM Tindugan na. Kumusta mga katindugan ang sa indong Wednesday na unyan? Halat? Oo nga no. Wednesday na naman mga katindugan. June 3, 2026. Mamalisyahan mo kaan. June 23 na naman. Halos matatapos na naman ang bulan. Ay, pero let's not focus on the future. Let's focus on today. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today. And congratulations din sa mga couple celebrating their milestone. Sa mga nagsiselebrate kan sa indang anniversary today. Congratulations. Stay strong. Ako na naman ini, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ang sa indong mga kaedibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon, digdi sa One for the Heart. Hey! Maray na hapon, Tabacco City, the city of true love. Sa mga yaraang tabi, dyan sa mainland, of course, dyan sa Tabacco City Public Market, maray na hapon. Sa mga yaraang sa upland and island barangays, hello po! Siyempre, sa tuyang neighbor, sa Malinao, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, maray na pagkahapon tabi. Namalisyahan ko mga katindugon, dakon kitang paradangog dyan tabi sa bandang Bacacay. What's up mga taga Bacacay? Balita ko mga nakatutok dyan sa One Radio, yung mga magaganda at mga guwapo lamang. Thank you po, thank you. Siyempre sa bilog na Albay, bilog na Bicolandia, maray na hapon. Medyo madalum ang sa tuyang panahon. Siguro medyo balance yan, no? So, sa mga araw tabi kayo ng pagkakataon, day paglingawan ang sa indong proteksyon. Day paglingawan ang mga payong, raincoat, ha, sa mga motorista, no? Sa mga driver dyan, maray na hapon. Day magiraray paglingaw ng mga tubig. And ang protection sa broken heart. Ano kaya ang protection sa broken heart? Hindi ko alam. Speaking of usapang puso, abay, ang ating What If Wednesday question of the day, hatid po sa indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabacco Electronics. More info about that mamaya. Sa tuyang What If Wednesday question of the day na medyo siguro nakaka-relate ba? Hindi ko alam. Sa mga nakaka-relate dyan, o i-texting do ako ha sa 0927-996-5002 kung nakaka-relate ka sa tuyang What If Wednesday question of the day. What if padaba ka niya, yung tipong grabe siya magtauki effort, talagang pigtataon niya ang oras niya sa imo, nagigibo siya kipaagi, tanganing maghilingan ka mo, di ba? Yung ganong klaseng effort, talagang ma-effort siya, ramdam mo rin naman na mahal ka niya, pero mas gusto niyang wara ka mong label. Go ka ba? Okay lang ba sa imo na tigtatawanan ka kaining taong ining effort? Talagang ramdam na ramdam mo na love ka kaining sarong taong ini. Gamos piligibon niya, so oras niya, pigtataon niya sa imo. Pero sabi niya, mas gusto ko na wara na lang kitang label. Mas gusto ko na bakuman kita in a relationship, pero kaya kong itao sa imo ang pagkamuot, buda ang oras ko. Matugot ka daw katindugon, or baka this sounds suspicious. 0927-996-5002 ang sa tuyang text line. Oh, nakarelate ka ba? Parang na-experience mo na to, ha? Naranasan mo na bang maging in a not a relationship? Relate ka ba? Hanapon mo si DJ Chloe, the Love Ambassador sa Facebook, and i-comment mo na sa imong simbag. Siyempre naman, habang nagdadangog kang sa tuyang mga paboritong love songs, hanggang alas 3 pa ako nang dumadadangog, digdi sa One for the Heart, on One Radio, 91.3 News FM. Tindugan na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
5: Magpabi

0: Sabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pagabot sa hardware and construction supply, Arugan, Valence, sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, available naman ang Paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad. Home credit, dakulon pang iba. Debit card. Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo, asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
1: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM. Tindu.

are back. Ayan. Ang programang inihatod man tabi sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo for more information or assistance sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts and other e-wallets like Atome, ShopeePay, LastPay, TikTokPay, Maya, asin iba pa. Or visit their branches around 1st District sa Bacacay beside Consumers Appliance, Malilipot sa Bungagang Market beside San Jose National High School, Katapat ka Municipio, and beside 3R Chicken Corner. Sa Tabaco sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa Canto, in front of San Antonio Church, Kararaya kang Manok ni Osang Basud sa Hampang Tabi kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, Rio sa Street, Kinale, Kabasan, and sa Kanto kang Prutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinale. And dyan naman po sa TV, sa exit kang simbahan, Kataning kang Manok ni Osang TV, Kataning kang Munisipyo, Katapat kang Shot Puno. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, siniba pang spare parts and supplies. Thank you po, Tabaco Electronics! Balikan ta ang situyang What If Wednesday question of the day. What if padaba ka niya yung tipong grabe siya magtaoki effort? Imaginan mo na sa nakatindugon. Grabe siya magtaong effort, su oras niya, su panahon. Nagigibo siya kiparaan, no? Para maghilingan ka mo. Pero, mas gusto niyang wara ka mong label. Go ka ba? Or baka suspicious siya. Suspicious siya. Sige, let's read your comments sa ito yung comment section. Thank you po sa pag-comment. Kay Romel Bendal, garo inagihan ko ini 15 years ago. Ay, bakit? Kwento ka naman. Pas daa si Janie. Nasabi niya, kung padaba niya ako, dai siya matugot na daing label. Oh. Para sa imo, Janie, suspicious kapag ka habo niyang label, no, despite na tigigibo niya ang gabos para ipamati sa imo na love kanya. Okay? Sige. May mga tama digdiha, ding sala. Sabi ni Cathy Bonaobra, aw, dai pwede sa ko ang DJ. Bakang mo yan niyang ratratan. Okay? Yeah, thank you. Thank you sa imong comment. Seth Buen Consejo, garo man sana iyan po bagyo. Ano daw? Dey ko gets ano daw? Hello kay Cherry Carbor ha. Manay Abby. Abby Yen. Hello DJ. Free trial ng jowa. Ano pag may factory defect, pwedeng ibalik. Very red flag. For you din, importante din yung my label. Thank you, Manay Abby. Yung mananggit baga, no? Pag anuan, pag habo mo na, pwede mo nang tapukon. Karen Mem Rodriguez, pa-play ng song Stuck on You. Shout out kay Rafael Lito Bok na mahiguson sa palayan. Sige, ingat po ka mo dyan. Yan bu, never again. Logi ka man sana dyan. Dawa sa ina ang gulo mo hilingon. Day mo man matuok, tawala ka man na ride. Take it from the expert. Ito talaga super ball. Pero ano, para ka raw, no? Ande pa, para ka raw. Bako lang su ngaya pagka ano, pagka ganon. Day mo siya bako na. Grabe ka naman. Day, su ano din,
baka man sa pagiging selfish, pero 'di ba, yung karapatan mo na maging, wow, maging legal. Wala kang karapatan kung wala kayong label. Para to ka palan bakla. Sabi ni Kuya Nyor. Hindi ako makareact sa ano, sa comment ni Kuya Nyor. Nyor Belenzo, maray na hapon. Talma Candelaria, sabi niya, para sa kuya, mas maray suwarang label. Tapadaba niya ako kaito, oras-oras, nag-update siya kaito. Tamaski pagbulang ninda kang pinsan niya, aram ko. Tapos, aksidente na nagkaugwa kaming label na daitig sa sadya. Ha? Paano yun? Paano yun? Sige, anyway. Muog mapirmi kami kaito. Tamaski nagugwardya siya sa rong bar, may time siya na makipag-video call sa kuya. Minsan, maski mga 2 o'clock na game siya. Kaso, bigla siyang nagbago. Ginayuma siya kang gurang. Kaya hanggang ngunyan, mga good memories na sana ito. Kaya mas maray suwarang label, tapadaba ka. Pero ngunyan DJ Chloe, pinirit ko na mag-move on, tawara siyang kwentang tao. Kaya hanggang ngunyan, wara na akong aram sa iya. Pero aram ko, naday niya ako malingawan, taiba ako magpadaba. Share ko lang experience ko, DJ Chloe, ta iyong topic mo. Sorry kung nobela na naman ang mensahe ko, ida yung problema. Huwag man ako ngunyan sa buhay ko, ta iwan na akong peace of mind. Salamat sa pag-share, Tabi, Manay Telma. Marita maugma ka na ngunyan. Jess Cerillo, habo, ako na nga nag-effort, dahil niya man appreciated, nagpaasa pa. Ay, girl, may something ining tawong ini ah. May pinagdadaanan ka ba ngayon, Manoy Jess? Hello, mandaa kay Bernie Jose Benlayo. Sa dispatcher mi po, si Junson Borilla. Yan, hello, Tabi, sa Indo. Maray na pagkahapon and ingat ka mo pirmihan. Again, warang tama, warang sala. Depende iyan sa kung ano ba talaga ang gusto mo. Gusto mo, okay lang ba sa imo na wara ka mong label? Or importante para sa imo na apo dun kanyang partner? Real talk lang mga katindugon. Dakol na tawong nakakaranas kay no, yung feeling na ramdam mo, napadaba ka niya, sweet siya, present siya. Nagsiselos pa nga ni minsan. Pero kapag usapang ano ba tayo, bigla siyang nadaatras. Ang hapot mga katindugon, magkakanigo ba ang pagkamuot kung warang malinaw na commitment? Kasi sa totoo lang mga katindugon, bako man pare-pareho baga ang dahilan kung nata, abo kang sarong tao kilabel. May mga tao na takot sa commitment, may mga tao na day pa talaga handa na mag-commit, pero may mga tao man na gusto lang ang benefits kang sarong relasyon na dahil niya tiga ako ang responsibilidad ka ini. Hindi na nagkakaigwa kasing problema. Pag warang label baga, parang madalas warang malinaw na expectations. Di mo aram kung may karapatan ka bang magtampo, may karapatan ka bang magselos, magdemand. Pero baga yaon sa sarong relasyon, pero di mo man masabi. Kung baga, you feel the love but you don't feel the responsibility. O kaya minsan baga, mapapahapot ka sa sadiri mo. Daba niya ba ako sa paaging nagtataon ng seguridad, respeto, buda, commitment sa kuya? Diba? Dahil may mga taong, padaba ka nga ni, pero di ka kayang piliyo. Again, nataini nangyayari. So, inot, nasabi ko na kanina, takot sa commitment. May mga taong, siguro, nakulugan sinda in the past, kaya nadidipisilan sindang magtiwala giraray. So kumbaga, gusto nindang itao magiraray sa imo sulab, pero natatakot sindang sumugal. And if that's the case, mga katindugon, kaipuhan, aram mo yan.
maipuhan na i-communicate niya iyan sa imo kung takot siya sa commitment pero handa siyang padiit-diit kang padiit-diit magsugal. Kumbaga. Number two, baka gusto niya lang mo nang mag-explore. Habo niyang magsaraning pinto sa iba pang posibilidad ba? Kaya gusto nindang connection pero habo nindang exclusivity. Minsan daw mga katindugon, may mga tao daan na padaba ka. Pero day pasinda handa na akoon ang responsibilidad no, na magkaigwa kay sarong seryosong relationship. Kumbaga, bako pasinda 100% emotionally ready. Ang makulog lang digdi mga katindugon, may mga tawong gusto ninda ki attention, no, gusto ninda su feeling na igwasindang partner or igwasindang emotional support, pero habo ninda magkaigwa ning obligasyon sa imo. No, para bang may access sa isipon mo na sana, maduman ka sa sarong grocery store. Maduman ka sa grocery store. Adi, igwa kang kini, igwa kang card na may access ka duman sa mga mamahalin. Ano? May access ka duman, pero wala kang accountability. Na kumbaga may access ka sa benefits kang relasyon, pero wala kang responsibilidad. Tao daw mga katindugon na okay na sa inda so feeling pero para sa iba pag sinabi kasing love hindi lang feelings no? Kairibadigdi ang commitment, consistency and the choice that you make na piliyo ng sarong taong ural daw. Here are my tips for you para sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa pag-ibig. Number one, be clear kung ano ang gusto mo sa sarong relasyon. Haputon mo sa diri mo, kaya ko bang magstay sa sitwasyon na day man kaming label na di ako nakukulugan? Kung ang simbag mo duman, ay day, gusto ko may label ang relationship me. Well, that's a valid answer. Malinaw sa sadiri mo na okay, habo ko ki arog sa nakaini, gusto ko may label kami. Dai ka matakot na maghapot sa iya. Bako dahil naghahapot ka eh nagiging demanding ka. No, kasi karapatan mong maaraman kung hain ka sa buhay niya. Karapatan mong maaraman kung ready ba siya na mag-commit. Ready ba siya na i-take as a responsibility. Ngunyan, kapag kahalimbawa nag-open up na siya sa imo, bako lang su tataramon ang hilingon mo sa iya, kundi su, you know, su body language niya. Madali baga magdaram na, iyo, padaba ta ka, pero mahihiling mo baga sa mata niya kung sincere ba siya? Seryoso? Consistent ba siya? Pero syempre, dangugon mo din ang words niya. Kung madangog mo ba, hali sa iyang ngimot, no? Madangog mo bang sinabi niya na may plano ako para sa future ko, nakailipat ka. Ika ang gusto kong i-prioritize. So maybe you can work it out in the future. No? And of course, set boundaries. Kung hanggang dyan lang ang limitasyon kang paghalat mo sa iya, then be it. Day mo kaipuhan na maghalat ka kay maghalat kung noarin ka ipaprioritize kang sarong tao. No, you deserve more. And lastly, always remember katindugon, ini ang makulog. Hindi lahat ng mahal ka ay para sa'yo. Minsan, mahal ka ng isang tao, pero hindi niya kayang ibigay ang pangangailangan mo. And it's okay na piliin mo ang sarili mo kapag hindi parehas. Or hindi niya maibibigay ang pangangailangan mo sa isang relationship. Kasi aruganik yung sabi ta, nakulo na sira. Nakulo na sira sa dagat. For sure, may tao dyan na mamimit mo na magkaparehas ka mo ki definition of love.
Isang trip muna tayo, mga katindugon. Oras na po, alas 2.28 o yung oras atod po sa Indo kang Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. Pasiling lang po kamo sa Indang School sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. Thank you po. Nagpapadagos ang satuyang sound trip. Hindi po sa One for the Heart with DJ Chloe, the Love Ambassadress. Only here on One Radio 91.3. Tindugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe, mga isang nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kalabot?
18: Fesh, hindi ako.
19: Makinis to.
20: Parang walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
25: Ako si Salvador.
26: Sa gabi ay
27: si Salvi na.
28: Malatyosa, ang ganda.
29: Dahil sa ERA.
30: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
31: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
32: Tindugo na.

0: And sarong mainit na shout out sa Villar family dyan sa Zone 1A San Vicente. Kanay na hapon kina Mami Yin, Lola Sylvia, Ate Pan, Ina, Kuya Edmin, and sa Indigo Bus dyan. Before I bid farewell, mga katimbugon, ini na lang po ang last words ko. Ay, pinagurunan tangon yan ang usapang label. Kaya ang aking last message para sa iyo, always remember that love is not only about finding someone who feels strongly for you. It's also about finding someone who is brave enough to choose you clearly. Baka ugabo sa tawong nagtataram na padaba ka, ay handa kang panindugan. And ay mo kay puhan din magsettle sa mga tataramo na magayon. Pero kung ang puso mo, naghahanap ki assurance, no? Kasi kung padaba ka niya, pero habo niya ki label, haputon mo ang sadiri mo. Maugma ka ba kung ano ang igwa kang unya? O baka nag-aasa ka lang sa kung ano ang pwedeng mangyari sa pag-abot kang panahon. Dahil minsan katindugan ang pinakamagandang uri ng pagmamahal ay hindi ang paghihintay sa taong hindi sigurado, kundi ang pagpili sa alam mong worth mo. Or pagpili sa isang taong alam kung ano ang worth mo.
1: Tama!
2: Tama!
0: Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali ha, digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na! This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Bye mga katindugan. Happy Best Cafe afternoon. I love you all.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupik Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3 News FM.
4: Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natog sendo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide. Nairehistro ang labi sa 2,000 na metrikong tonelada kan produksyon kan abaka sa probinsya kan Katanduanes. Munya na enot na quarter kang taong 2026. Sugan kay Philippine Fiber Industry Development Authority, Katanduanes Provincial Fiber Officer Bert Losuegro, na nasa 2,800 metric tons saan produksyon huli tapig invest maginaan mga typhoon damage o rugnaan mga nasa heavily damaged areas. Dagdag pa niya na aros katumpad inikang nasa 25% sa laog kang sarong taon na sa enot na quarter. Piglalaoman maninda na mag-abot ini sa 2,000 hasta 13,000 na metric tons muna na taon. Huli tap magayon asin halangkawan produksyon. Alagad, iguaman subot ng mga abaka farmers ang dahil pa masyadong nakakapag-harvest. Kadaklana sa mga igwang darakulang produksyon gikan sa Karamoan, San Miguel, Viga, asin Baras. Naging dahilan man sa paglangkaw kan produksyon ang mahal na presyo kan fiber, asin dahilan man sa tag-init kung sa ina madaling mabalad ang mga abaka. Sa presente, nasa 96 hasta sanggatusan na presyo kay ni depende sa grado, asin pinakababa na ang 45 kada kilo na presyo na sa probinsya. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon, tindugo na.
4: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: a un anquilie. Hello, hello, hello, hello, hello. On ankilig by Billy.
1: On ankilig dahil Wednesday. Na.
0: It's Wednesday. Hello, hello. Kumusta, kumusta? Konnichiwa, konnichiwa. Hindi na nag-gear, ano, Japanese. Ay, Japanese bang, ano? Konnichiwa. Ay, mara na magkahapon. Siyempre, siyempre, siyempre, today is Wednesday. June 3, 2026. Katros na tulos na yun na huli.
1: Pero ang katurog na sana, maralika na naman ka mo sa pag-last.
0: Last than a week na lang. 5 days to go.
1: Mapukuyat na naman ang mga ina nyo.
0: Ay, maroon na magkahapon dyan sa Merkado Publiko. Ang mga paratsyan na mga parabakal. Ang mga paratsyan na ni Charmaine.
1: Charmaine, yung orange yun.
0: Ang mga paratsyan na ni Melanie.
1: Ay, iba na pala. Bakon na si Apolina.
0: Bakon na. Bakon na si Apolina. Bakon na si...
1: Bananita.
0: Iba na mapanotaryo na tabi pala. Kita ka na pangaran ka na orange, orange. Mapalit na kita ka. Ang bago niyang pangaran, si Charmaine. Ata ngayon si Charmaine. Grabe.
1: Tawanan mo man si Dan background.
0: Tawanan ko siya ng background. It's ano sa ano sa Facebook ay sa social medias kaya naging viral ang anong iyan ang diskusyon na mainit ang diskusyon noon kasi kumbaga nagkaigwa ki debate
1: sa grabe, mga ano, para sa nasa orange
0: si orange nagrereklamo kahuri niya si Mangga nagrereklamo si orange dahilan ta ang pangaran niya daad, garuda ay pinag-isipan. Iguyugon mo ay. Garuda ay pinag-isipan. Siyempre nga, orange nga ako, ang pangaran ko, orange man nga ako, like, garobusin man baga nga.
1: So, papalitan natin ang...
0: Ang kinahuro niya si Mangga, ikaw nga baga nga, yellow ka baga, pero ang pangaran mo, Mangga. Siyempre, baba ko, obvious. Kaya kang si orange. Ang muya niya daan talagang pangaran ay Charmaine. Okay, on the process na tabi yan ang pagpapanotar niya.
1: Alawin ko na good.
0: Magkakaigwa tabi kayan kaya legal na proseso. Maagi siya sa legal na proseso para official na siya maging si Charmaine. Hi, what's in? What's out? Maraming magkahapon pala dyan sa Merkado Publiko. Siyempre, siyempre, siyempre. Ano mga parang siya ng mga parabakal, mga driver, surgical driver, simple driver, project driver.
2: Bye-bye, sarang pakapi.
0: Ano man na sa'yo, matigmamanehuhain ka man. Ayawang ka man sa inyo, mga last notes ng oras na ini. Ay, maniput-liput na. Tagistin, nag-urano naman. Hindi natingat sa Baghdad Drive. Kung hindi ka tabi nakatutog na sa One Radio, winner na tabi ang tugtugan on one. Kaya meron kami din iba ko si Eric Sainz.
1: Inyuan po, si Verna Balawon. Ay, ba't yun naman ang sa tuyang 131 followers.
0: Hello. Ano mga followers?
1: Ay, gari 132 ini kasi mula talagang 131 na sila.
0: Eh, bawas.
1: Magpaliwanag kayo. Magpaliwanag
0: ka. Kisay ka. Bumalik ka na, please. Miss ka na namin.
1: May nalang akong bagong nag-follow. Why nito? Napunta. Sige, turutad-tad. Baka mahanap ko.
0: Ay, syempre, ang tugtugan on one. Last rest, sa alas 5 naman kita mag-dismissan. Nangunyan, pagkahapon. Kaya ano pa man sa'yo mong tigahala tunay ko pa pala nagka-follow sa tuyang Facebook page eh, follow mo na iyan mag-comment ka na sa tuyang question for today.
1: Oy kay John Ray, thank you sa pag-follow sa Tugtugan on One.
0: John Ray, thank you sa pag-follow kang sa tuyang
1: Facebook
0: page. Alright, 15 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Syempre mabalik pa Tugtugan on One is One Radio. Tin Duguna.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakpensan sure. na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City? 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Kun ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
2: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black,
6: also available.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Mari na! King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electric tiles, gravel and block, nagpadanin mixer, portalift, para sa anumang kaipuhang serbisyo. 0917-535-0599-0939-938-5808. King License, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
8: King James Canal. One Radio, 91.3 News FM.
9: Dugo na.
10: Number one.
11: One. Number one.
8: One Radio.
12: One Radio News FM 91.3.
13: Tindugo na.
14: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
15: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin. Lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalit drugs at virus.
16: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
17: Ano pong pangalan mo?
18: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
19: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
18: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
19: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
18: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
19: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
18: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
19: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
20: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at ang

0: One Radio
1: 91.3 News FM Team Duguna.
0: Ay, pabati pa lang dyan kay Marina pagkahapon, sabi ni DJ V. Kaya Wad Ella na pogi daa. And kay Kap Aganda. And sa Barangay San Carlos, Tabaco City, yan ang nagtutok sa One Radio.
1: Ay, thank you.
0: Ay, Marina pagkahapon. Ay, Marina V. Patmoran, ura na pagkahapon. Sa dyan sa Barangay San Carlos.
1: Ay, may nagpahabol.
0: Ay, sige. Wala na.
1: Si Junjun, sabi niya, makamisun man, so dati na nag saralguhan daa sa tinampo.
0: Oo, oh, ayan.
1: Nakulang pa daa kayo ang mga sasakyan sa kada taraguan. Ayan. Tapos pag unto daa, magbasa ki comics.
0: What? Natik arkila na adyesin tabos.
1: Ay, gusto lang kay.
0: Oh, kang ino. Tapos so aram kung nata ang salgo tigkakawat sa tinampo.
1: Nata.
0: Sa demon ay day nakaipuhan maglinya baga sa tiglinya.
1: Ah, iyo.
0: May mga guhit na.
1: Wala ko may iba pa siyang meaning.
0: Wala. Sa wala tinampo dati ta, diit pa man lang ang nag-aaraging ano, aaraging sa sakyan. Ano. Gumon talaga ang tigkakawat sa tinampo. Mhm, magiging ano. Ang tawagan sa tinampo. Maribokon pa. Lalo na pag kahapon. Kung yan, di ko sino na kawatan mo. Malun mo kawatan ta.
1: Maligis ka.
0: Ito na sana nilong harali-hali ka iyan.
1: Thank you, Sir Junjun, sa sayo mong pahabol na comment.
0: Kay Ma'am Christina Cobilla, sabi niya, na-miss ko dati sa love letter bago mo mabuksan. May nakasurat, smile before you open.
1: Iyo daw. Dati mo nakakilig iyan, pero miyan, galing ka cringe pala nila. Pero, nakakatabang siya, smile before you open.
0: Nag-give mo ako dati ka iyan.
1: Talaga, may smile before you open pa.
0: Yeah, ano talaga, parang mandatory siya. Nakaipuhan na mo talaga ilaan
1: naka, yan.
0: Smile before you open. Para kumbaga, ano, introduction mo siya bago buksan.
1: Kumbaga, bago mo buksan, pigkilig ka na dapat.
0: Yan ang ano, bago mo basahon sa context kansura, dapat, ano, naka-ano
1: ka na. Smile ka na.
0: Naka-ano ka na, naka-set, ay naka-set na so ano mo, sumud mo. Mood setter iya.
1: Wow.
0: Galing ka na narunduman ni Ma'am Christina. Garo,
1: thank you, Ma'am Christina.
0: Pagdoy ni dati sa mga ano love letter.
1: Oo.
0: Oh. Narunduman niya.
1: Hindi ko talaga yung narunduman ang smile before you open.
0: Yung mga flames. Dati, di ba? Mga flames. Any mingay ako. Ang mingay ka mukha.
1: Ayyo! Tapos may maluwas man dyan pag lover.
0: Aha,
1: ay, pwede.
0: Yung common kaya. Ay, lover nga.
1: Ako!
0: Pag friends, a friends na kaya ka mo.
1: Friends lang.
0: Oh, what the next time? Lover, friends, lovers, admiration ba ang A? Ako naroon mo. I'm married na. Grabe. E, engage.
1: Ano ka iyan?
0: Ay, enemy ata. Enemy. Ayan ang ano, buong ko dati. Tapos ang S, ano ba? Lingaw po ha. Parang dumun ko sa aga. Mapaalam na kita. Alasing ko na ba?
1: Ay, Sir Christian Aberchan. Maray na hapo, no? Nakahabon.
0: Yeah, sa aga girara. Ayan, Christmas. Siyempre ay niyan sa mga tutuwa naging turugtugan sa tugtugan on one. Nagay ba nandito kami din yung bago sa Rexoin?
1: Iniman po si Berna Banawon. Salamat giraray mga katindugan na sa aga giraray. Digdi lang yan sa tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM.

0: Lalaki arestado makalistig bason ana sa Diring Tugang dahilan subuot sa pagputol ni napuunin kahoy sa barangay Magapo, Tabaco City.
1: Labi sa 2,000 na metrikong tonelada kan produksyon ni abaka na irehistro sa probinsya kan Katanduanes.
0: Mga night market vendors na nagtitinda sa bypass road kan San Vicente, Tabaco daiman na pigbabawala na kan LGU.
1: Sarong wanted person sa Manlipot, Albay arestado.
0: Mas bate seismic station ipinaliwanag ang rason na kanasaryen ng mga linog sa probinsya.
1: Provincial administrator nangapodan sa publiko na magreklamo kung may overpricing sa aggregates sa Albay.
0: Salado Nasional, Senator Gatchalian nanumpa bilang bagong Senate President pro tempore makalis ang bagong balasahan sa Senado.
1: Senate Duribon ipapaapod si Romualdez sa investigasyon ng flood control scandal.
0: Big Fish na imbalto sa flood control scandal nakatalaan nakasuhan.
1: Pilipinas sa pupunana ang pagtitindog ni nasadiring oil stockpile.
0: UN nagpatanid sa matinding epekto kan El Nino sa kinaabahan.
1: Sandigang bayan ibinasuraan motion ni Representative Romualdez na halionan na travel ban kontra sa iya.
0: Sa lawas sa kanasyon, Taiwan kinumpirmar na duwa ang nagadana sa nangyaring pagbagsak kan sarong military training aircraft.
1: Labi sa 10 katawo gadana sa mahiwasang pag-atake kang Russia sa Ukraine.
0: Dios maray na pagkahapon na Bicolandia. Aldaw po kitangunyan ni na Miyerkules, Hunyo 3, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Rutas.
1: Ako man po si Bernadette Banahon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Again, One Radio 91.3 News FM. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green Sex and Romex. Kana sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika market nationwide. Arestado ang sarong lalaki makalis kay ng tigbason ang sa iyang sadiring tugang sa Proxyate, Barangay Magapo, Tabaco City. Binisto ang suspect na si Alias Ando, 52 anyos, mantang ang biktima binistong si Alias Adiagara. Sigun sa pulisya, nagliluwas na nakasabatan kan biktima ang sa iyang matuang tugang asina kinompronta siya kaini dahil sa subuot na pagputol nin po ni na kahoy. Makalis ang komprontasyon, biglang tinigbasa kan na suspect ang sa iyang tugang gamit ang tabaka asin tinamaan ini sa walang parte kan na sa iyang pandoka. Nadara naman sa ospital ang biktima para sa medical na atensyon. Nastanto tulus-tulus man nagsagibon in hot pursuit operation ang mga otoridad kaiba ang mga duty patroller kan Barangay San Vicente na nagresulta sa pagkakadakop kan na suspect na pag-araman man nan suspect igwa asin ang biktima igwa subot nin alitan na may kinaaraman sa daga. Sa presente nasa kustudiya na kan Tabaco City Police Station na nasuspek para sa magkakanigong disposisyon.
1: Yan transtanto na irehistro ang labis sa 2,000 na metrikong tonelada kan production kan abaka sa probinsya kan Katanduanes ngunya na enot na quarter kang taon. Sigun kaya Philippine Fiber Industry Development Authority Katanduanes Provincial Fiber Officer Bert Los Huegro na nasa 2,800 na metrikong tonelada ang produksyon huli tapig-ani magin ang mga nadanyaran kan mga nakaaging kalamidada. Dagdag pa niya na haros katumpad inini na 25% sa laugan na sarong taon na senot na quarter. Piglalaw man maninda na mag-abot ini sa 12,000 sa 13,000 na metrikong tonelada ngunya na taon huli ta magayon na sinalangkaw ang produksyon. Alagad, igwaman subot ng mga abaka farmers anday pa masyadong nakakapag-ani. Kadakla na sa mga igwang darakulang produksyon gikan na sa Karamoan, San Miguel, Viga asin Barasa. Naging dahilan man sa paglangkaw kan produksyon ang mahal na presyo kan fiber asin nakisama man ang natag-init kung sain madaling nababalad ang mga abaka. Sa presente, nasa 96 hastas ang gatos ang presyo kay ni depende sa grado asin pinakahababa na ang 48 kada kilo na presyo na

0: sa probinsya.
1: Yan, tras tanto, day man na pagbabawalan ang mga partsyanda sa night market na magtinda ka na sa inda mga produkto sa Partekan Bypass Road sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police kan Tabaco CPS, na nai-report niya tulos ini kay Mayor Ibragis asin sigun sa alkalde na bilang konsiderasyon sa sainda asin harayo naman ini dahil naman ninda ibabawal basta yuso na sana ninda ang napagtsyenda sa lugar na dahil maging masamo ka. Dagdag niya na kamawutan na kan alkalde na maging organisado subot sinda asin bakuwatak-watak ang pwesto kan mga ini sa lugar dahil ang subot sa ruining pasaran asin kaipuhan na maging maayos ang lugar. Magigirumduman man ka nagalis na bulan na naging epektibo ang Executive Order No. 16-A Series of 2026 na konsein nagtaong direktiba na poon Lunes hasta Webes na sana ang night market sa syudad poon alas 7 nin banggi hasta alas 12 nin mag-agahon na. Konsein nag-agi man ini sa konsultasyon kay iba ang mga night market vendors ka nagwasto 21 ka naglilis na taon asin iyuman ang napag-oryunan sa naunang bitan ng hururon na.
0: Pasiring man kita sa mga detalyes kan bareta sa Manilipot, Albania. Arestado ang nasarong 63 anyos na lalaki na may kinakahampang na kasong reckless imprudence resulting in damage to property sa isinagibong operasyon kan habonin Hunyo 1 sa Banuaan kan Manilipot, Albaya. Ginisto kan mga otoridad ang naarestar na akusado sa alias Nado, residente kan ang Manilipot, Albaya. Siya inarestar bandang alas 5.30 nin hapon kan pinagsarong pwersa kang Legazpi City Police Station bilang lead unit katabang ang 2nd Albaya Provincial Mobile Force Company. Isinagibang pag-arestar sa bisa kan warrant of arrest na iniluwas kan Mayo 21 taong 2026 ang kasong kinakahampang kan akusado na reckless imprudence resulting in damage to property may tinulaan na piyansa na nagkakantidad ng 30,000 pesos. Sigon sa pulisya, ipinapaisis sa akusado ang dahilan kang sa iyang pagkakaarestar asin ang sa iyang mga diretsos na konstitusyonal sa tataramon na sa iyang nasasabotan. Sa presente, nasa kusuliyan na kan Legazpi City Police Station ang akusado para sa magkakanigong disposisyon asin isa sa irarom sa medical examination sa Legazpi City Hospital.
1: Ipinilwanag kan mga otoridad ang serye ng pagyugo na namatean sa nagkapira mga banwaan sa Masbate sa nakaliis na mga aldaw. Ini magaliis na makapagrehistro ng limang serye ng mga linog sa probinsya. Sigun kay Masbate Seismic Station Officer in Charge Ronald De La Cruz na natural sana ang arugan na mga pangyayari orog pang igwang aktibong fault zone sa probinsya. Kung aktibo subot ang fault line, common talaga na nagkakaigwanin mga pagyugo. Basado sa datos, nasa magnitude 4.5 ang pinakamukusog na linog na nairehistro sa lugar. Namate ang subot ini sa mga banwaan na kanapalanas asin di masalang. Tatakod kay ni, binayuhan na kan opisyal ang publiko na maging mahinaon asin di magpanik kasabay ka na pagrumdom sa daka, cover and hold in kasong nakaka-experyensya ni linog.
0: Yan, tras tanto ng apoda na si Albaya Provincial Administrator Raul Rosala sa publiko na kung in kaso na may manutara na overpricing sa presyo kan baybay asin graba sa probinsya, tulos na magsaangat nin formal na reklamo sa saindang opisina nganing maimbestigarana. May kinaraman kaya ini sa naging reklamo sa social media ni na dating barangay kapitana asin na presenting barangay kagawada. Sigunbas ang sayang opis na reklamo nganing maimbestigaran kung nataamahalan ng wara naman ni anuman na paglangkawa sa mga aggregates sa sering man kung inkaso na maraman na nabakal ini sa hardware bako na ninda ini sakop alagada pag-urulayan ninda ini kung anong opisina na an may kapot ka ini para sa maninigong aksyon.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
1: Alas 5.14 ni na pagkahapon. Pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado na natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30. Parada 30. Barreta Nasyonal.
1: Nanumpa si Senator Sherwin Garcialian bilang bagong Senate President pro tempore makalisa isuunad ni Senator Vicente Tito Sodit

0: to Soto III ang namusyon na hindi makalis na i-deklarar bilang bakante ang nagawas na komite kana Senado. Nakakuanin na quorum ang Senado. Makalis mag-atindir ang 12 mga senador. Kaibanan ang pigko-considerar na Black 11 as in nagsipot sa sesyon si Senador Chis Escudero. Pinagbasayan sa rules ang 22 na mga senador, makalis ang padakos na pagtatago ni Senador Ronald Bato de la Rosa asin pagsuko sa mga otoridad ni Senador Jinggoy Estrada katakodakan pigkakampang na mga kaso. Pinangaranan man ang mga bagong chairman kan mga komite kaibanan ang minasunod. Senator J.B. Ejercito sa Committee on Finance. Senator Vicente Tito Soto III sa Committee on National Defense. Senator Panfilo Ping Lacson sa Committee on Public Order and Committee on Accounts. Senator Erwin Tulfo sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigation and Social Welfare and Rural Development. Senator Rafi Tulfo sa Committee on Public Services. Senator Bam Aquino sa Committee on Basic Education. Senator Kiko Pangilinan sa Committee on Agriculture. Senator Risa Ontiveros sa Committee on Health. Senator Lito Lapid sa Committee on Games and Amusements. Senator Chis Escudero sa Committee on Housing. Senator Mig Subiria sa Committee on Foreign Relations.
1: Yan tras tanto inimbitara na kang Senate Guribon Committee si dating House Speaker asin late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpapadagos kan pagdanguga katakod ka na subot flood control skandala. Sigun kay Senator Pia Cayetano na chair ka na komite na katalaan ang hearing sa aga Hunyo 4. Kaibanan na si Romualdez sa 34 na personalidad na inimbitaran kan komite marurumduman na inot ng pinahimutikan kan kongresista ang mga akusasyon asin nanindugan na bako siya ang nasa likod kan mga proyektong pang-infrastruktura asin budget insertions sa gobyerno. Inimbitaran man kan komite ang 18 na individual na nagpabistong dating mga tauhan kan Philippine Marines na nagtataram na naghatod subot sinda ng mga kickbacks sa nagkaparang opisyal kan gobyerno. Inimbitaran man si dating Assistant Engineer Bryce Hernandez na dati nang nag-akusar sa nagkapirang mga kongresista katukod kan flood control anomaly.
0: Yan tras tanto nakatalaan na magsuunad ang Department of Public Works and Highways ng kasong kriminal kontra sa mga big fish na involved control skandala. Ginibon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngunya na Miyerkules, Hunyo 3, kasasabay kan inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Nagsayumaman ang opisyal na pangaranan ang mga respondent asin sinabing ang mga ini ang high profile o darakulang personalidad sa Bulacan. Isusunod ang kaso sa Aga Webes, Hunyo 4 sa Malolos Regional Trial Court. Magigirumduma na enot ng inaprobaran kan Office of the Ombudsman na ang criminal charges kaibanan ng plunder kontra sa mga prominentang legislador kaibanan na si Senator Jinggoy Estrada asin dating mga opisyal kan DPWH. Enot naman na nagsuunad din mga reklamo ang ahensya ni na mga kaso kontra sa nagkaperang district engineers asin private contractors so huli sa manumalya mga proyekto sa Bulacan na asin iba pa nga mga probinsya sa nasyon.
1: Yan tras tanto pupuuna na kan gobyerno ang pagtitindog nin sa daring strategic petroleum stockpile sa Pilipinas. Makalis maapektaran ang supply asin presyo kang langis huli sa tensyon sa Middle East. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing kariribukan ang nagpahiling nin pangangaipo para sa mas pusog na energy security sa nasyon na naglalaom sa imported na langis. Sa irarom kang plano, ititindog ang mga pasilidad kan Philippine National Oil Company nga nina magtambak ni na reserbang langis na malagpas sa presenting inventaryo kan mga pribadong kumpanya. Obeto kay nina makapagtaon ng dugang na buffer sa supply kang nasyon sa panahon kan krisis. Igkakarkulong maabot sa 500,000 na bariles na enot na stockpile na igwang pokomas o menos 5 bilyones de pesos na kantidada kaibanan ang pagtitindog nin mga tangke, pipeline, pantalan, asin iba pang pasilidada. Sigon sa DOE na nakikipag-koordinar na ang gobyerno sa Philippine National Oil Company asin Maharlika Investment Corporation nga nina matapos ang kasunduan sa laog ng duwang bulan kasunod kan feasibility study asin site evaluation. Plano man kan gobyerno na padakulao ng reserba nga nina madugangan ang presenting 30 aldaw hasta 60 aldaw na inventaryo kan mga pribadong kumpanya asin

0: magdugang nin po ko mas o menos 30 aldaw na buffer stock.
1: Nagpatanid ang United Nations na makaka-experiensya ng matinding epekto kan El Niño ang kadakol na nasyon. Sigun sa World Meteorological Organization na mas magiging makusog ang El Niño sa naitatadang parte kang taon. Magresulta iniya na mas matinding init kan panahon sa bilog na kinapan. Bigko konsidera man kan eksperto na inian magiging super El Niño. Padagos ang pigsa sa gibong pagbubantaya kan mga eksperto sa kondisyon sa mga rehiyon sa Central Pacific. Nabibilog ang El Niño in kasong nagkaiguanin pagbabago sa daloy kan parosa kung sain nag-aagi ang mas mainit na tubig sa Tropical Pacific Ocean.
0: Dahi tinugutan na kang sandigang bayan ang kahagadaan ni Leader Representative Martin Romualdez na bawion ang precautionary hold departure order kontra sa iya. Katapod kang subot pagkakaimbwelto kay ni sa isyo sa flood control scandal. Basado sa desisyon kang sandigang bayan 7th Division, sinabi kay ni na dainadepensara ni Romualdez ang rason kay ni na pangangaipon ng medical check-up. Nagpalyar subot ang kongresista na magsumiter din medical records sa medical abstract o schedule kan sa iyong check-up sa Singapore. Dugang pakan korte na nagpalyar man si Romualdez na magpahilingin patunay na nagkaigwa siya ni na kaparehong biyahe sa ibang nasyon para sa pagpapabulong. Antes pa man na maimbuelto ang pangaran kon kontrobersiya sa flood control projects, marurumduman na sa presente pigi-imbestigaran ang dating House Speaker huli sa subot plunder, direct bribery, pagbayular sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, indirect bribery as in money laundering. Niyantanas tanto ang naunang bita ng mga akusasyon ang mahigot na pinahumutika na kan kongresista.
1: Niyantanas tanto aminado ang grupo ng Paraoma na maski papaano makakabawa sa gasto sa produksyon ang ipinautob na tapya sa prasyo ka na produktong petrolyo. Sigun kibantay bigas spokesperson Kathy Estabillo na daiman dapat maging kampante ang mga namamanuan uli sa pabago-bagong prasyuhan na urog na o urog pang harayo pa sa pre-crisis ang prasyo kan langis na nasa 55 pesos sa kada litro bago pa naman subuot otomatiko na nagbababa ang prasyo kan abono kaya magabat man liwat ang paasano na ka na mga paraoma. Katakod kay niya padagos man ang pangapuda na ka ng grupo na ibasura na ka ng gobyerno ang oil deregulation law ang nga inadagos na makontrol ang presyuhan na dugang pagkainiya na wara man napatod ang nasa indang pangapudan na ibasura ang value added tax as in excise tax ulit at day man ini nakakabalik sa mga namamanuaan na sigun pakiestabilyo na maski pa igwang big time na pagbaba sa presyo kan produktong petrolyo wara man na nangyayari na pagbaba sa presyo kan bagas as in iba pang mga barakalo na alas 5.23 ni na pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon. Natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na ngayon yan in minerals kay guli ng paginom ni Sarong Kapsula Roald daw. Nga ni makalikay kita sa kailangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Nasabi po ka na pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapekta ngunyan sa Northern Luzon, Central Luzon, as in Western Section, kan Southern Luzon. Dahilan ka ini ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, as in Pampanga. Magkakaiguanin paminsan-minsan na paguran, posible digdian flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na paguran. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administration, Administrative Region Calabarzon, Mimaropa, natadadang parte kan Ilocos Region as in Central Zone, magkakaigwamanin madampog na nakalangitan na may kalat-kalat na paguran, posibleng maligdian na flash floods o landslide, dahilan sa moderato sagkod sa kunminsan na may mga makukusog na paguran. Mientras tanto, ang aldaw masirang alas 5.26 nin pagkaaga as in masunop alas 6.23 sa ngunyan na pagkahapon. Alas 5.25 nina pagkahapon. Pasiriman po kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Buminagsak ang sarong Taiwanese military training aircraft durante kan simulated engine failure exercise. Sigon sa Defense Ministry na nagresulta ang aksidente sa pagkagada na kanduwang piloto na luna dagay niya. Nag-crash ang T-34 plane sa runway sa Gangshan Air Base sa siyudad kan Kaohsiung. Nagbilog naman ng Task Force and Air Force nga inaimbestigaran ang rason kan nasabing aksidente. Na-identifikaran man ang mga piloto na sinda Lieutenant Colonel Liu as in Lieutenant Colonel Guo. Mientras tanto, nagpaabot man ng pakikidumamay si Presidente Lai Ching-te as in inapod ang mga piloto na heroes as in pinasalabat sendang sakripisyo as in dedikasyon sa Taiwan.
0: Mientras tanto, naglunsar ni na mahiwasang airstrike ang Russia sa Ukrainian capital na Kiev. Nagresulta ini nin danyo sa kadakol na edifisyo as in mga kaharungan sa lugar. Igkakarkulong na sa 10 mga katawo ang nagadaan sa magdamlag na pag-atake ng Russia kung sain 11 na katawo ang nairido. Binagsarong drone as in missile attack na ang binutasan kang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Tego konsidera kang Russia na magbalusinda huli sa inot na mga pag-atake kang Ukraine kan mga nakalis na simana.
1: Yan tras tanto, padagos ang giyara sa Southern Lebanon maski painako na kan Israel as in Hezbollah ang planong tigil putukan na propuesto kan Estados Unidos. Sigon kay US President Donald Trump, nagkasundoan parehong kampo na punduhon na ang giyara makalisaan na makaulay ang nasindang mga kinatawan. Tinanggap man subot kan Hezbollah ang nagkasundoan na punduhon na ang pag-atake sa Israel kapalit kanday pag-atake kan Israel sa Beirut. Kinumpirmar ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagkasunduan alagad nagpatanid na magpapadagos ang pag-atake kundi mapundo ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad asin sibilyan na kan Israel. Sa ibong kaini, sinabi ni kan Hezbollah na nagsagibo nini ng mga pag-atake gamit ang drone asin artillery laban sa mga militar kan Israel. Mantang nairistro man na kan Israel na naharang kaini ang duwang projectile hali sa Lebanon. Guaman na panibagong airstrike ang Israel sa Southern Lebanon. Huli digdi, nagpatanid man ang Iran na ananumang pagbalgar sa tigil putukan sa Lebanon may kukonsidera nga pagbalgar sa nag-iiral na kasunduan sa pagultangan na kan Iran asen Estados Unidos. Mientras tanto, nanindugan man si Trump na nagpapadagos ang diplomasya asin nagtitinir na epektibo ang kasunduang ceasefire. Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagkatodakan mga barata sa Technical Department. Iyan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tama na sibilog na probinsya ka ng Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puya. Marina paghapon man sa satuyang mga live viewers kay Briagas Adlao John Paul, kay Andrea Patrick Dionido, kay Judy Hicap, kay Ma'am Annalisa Binos Balmasada, kay Jerry Delmo Capitin. Marina paghapon sa mga taga-Malolos kay Romnick Bilaos. Kami po ang sendo naging tagapagatod barat. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tinduguna! 40. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
3: All in one.
2: Ito ang One Radio News FM.
3: One Radio.
2: Tindugo na. Bicolandia.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated, invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul, Educational Foundation Incorporated.

0: kon si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan ko lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: ang halo-halo Lapa Chowking.
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang tumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Aray. Ayan na naman, kinakagat na naman ako ng dilim.
1: Kinakagat din ba kayo ng dilim?
0: Banggi na naman sa Kabikolan. Welcome sa The Tita Poliana Show. Makakiribayan kita sa Good Knowledge 9 in Pagkabanggi. Yes! Ako mo po girarainin ang sa inong lingkod na ba ko masyado magkanyunan pero mahamuton. Gorang na pero may harang pa. Tita Poliana. Kilala rin bidang Diyosa ng kahibangan. Ha? Ana? Aldaw ni Miyerkules. Yes, today is Mother's Day. Of course, dito po sa The Tita Poliana Show, every Wednesday is Mother's Day. That's for you to be reminded that your mom is the most important person in your life. That's why we have to celebrate her every Wednesday on a week. Right? Bakit naman ganun? Well, dahil nga naman, Miyerkules, it's a meme. Memerkules. O, diba? Kuha na. O, sige, ha? Siguro naman, malinaw na yan, ha? Clarado? Especifico? Entonces, celebrares para un día de mamá. Oh? Happy Mother's Day, mga mama, mga nanay. Mama! Enough! Mother, Mudrox. June 3, 2026. Whatever you are doing at the monument, pwede rin po kayong makinig sa ating live audio live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Yes, it's only audio. You can't see me because it's radio. Give us a radio. You don't see the people on the radio. Maldita ako ngayon. Shari! Diba nakakaloka? Medyo hindi na maaya masyadong maaling hutun yun yan, Alda. Gari-gayod, ano na, ano? Nagrarani na ang Renesison. Si Renesison ay isang panahon na mamasa-masa. Ay, hindi ko kakayanin yun. Ano? Renesison. Isang panahong mamasa-masa. Malapit na po yan. So let's anticipate the rainy season coming soon. So get ready for those really torrential rains. How about you, Bahamas? Diba? Ang layo ng Bahamas. Pupunta sila dito. Aray ko. Kaya iwas-iwas na po tayo. Yung ating mga pambili ng bangka. Ihanda na. Bangka talaga. Of course, kay Ivana Nyadu Forever is at the Tita Poliana Show on Romald's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Noir Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron Tayong Tatlong Variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiyonde, and of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na! Siyempre, kayo ba na po niya tumandig dito sa tuwing programa ang The Tito Pongyani Show? Ang Wanok Chicken in a Sal Diet. Makukuha po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candiet. Sa taho po yan, Candiet Elementary School, as in Mabini Colleges. Come on, let's taste Wanok Chicken in a Sal Diet. Pasyal lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Sal Diet, para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tito Pongyani Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayon in the City of True Love. Kayo po niya kan oras para mamantiniran sa ito yung mga sadire sa pig-aapod na me time, as in self-pampering. Sa in pa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa, 150, Mani Pedi, 50. As in duman naman kita mapa Hand Spa, Gluta Drip, Gluta for Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sena Kanamando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Huwag kayo magduma na sa nakitahan na po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Val. Thank you so much, Pink Spa! Oo, dyan lamang po sa tuyang pagbabalik. May ichichika ako sa inyo tungkol po naman sa Leo Lavandero Laundry. Alamin natin yan ha, kaya dyan lang kayo.
2: The Tita Pongyani Show!
3: Showbiz Publicly!
0: Ay. Ano nga ba talaga ngayon ang pinag-uusapan? Bakit nila pinipilit na ibalik ang mga bagay-bagay na hindi dapat pag-usapan na dahil... Siyempre, nakapag-move on na sila. Pero matunog na matunog pa rin. Siguro kasi dahil parang naging enterprise ang kanilang love theme. Kaya naman, etong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ay tumutuloy pa rin sa mga alaalang nakaraan at siyempre sa puso pa rin ng kanilang mga fans. Meron kayong chance na magkabalikan ang kanilang love team? Kahit isang bilang love team man lang para mapagbigyan ang kanilang mga fans isang napakagandang pelikula? Ngunit subalit na tapo at marami din naman nagsasabing, bakit ano na nangyari doon sa Kat Din? Yung tambalang Catherine at Alden na talaga namang sumabog ang box office dahil sa sobra talaga namang tinangkilik ng sambayanan at hindi lang ng sambayanang Pilipinas, ha? Kundi ng buong world. Buong world? Yes! So, eto na lang, ha? Kung nakikinigman po ang mga producer dyan. Producer? All at mga producers dyan. Bakit hindi na lang pagsamahin? Daniel Padilla, Catherine Bernardo, at Alden Richard sa isang pelikula. Ayan. Para matigil na yan. Kasi hindi talaga titigil yan. Yan talaga natin malalaman kung ano nga ba talagang klase, charisma, karisma, panghihikayat, pagmamahal ng mga fans sa kanila. Talaga siguro mga 3 buwan ipapalabas sa mga sinangkay ng pelikula, talagang yan na. Yun na talaga ang pinakamatinding manifestasyon na ang hirap tibagin ng
1: Katrine Bernardo, Daniel Padilla, at Alden Richards, Triumvirate. Gusto niyo join? At syempre, dapat isama si Sisi Maturan. Sure! Isiningit na naman ang self. Ah, dito lang po nagkakatalo kung anong klaseng kwento. Kasi dapat talaga matindi ang magiging kwento at takbo ng mga pangyayari sa pelikula para maging excitement. Sa ending kasi, isipin natin saan mapapapunta si Katrine. Kay Aldin o kay Daniel? Gano man? O ano, kung meron po kayong mga comments, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, audio live stream sa One Radio 99.7 News FM. And of course, nandito pa rin po kayo sa Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Abaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Patata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ang honey, di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show.
10: Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
8: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
7: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
9: Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Prevention is better than cure.
16: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
11: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng bananas, okra, saluyot at palaks ginseng.
16: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
11: para maiwasan ang anumang karamdaman.
16: Tulad ng sakit sa bato,
11: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
16: May kakayahan din, mapabalik
11: ang sex appetite.
16: Manatiling protektado sa karamdaman.
11: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
0: 79 pesos. Petso, 89 pesos lang. Only rice meal. Hita, 95 pesos. At ang petso, 105 pesos lang. At heto, ang wonok. Whole chicken lechon asal, 330 pesos. Half chicken lechon asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook. Wonok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami. Alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatag puan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
17: The Tita Poliana Show!
18: Hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Para doon sa mga kararating lang. Sana po naman ay naging maganda ang inyong maghapon, mapagpalaya, and most especially, naging very inspiring ang inyong wonderful Wednesday. Ang oras po natin ngayon, ganap ng 6:36. Kaya naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating palatuntunan, The Tita Poliana Show, with your Josen and Kahibangan. Tita Poliana, sa kunalas na may po kita magkakaribanan. Iwa po kitang TikTok account, pwede po kayong pumasyal doon. Pwede niyong panoorin ng lahat ng mga contents doon. Yes, pwede niyo rin i-like. Pwede niyo rin i-follow. Josen ng Kahibangan sa TikTok. Ayan, doon nyo makikita ang beauty ko. Ay, at least naka-filter. Pero sa ating live stream, audio lamang po. Para ma-feel nyo talaga, ay, nakikinig ako sa radyo. Ayoko nyo yung radyo na may mukhang nagsasalita. Tapos hindi naman kagandahan. Diba? Ay, mali ba yun? At least, mapakinggan din nyo po kami sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre, para sa ating mga commentators,

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango,

0: ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
2: Nandito po yan ang show!
3: Showbiz Pakicheck!
0: Kumita ba ang tayo sa huli? ano yung pelikula ni Don Bell? Tayo sa wakas. Ayan, kumita daw at isa ito sa pinakamalakas na pelikula sa 2026 sa first day. Dahil ang kanila

0: lasing ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Frank Pharmaceuticals,
4: Unicia Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Kincare Pharmacy,
4: and Don A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The great way to transformation is here.

hello, hello, hey. Takumoon! Welcome, say good on all that is cancer doing programming the Tita Pollyanna Show. Third day of June 2026. Ako musta naman? Okay naman ang June? Ako parang ang feeling ko ang ganda-ganda ng vibration ng June para sa akin. Kasi starting June 1st, I felt a little bit much better. Bakit hindi makapagsalita? Kasi I'm so flabbergasted. Sana kayo rin po, kung meron po ngayon mga dinaramdam sa inyong mga katawan, dahil syempre, mortal po tayo. Katawang lupa po ito. Kaya naman, napakaselan po at maya't maya, meron po tayong nararamdaman. Kung kaya naman, dapat gawin natin ang lahat ng ating magagawa para maiwasan po naman tayo ay humantong sa mga di kagandaang pakiramdam sa ating sexy body. Hello to Annalisa Binoz Balmaceda. Good evening sa'yo. Ganun din kay Jean Abrera Christian. At kay Tita Cherry Borja. Good evening po. Thank you for listening sa ating audio live stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre dahil second hour, nag-entertain po tayo ng ating mga chatters, mga texters. Talagang ano ha, nakakainis. Eto actually, putol-putol yung kanyang pinadala. Actually, nagsimula ito kaninang tanghali. Pero inipon ko lahat ang aking lakas upang talaga aking maunawaan kung ano ang kanyang nais ipa-abod. Itago na lamang daw natin siya sa pangalang Charmaine. Charmaine? Ayaw mo ng Vanessa. Ayaw mo ng Bernadette. Ah, sige, Charmaine. Si Kuya, oh, tuwang-tuwa, Charmaine. Anyway, ang kanyang katanungan, paano lisanin ang isang mapanakit na relasyong tumagal ng 7 taon? Bakit? Bakit mo pinatagal ng ganun? Nako, Charmaine, alam mo, yung ano, sa isang buwan pa lang, yung unang-unang talagang panahon na sinaktan ka, dapat umalis ka na kaagad. Yan lang po ang nais nating ipaabot. Pero marami din kasi ako nakausap, no? Like, or teka, sandali. Parang mayroon din akong personal experience na ganun. Hindi naman ako sinaktan ng physical, kundi emosyonal. Pero hinayaan ko lang. Pero actually, nung maging 3 months, sabi ko, ayoko ng ganito. I don't wanna get hurt, you know, all the time. Yung paulit-ulit, nagiging cycle. Kasi akala nyo, yun na talaga ang klaseng relasyon meron kayo. Hindi po yan nakakaganda sa ating mga kaluluwa. Ganon, Charmaine. Ay, alam mo naman, mahirap lisanin, no, ang mga ganyang relasyon na tumagal ng halos or more than 7 years, lalo na kung nakahalo na rito yung pagmamahal, yung mga alaala, yung mga panghihinayang, at takot na magsimula ka ulit, yung bang, teka sandali, magkahanap naman ako ng iba? Diba, yung ganon? O di kaya, okay na siguro to, kahit naman ako sinasaktan niya, mabait naman siya eh. Pag medyo nakainom lang eh, medyo parang tapos mali-mali yung aking mga sinasabi, ayun, nasasapok ako. Hoy! Kapag mapanakit na ang relasyon, emotional man yan, verbal, financial o physical, no? Yan po ang mga pananakit na dapat nating iwasan. Pag medyo nakaramdam tayo ng ganyan, dapat aware ka na dyan, ha? Kanariwan din kasing nagiging cycle ito at masasaktan ka na paulit-ulit, tapos magsusorry siya, tapos maging maayos sandali, tapos uulit, kaya hindi sapat ang mahal mo pa ba? O diba? Hindi yan sapat.
bilang basihan lang kung dapat manatili ka o hindi. Parang isipin mo, mahal ko pa ba siya? Mahal ko pa siya eh. Eh hindi ko siya mapagawalan eh. Eh mahal ko siya. Ganun. Diba minsan, kasi ang puso natin, ang kulit din eh, no? Yung utak natin nagsasabing, hoy, tigilan mo na yan. Hindi na maganda yan ang ginagawa sa'yo. Sabi naman ang puso mo, che, dyan ka lang. Sabay ganun. Nag-aaway yung puso tsaka yung utak mo. Ayaw ko ng ganun. Diba? Kaya meron tayo siguro mga practical na ligtas na paraan para makaalis sa mga ganyang relasyon, no? Dapat linawin natin palagi sa ating sarili kung bakit tayo dapat umalis. At kung meron kang ballpen dyan at maliit na papel, isulat mo. Mas maganda yung kasing sinusulat mo talaga. Ito ay isang makalumang paraan pero dapat sinusulat yan. O di kaya pwede kayo mag-note sa inyong mga, ano, sa inyong mga cellphone, di ba? Meron naman kayong notes dyan. Isulat nyo mismo ang mga nangyayari. Halimbawa, May 26, 2026. Sinampal niya ako sa oras na alas 2:30 ng hapon. Ganon, isulat mo, i-document mo yan, lahat ng pananakit. Tapos yun, kasama na rin yun doon, yung mga paano ka sinaktan, gaano kadalas, ano ang nagiging epekto nito sa iyong mental health, sa iyong dignidad, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, pati na rin sa iyong mga pangarap. Kapag nalulungkot ka at gustong bumalik, halimbawa, mahalagang may babalikan kang paalala kung bakit ka umalis. Huwag hintayin ang perfect ending. Wala naman kasing perfect ending eh. Diba? Actually, meron din namang mga taong sabi nila, ay, ang ganda ng aming ano, paghihiwalay. Seamless. Seamless. Oh. Hindi, walang nasakta, walang umiyak. Tapos naghiwala lang kami ng maayos. O yun, tipong may mga ganyan. Kung halimbawa, very mature na rin ang pareho, no? Pero minsan kasi pag kasama dito o involved dito ang pananakit, alam mo na hindi mature yung isang tao. Kasi hindi po ang isang mature at matinong tao ay hindi nananakit sa taong kanyang kinakasama. Yan lang po ang totoo. So, ibig sabihin, meron siyang mental health issues. Kaya dapat po natin yan talagang isipin palagi na umiwas tayo sa mga relasyon na tayo ay nasasaktan dahil ang kaharap mo ay hindi mature na tao. Linsan nga, baka nga hindi tao yan eh. Diba? Isa siyang animal na nanakit. Pwede rin naman siguro mangako siya na magbago, pero kailangan may ultimatum. Gano'n naman, diba? Pag may nangakong isang tao na magbago, dapat meron ka talagang boundaries, meron kang ultimatum. O kailan? Sa June 16, hindi na kita sasaktan simula June 16. Ano, ang daling magsabi eh, no? Pero ayan na naman, mauulit na naman yan. Kaya medyo iwas-iwasan natin yung mga ganyan, ha? Dahan-dahan ka lang umalis. Charmaine. Dahan-dahan kang umalis. Tsaka dapat talaga buuin mo ang iyong desisyon na yun na yun. Diba? Tapos simulan mo ng magplano ng buhay mo na hindi na siya kasama. Ganun lang kasimple. Diba? Sa tingin mo, kakayanin mo ba yan? Kung hindi mo kaya, wala na akong magagawa. Bakit ka pa nag-text? Si Melanie na lang kausapin mo. Hindi na ako. Okay. Anyway, thank you so much, Charmaine. At sana naman ay maiwasan mo na yan. At sana makatagpo ka ng isang panibagong pag-ibig na hindi ka masasaktan. Kano naman yun eh. Karma-karma lang ang life. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet. 13 after 7 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakarami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ito massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot?
20: Pesh, hindi ako.
19: Makidis to.
20: Parang walat.
19: At parang batang-bata
20: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
22: Ako si Salvador.
23: Sa gabi ay
24: si Salvador. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
25: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
26: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pezzo, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pezzo, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Pulyana Show. The Tita Pulyana Show!
1: Olay! Sa oras na alas 7:33, nabati niyo na ba na Happy Mother's Day ang inyong mga nanay? Niyakap niyo na ba? Hinalikan at bigyan ng insay mara? Well, that was very special day ngayon para sa ating mga mothers. And every week, make Wednesdays your Mother's Day. Dahil nga naman, memergeles. O, diba? Kaya mo yan. At ngayon po naman ay parang nasa Chubibo po tayo. Ang ating bansa ay parang nasa Chubibo. Umiikot-ikot. At para namang hindi na natin maintindihan kung ano mga pangyayari. Pataasan sila ng boses. Yung iba naman ay patalasan naman ng pag-iisip. Yung iba naman ay pasyungahan. Kaya hindi na natin maintindihan ngayon ano nga ba talaga ang ating dapat isipin. Well, nasa atin na po yun kung paano po natin uunawain ang mga pangyayari. Unang-una, dapat maging conscious po tayo na merong dalawang pamilya ngayon na nagbabangayan. Talagang wala ng mga pasubali. Duterte versus Marcos, Marcos versus Duterte. Yan po ang isang realidad na dapat po natin tanggapin. So ayan, natanggap na natin. Pangalawa, saan ka ba dapat? Saan ka dapat? Doon ka sa Duterte o doon ka sa Marcos? Mali. Mali po kung kayo ay sasanib sa kung ano man dyan. Dapat para sa bayan pa rin po tayo. Kaya ganito na lang ang ginagawa ng karamihan, no? Lalong-lalo na yung mga nasa academics o academe, yung mga technocrats, yung mga tao, mga politiko din. Iniisip din nila kung saan at kung sino sa mga ito. Kasi marami pong mga alipores dyan eh. Lalong-lalo na sa Senado, no? Napapansin na natin, pati nga rin sa Kongreso, sa lahat po ng mga ano, antas ng ating pamahalaan ay merong maka-Marcos, merong maka-Duterte. Pero yung mga matitino, yung mga maayos ng pag-iisip, ang kanilang kinikilingan ay doon sa mga kung sino ang makapag-deliver ng mga bagay-bagay o di kaya magpapaliwanag na ang basihan ay ang konstitusyon. Kaya pag hindi po natin yan naiintindihan din, balik na naman po tayo sa ating mga research. Dahil bilang mga mamamayan, dapat alam din po naman natin kahit konti man lang nakaalaman tungkol sa ating konstitusyon, kung paano ito gumagana at kung paano tayo napapangalagaan bilang mga mamamayan at bilang isang bansa. Kaya dapat doon po tayo sa mga nagbibigay ng malinis at maayos na pagpapaliwanag tungkol po naman sa pagpapalaganap ng ating konstitusyon. Ito ang nangyaring impeachment case, no? Yung nagkaroon ng hearing sa Kamara. Mapansin po natin, napaka-sinop ng kanilang pagkakagawa. Hindi yung parang wardi-wardi lang. Kasi yun yata ang gusto mangyari noon ng mga Duterte, na parang gusto nilang influensya. Napansin nyo naman kung paano nila ginugulo-gulo. At hindi nga sumipot pa mismo si VP Sara sa mga hearings na dapat ay nandun siya. Kaya naman, naiisip natin na bakit niya iniiwasan yun? Dapat hinarap niya, at baka naman sa kanyang pagharap ay baka mabigyan niya tayo ng kapaliwanagan

Duterte. O, para sa mga Marcos naman, eh bakit pa tayo maniniwala sa mga Marcos? Eh marami din naman nagsasabi na, ay nako, yan talaga sila, eh mga mandarambong yan, di ba? O, kaya dapat sa tao na lang tayo. Kung saan talaga nararapat. Kung halimbawa, no? Tulad nung nangyari ngayon sa Senado na natanggal na. Di ba? Sino ba yung natanggal? Parang naging pro tempore na yata ngayon si Gatchalian. O, si Senator Gatchalian. So, sinong natanggal dun? Anyway, dahil dumating si Cheese. So, dosi-dosi na ngayon ang mga senador. So, parang napapansin na natin na, ah, ito na yung chubibo. Oo, tsaka yung mga balancing, eh, medyo napapansin na natin. Dahil talagang napakaselan po nitong impeachment case na ito. Kaya dapat masinot din itong magagampanan ng Senado. Alam natin na halatang halata naman talaga na meron talagang mga tauhan ng mga Duterte sa Senado. Diba? Alam naman natin na talagang ipagtatanggol nila hanggang sa huling patak ng kanilang katinuan. Huling patak ng katinuan. Ang mga Duterte para ma-acquit si VP Sara. So okay lang kung ma-acquit si VP Sara, pero dapat sa maayos, matino at nauunawaan natin kadahilanan. Hindi yung na-impluensyahan lang o di kaya nagkaroon ngayon ng takutan. Di ba? Ay, kasi talaga ako nananahimik lang ako nito mga nakaraang araw dahil ayoko talagang magkaroon ng mga ganyang pag-iisip dahil nakaka-stress. Di ba? Ilan pa naman sa mga senador na yan, eh kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin kung sino. Kaya para naaasar ako, ayoko nang mag-chat sa kanila. Di ba? Kaya dapat natin palaging isipin kung saan yung tama, kung saan natin na mas naunawaan. Huwag po tayong padadala sa ating mga emosyon, di ba? Dahil halimbawa mo, kung gusto mong isang tao, halimbawa nga, eh, yung isang taong mahal mo may ginagawang hindi kagandahan, di ba? Siyempre, ipagtatanggol mo pa rin siya at kahit mali na siya, ipagtatanggol mo pa rin siya. Hindi dapat ganon. Dapat doon tayo kung saan nararapat ang ating katinuan ay magiging maaliwalas, ha? Hindi natin dapat iniisip palagi yung ating emosyon. Kaya pagdating kasi ng at the end of the day, gabi na. Hi, Jovan Valeriano Zabala. Diyan po naman sa Bulan, Sorsogon, sa Fabrica. Kaya magiging basihan na rin po ito sa ating butuhan sa 2028. Ngayon kasi parang mas nagiging malinaw na, di ba? Mas nakikita, wala na, unfiltered na. Wala nang filter yan. Yung makikita na natin yung mga pagmumukha at kung sino-sino ang ganito, kung anong kulay ng mga ganyang mga politiko. Kaya dapat isipin natin palagi kung sino nga ba. Dahil sabi nila, ay naku, lahat ng mga politiko naman, naku, hindi mo maasahan yan. Kaya ang tinatawag nating lesser evil, eh doon na lang siguro tayo sa lesser evil. Pero kung gusto niya ng mas evil, eh bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi na ako mangingialam niya. Diba? Doon sa mas nakakapagbigay sa atin ng kaayusan. Tsaka kasi yung mga kadramahan ng mga nangyari itong mga nakaraang buwan at nakaraang taon, walang epek. Napansin nyo ba? Nagkaroon ba ng epek yung pagtatawag ni Amy Marcos na drug addict si PBBM? Wala naman, di ba? Wala namang halos naniwala sa kanya. Dahil bawat Pilipino sa kanilang pamilya may isang addict. Baka nga may dalawa pa. Kaya kilalang kilala na ng mga Pinoy kung sino ang mga adik-adik. At kahit yung may mga adik nga na mababait. O, oh, diba? Kasi, eto, this is, it's isang itong realidad na bawat pamilyang Pilipino, merong kamag-anak na adik. Kaya alam na natin kung paano natin tutuhin ang mga adik.

0: Diba?
1: Iba, hindi naman adik yan, gumagamit lang, ganun na rin po yun. Pinapalabas ni Amy Marcos na masama yan, kaya dapat may nangyari na, wala. Parang tumahol lang siya sa buwan. Kaya sana mas magkaroon pa tayo ng maayos na pagninilay, lalong-lalo na bago tayo matulog sa gabi. Maghingi po tayo ng enlightenment. Maghingi tayo ng enlightenment. Hindi lang tungkol din dyan sa mga gobyerno na yan. Pati na rin sa ating apang-araw-araw na buhay. Magkaroon tayo ng mas maayos na pag-unawa sa mga pangyayari sa ating mundo para naman hindi tayo nakakaabala at hindi rin tayo maaabala. Ganyan lang po siguro ang maayos na mabuhay sa mundo. Tanggalin na natin yung mga iniisip natin, yung kayamanan, material na bagay. Hindi na yun. Dapat mas pangalagaan natin ang ating mga kaluluwa. Dahil at the end of the day, gabi na. Si Kuya, oh, tuwang-tuwa, oh. Kumusta mo ang ating mga senior citizens? O, pa-cha-cha-cha-cha-cha tayo dyan. Tsaka syempre, ingat po tayo sa ating mga kinakain. Baka hindi tayo matunawan. Dahil mahina na po ang panunaw pag umabot ka na sa edad na 55 upwards. Kaya ingat po tayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.

0: Shake your moves, shake your moves. Welcome sa panghuling oras kan sa ating programang The Tita Poyani Show. Hunyo at res. Siguro naman nararamdaman nyo na mukhang maging mahalumigmig ang ating Hunyo Tres at malamang sa mga susunod na araw. It's gonna be a cool night. Wow! So sweet naman! Holding hands na tayo o di kaya akbayan kung gusto nyo yakapan pa eh.
1: Greetings! Greetings! Shout out! Bolivar!
0: Diba pa greetings, greetings? Holding hands, yakapan, beso, beso! Of course, good evening kay Dave Pasit. Diyan po naman sa Barangay Angas, Pasud, Cam Norte. Hello to Romnick Bilaos. Of course, para po naman sa Bermas, Basiliano, Castillo, Belo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake Abay. Greetings coming from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Eusebio Castillo, Josemaray Nabanggi. Hello to Bernal Daisy Bona Obra. Of course, Florida. Sana nakikinig pa ngayon si Victoria Donato. Levi Binas Fernandez. Hello. Ganun din kay Annalisa Binos Balmaceda. Kay Jean Abrera Christian. Joven Valeriano Zabala. Diyan po naman sa Bulan Sorsogon. Jeneline Camo. Good evening. Ganun din kay Arnold Shelo Carino. Shout out sa family Shelo, especially sa family Carino. Diyan po naman sa Barangay Daraga Karamoan. Always One Radio Tabaco. Wow, thank you so much. Kumusta po kayo dyan sa Karamoan and of course to the Shelo and Carino family. Thank you so much for listening in every night and every day sa One Radio. Of course, kay James dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco City. Yes, shout out din sa kanyang pamilya sa Floodway sa Pasig at sa kanyang pinakamamahal na asawa. Good evening sa inyo dyan sa Bacolod. Malipot na dyan. Dolores Pacao, dyan po naman sa Mandulungan Daet. Kumusta na po, Chat Dolores? Kagawa dyan, Bongalon, dyan sa Barang Hawon. And of course, kay Ninong Noel Bongalon. Nagtaga si Ninong Noel. Paano ako naging ninong niya? Of course, good evening din po dyan sa Bongay family, sa Binitayan, and hello to Errol. And yes, good evening kay Evangeline Vianas and kay Marisa Piñas na taga Balyong Salog. Dyan sa Marirok Puro 4 sa Descalzante family. Hello, Jing and Gianan family. Siyempre, Diyos Manila Banggiman kay Madam Helen Toledo, Flor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, always Dindugon. Wow! Diyan po naman sa Buning to the Bornelia family, lalong-lalong na po kay Samantha and Shan. From Maricel, shout out sa mga pogi. Wow, may ganon. Shout out sa mga, gaano ka pogi? Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Loie Burse, Carlito Borillo, and Rudy Cabria. Ganon din kay Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban, Kankabangan, Tabaco City. Dr. Sylvia Beloso Prado, good evening po. Siyempre naman, dyan po naman sa Barangay Tres, Malilipot, sa Buena Baja Compound. Hello, Tita Wang. Tito Rico Ariki, at syempre naman sa Bicola ng Bungal. Ayan, ang kanyang alalay na si Alam Pudin. Binabati din po natin ay ang isang lalaking simple lang pero masarap magmahal. Wow! Hello kay Let Borillo dyan sa Zone 3, Burak, San Lorenzo. Lariza Banyas, kumusta na you? Of course, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet to the Manzo family. Kumusta naman po ang Manzo Meat Shop ngayong gabi? Hello! Of course, dyan po naman sa Puro 4, Burabo, Daet to the Abilgos family. Hello, Chatnida! Dyan po naman sa Lagon, Abaes family. Hello, Tommy! And of course, sa Kamambugan, Sofranos family. Kumusta ka na dyan, Chat Dora?

Yeka Nieta, kumusta ka na? Good evening sa'yo, Yeka Nieta. Maray tayo na hiling ko. Hi, De Seed. Kumusta na dyan sa San Ramon? Diyan po naman sa Tobacco Night Market. Good evening. Nyaman pa dyan si Mami Normita Contreras. As in sa mga para tokwa dyan. Para pabakal ni rapper Diyos Malay Nabanggi. As in sa mga parabakal ki Toge Tonya Vista. Kumusta po kayo dyan sa Tobacco Night Market? At syempre dyan po naman sa Tobacco Port area, sa Chris Resto Grill. Hello Mami Lani. Busy sa pagluluto. Ganun din kay Tita Evelyn. And most especially sa magayunon kong tita Chris Barameda dyan sa Chris Resto Grill. Wow! Kumusta da ang agwom ni Karen si Box na mahiguson? Wow! Yan po naman sa Upper Bonga Bakakay Albay. Hello to Sardi, Barha, and Jacob. Ganon din po kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Upper Bonga! Kumusta na mga tambay? Diyan po naman sa Kinale. Good evening to my amiga na magayun. Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang mas magayon, si Mami Upeng. And yes, magayon, si Tita Nora. And of course, si Tita Jealousy. At ang magayon, si Tita Ow. Vergara family, good evening. Jan sa Kinale. And of course, sa Rioza Street, kumusta na si Ate V? Ano fi, Ate V? Bongala, kumusta na? Asin po ang Kalisan family, syempre si Tito Rudy, o Kuya Rudy, si Ate Tess, at ang kanilang apong si Ariella, kumusta na? Kumusta ang panahon dyan? Nag-uuran? Bako pa, maray man. Good evening kay Tita Eva ng Kanaway at sa kanyang apo na si Namiar. Kumusta na kayo dyan? Text lang po sa 0961-447-3923 para sa ating greetings, greetings, shout out, Boulevard! Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Bicolandia News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert!
7: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puyana Show.
11: The Tita Puyana Show.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
19: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
20: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
21: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
20: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
22: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
23: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
24: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon.
25: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. What?

0: gagawin sa na si Chanda. Kinakamot-kamot na ba? Siyempre sa oras na alas 8.34 dapat kinakamot-kamot na ngayon si Chanda. Palakad-lakad na sa Azotea. Azotea na ba kasi siya? Oh, dahil siyempre tapos na naman po ang isang maghapon. Nakapaghapunan na. And it's about time to retire para maging fresh and renewed na naman tayo bukas. I really hope you had a wonderful time with your tita who's not so pretty. Pahabol na pabati sa Lotivio family. Diyan po naman sa Barangay Bacolod. Tapos daw kay Tita Mitch. Ayan, galing kay Yek Kanyeta. At okay naman ako, Yek. Kinumusta din kasi niya ako kung kumusta na raw ang life ko.
1: My life is so sweet. As I have love life. Sana all.
0: Mukhang nangiingit pa, no? Ay, nako. Og... ano ba? Kumusta po kayo dyan sa San Carlos, Tabaco City? Kumusta naman si 30 Rio Perez? Maganda pa rin ba? Yes, kasi iba nun po niya to forever sa The Tita Poyana Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, and of course, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available po lahat yan sa inyo mga paboritong supermarkets and groceries. Kasama na rin po mga sari-sari stores at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, thank you sa Wanok Chicken Inasalda and dyan lang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panadas Avenue, Centro ng Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasalda and para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gems Products. And of course, para sa mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang self-pampering as in me time. Sain pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City, sa Hampang Sanacanaman de Coffee Hospital. Pasyal naman po sa kanyang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, mabalas po. Pink Spa. Siyempre, huwag na kayo ma-stress. Mag-relax, relax na kayo. Kung inyong mga labahin lang naman ang pinag-uusapan. Of course, nandyan lang po ang Leo Lavandero Laundry. Kaya, ipalavandero na yan. Open daily po hanggang 6 a.m. hanggang 8 p.m. ang Leo Lavandero Laundry. at Betty King Tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandera Laundry, you deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Of course, matatagpuan sa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. I really had a wonderful time. At sana naman nag-enjoy din ang mga mommy today dahil araw ngayon ng mga nanay. Dahil nga Merkulas. Huwag ninyong kalimutan, every Wednesday, Mother's Day, dapat very special ang treatment sa mga moms. Huwag silang masyadong pagurin, huwag masyadong stretch. At dalhan ng Ensaymada. At sana kayo rin po ay nabigyan namin ng kahit konti katiting na kasiyahan. Bukas magkakasama po tayong muli. Araw naman ng mga uhaw bukas. Eto pa rin po naman ang yung ningkoy na bako masyadong magayunon pero mahamuton Tita Pollyanna nagiiwan ng mga katagang kung kagandahan ka, nasaan ang ebidensya? Hoy! Masisilayan po ninyo ang aking beauty sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. Mag-follow lang po kayo John at para maging masaya naman. Of course, thank you po sa mga nakinig sa atin sa Facebook, sa One Radio 99.7 News FM Facebook page.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boss Herbal Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Kasama ko si Listing Dugon
1: na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, laangat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digi sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on one.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
0: Evenings on 1.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1.

Kikig! Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio!

0: Nipo ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!
2: Uy, bago na.
3: Ano?
2: Abo.
3: Oh. Doon ako nalungkot.
4: Lako ba na yan?
3: Ang galing-galing mo. Paglaki ko, gusto kong maging

0: siyudad din Tabaklog na Pilipinas. Minutos na makalipas pa. Alas! Diyos maray na agas sa mga katidwelcome na naman na presentasyon kan pranga. Kig-kig! Ano man po ang sa indong mga pinagigibo? Ano man po ang sa indong mga pinagkakasina? Linyaon ka mo sa maray mugtakan ligta. Ano man na katibaada? As always, it starts each day with an attitude of gratitude. Thank for the gift of life. Every gising and sing and never think that you are by anyone else. Remember from we are and we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: in Tabaco.
1: Good morning.
0: Segundo distrito, Ciudad Canligaspe.
1: Good morning.
0: Sa tercer distrito,
1: Good morning.
0: Ciudad Provincia ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte. Sur Sogon Mas, Provincia Canalbay.
1: Good morning. Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaral po, kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manong Manny Almugera. Ako po, si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad very inviting, as in day, nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan tama, kaiwal, kan, sala.
2: Si Bueno sa King King King King
0: sa enot tratada kan programang King King kan panahon na basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa northern Luzon, central Luzon as in westing section mga katindugon kan Southern Luzon.
2: Si Bueno sa King King.
0: Dahilan po kaini ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac, asin Pampanga, Siringman, Ana, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, asin natatanang partikan Central Luzon. Apiktado kan paros sa bagat kaya paminsan-minsan may mga paguran.
2: Si Bueno sa King King.
0: Ang natatanang partikan Pilipinas, kasabay ang Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay, apiktado kan localized thunderstorms kung kaya panagos na magkakaigwanin mga pagdalom nin kalangitan, paminsan ay mga warak-warak na paguran sa kapal sa makusog na mga paguran.
2: Si Bueno sa King King King King
0: Marata Marata Marata Marata Marata Marata Marata Marata ang low pressure mga katindugon na nasisiripan ka na pag-asa yaon dyan sa may party west La Union sa coordinates na 17.4 degrees north 114.8 degrees kadakla na beses bagamanong mani sa tuon ngunyan pero kadakla na mga hali sa wala dahil man po mga katindugon na bibilaw gano ha bilang sarong bagyo. Pero araman sa danyato na labi-labi na ang epekto kan climate change dai magsiguro.
2: Si Bueno sa King King King King
0: sa mga katindugon niya itong atab yao na sa sainda mga destinasyon street sweepers sa mga miembros kan solid waste management team mga batang sendro di sumusunod sa otos kundi galing kay boss. Marata, marata, marata, marata, marata! Siyempre, good morning sa mga yauna sa merkado publiko.
1: Good morning.
0: Sa mga atab na nagbukas kan sa indang mga baldusa. Siring man si mga atab na nagpasiring dyan sa merkado publiko na magbakal kan sa indang mga pangangaipo. Siring man itong mga negosyo sa mga upland na itong mga naglilibot ni na sanang epekto sira karne gulayon oy maglikay lalong-lalo na ko nagagamit kita nin mga service vehicle particularmente motorsiklo tatibaan kun kargado man kita nin maray ma outbalance kita sa pagbalyukan ayam runot an kinaban
2: so, king king king
0: sa mga para uma mabuhay ka mo, mga parasira padagos na maglikay, magpasiguro tangani na makaibitar sa anuman na peligro. Ang programang ini atun sa Indokan Best Coffee 18-1, kasabayan Best Coffee Gold 20-60, Best Coffee Black, gamix kung kaya sa mga inuman din marito sa kaya best o pwede man kahain managan sing Andrin 1 tanganing masiguro mong sexy ka na ti ka pa ang manok ni O sinakakayang sa bilibi kinagkutara manok utang tila dyan sa banwaan kan malirak digdi sa siyudad nin tabako naman dyan sa banwaan kan malinaw tiwi siyudad kan ligaw manok ni Osang sa satuyang pagbalik ang ratsadakan King King Barreta.
3: Are you looking for a school that builds a strong

0: Polyware Trading, Makulian Street, Kinalit, Tabaco City, 09813-0353.
1: Pwasa sa kunda, lalo mag-forfeit. Walang iba, my prizes. Mylin is the Fox Ponent. Mylin is dealer of a brand new fire extinguisher. Mylin detect emergency light. Pleto, also we accept fire extinguisher prizes. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Coast City, enter free pickup and deliver sa 090051. At hanap mo, proprietor. Mylin Enterprises, the Fox Ponent.
2: Are you looking for a staycation with your family and loved ones? Visit Vince Hometown, the newest hometowns in the city of True Love. This air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured for your vehicles. Located 6 Fatima, Tabaco City, near 5. For inquiries, please contact 0907-66946-50-85920. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. Decided to accommodate and assist you. Vince Hometown, your home from home.
3: Si Bueno sa King.
4: 5 minutos na nga makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agadugamos mga katindugon kasabay si Masi Bueno. O yan na po ang Kig-Kig Barreta. Enot sa lado lokal, balik na ang pag-report sa Kapitulyo Provincial Canal Bay poon Hunyo 8, 26. Ini matapos bawion sa Executive Order Number 25 Series of 2020 adaptar work week arrangement bilang inisiyatiba tanganing makatipid din konsumo sa enerhiya. Basado sa Executive Order 037 Series 2020, naglalataw sa maigodon kad opisina ni Gobernador na determinaran na mas maray kon ibanormal ang pag-report sa trabaho kan mga empleyados asin opisyalis kan Kapitulyo. Ini, tanganing maatindiran ang naglulobong pagangaipo kan lokal na gobyerno pasyenteng serbisyo publiko sa mga albayano. Dahil ang postang sa Sikan Kapitulyo Provincial, pinaglalauman regular na pag-report sa trabaho sa maabot na luna, igot na Sir Canal Working. Maabot sa 7 milis kan kapulisan, iba pang ahensyas din mga volunteer groups ang ipagsabilog na kapas asiguraron ang arbubukas kan school year 2026-2027 sa mga 8-2026. Sigon kay PNPB College Spokesman Colonel Maria Luisa Kalubakib, nasa 2,500 sa mga pinagtaltag gikan ni Bicol, mantang ang iba pa gikan mga katuwang na ahensya asin grupo kan mga volunteers konsa takmanin 286 na police assistance desk sa mga eskwelahan at iba pang mga estratehikong lugares na pinaglalauman dudumanon kan mga estudyante asin magut na aldaw kan pagklase sa mga ma-deployed in person Bureau of Fire Protection BFP Guard PC Barangay Peacekeeping Group, 4-year, kan mga lokal na gobyerno, as in iba pang community bargains.
3: Si Bueno sa Kig-Kig!
4: Arestado kanredad ang sarongsong incumbent punong barangay alwal sa pinagkondusir na anti-illegal drug sa barangay Buena Vista. Presentasyon kamari ni Sur Kanakali. Pigmidbid kan mga otoridad ang sospitsado na si alias Popong, 48 anyos asin presenting ay kan Buena Vista. Sigon sa kamari ni Central Office, pinagkondusir ang operasyon ala kunin maagahon sa kusog kan sarong mandamiento ni Riqueza. Konsain, pinanginutan ng Operational Police Drug Enforcement Unit asin Provisions Unit katuwanga ang iba pang grupo, particularmente ang Enforcement Area sa ginibong pagrikesa sa harong kansumbikala na punong barakon fiskar ang duwang heat-sealed plastic sa siya kan pinagtutubunan siya igwang gabat na 10 pontes graakar kulo na kantidad nin 72,408 pesos. Ang sumbikala na punong barangay na para sa mo nasa presentasyon Municipal Police Station asasang sangoning kasong pagbalganes kan Acta Republica 91 o an Comprehensive Dangerous Drug.

0: Motorcycle accessories, archery, sight and disado, may malasaki asin barato. Archery, mas pinahiwado, may malasaki asin barato.
1: Malsun pa! Mas un!
2: Ini po ang saan, ang magparibong bayan sa sige, hataw, tinays kung anait kung anait.
3: Pay John, oh, may glo, burse, marata, marata, marata, badag na! Aga may glo nin gat. Oy, Ate Noen, maraming good morning po.
4: Basta masana.
3: Ay, da kayo nyes. Anong Efren Bunay? Maraming ring dila. Arneta, kumay padingnog na nila. Dan, bitaran pahit ko niya na pag... Ay, Michael Palardo, happy birthday, tabi kay Baduy Bandula. Kinaba. Kay Ninya Bilchen. Ay, ni Brick. Ka po, Sir Mangod Toha. Sa aga manong birthday? Matkip. Tingon niya ni Slato. Agarda na bitara and my birthday. Kaya pala. So, nag-program sa sumayugo-yugon mo. Kaya Elizabeth Ches. Kumusta po, ma'am, ang mga bunda niya? Ni manong Lorito Luna Senior. Nung tiban al operators transport cooperative guyugon mo. Kanya. Kay si Garhuko mabati birthday kay Mama Judy si Purok si Balbay Madam Judy happy birthday oh. Kay Sonia Sabrones Anapay Buti Josephine Bio una sun manong maso bisita ta sa mga na itun mina inining atab nasuli niya ni Kuya ni Sir para mama si Sir Jelian Dugon ta birthday Jel pero igwa po akong hapya na kay Puan Mara mga katan ako di City Distraction Office and boy si Sir Jill Mulat happy
5: just
3: oh, lang kita Sir Jill kung ano it's one niya na nakasamay siya na Bill Barangay Balhilis Singa ano na po si Abi Sir Jill
5: House of and Bangi nagpalusan sa incident command post sa pagkahanap hari ko sa Pag-arawi San Miguel Kuki under ano yan
3: John
5: na the process po H pero dahil pa po sindabig papa pag gusto nang sabihin bako pa ito or dahil pa nagmamatch dag na ano nasa 20 na yata ano po ang na-recover na sunod-sunod na manso declaration naman kasi ano yan pagkapirang may kapot na tao. So, talagang kulpa ang pag-recover.
3: Si pamilya ka na nawawara, ano ang kuhan ko, sabi Sir Jel? Nagpasiring man duman to? Ayaon man duman?
5: Actually, ang papunta magdugang under sa ano yan, sa palaga kan DSWD. At least, pag natapos certification, yung mas madali na po para sa personal na ano, kasi ang proseso yan duman sa morgue and itataging ipaprocess kan SOFO and then after kayan nakuha na sa mga sample apo na dadalahon duman para personal na and saka na po ipaprocess yung patient pa uli kung taga sa inman.
3: Oo, ini ba ya ano ang relasyon kan duwa?
5: Mag-tiyo. Mag-tiyo.
3: Mga aki pa man pala ni Nitabi Sir Jel na
5: mga 23 anyos tapos 38 anyos.
3: Oo, haloy na ini na yaon sinda sa ar nagtatrabaho talaga.
5: Dati po sa Bulacan din nagkang Mayo lang duman sa Angeles Pampanga.
3: So, na ikaning kontratista sa sabayan.
5: Yes po, tama. Iba po a certain kula, ano, sa sabayan ni Dayuman po dapat consign mo yung trabaho.
3: And we understand automatically mismo nagpasiring zero. Tabi
5: yes po, yes po. Opo, opo. Po ano, kang naraan, naglagkatulos po base ni Mayor Ray Bagayes.
3: Okay. So, digdig kita, kumusta ang evacuees sa pag Alboroto kan Bulkan Mayon? Tabi, sir.
5: Well, sa ngunyan, talagang ano na, no? Nag-prepare na sinda. So, may meeting ani kami with SES para pag-planagranaogan kayong klase. Paano naman iseso kan pag-tonsundo kan mga naroon-naroon itong mga nasa evacuation centers. So, within pag napul na ang super alkalde. Pag-proceed sa dating protocol, pig sa sagota, so diesel consumption, gamit sa sindang mga vehicles para i-tonsundo na estudyante.
3: Oo, so talagang magiging magastos pa.

0: na padagos na pagmaintainer kan mag balyo na ginang habagat kung mga lugar sa First District na naka-experience ni digdi po sa siyudad din Tabaco arin ng mga lugar kung igu-experience kan Aspol.
1: Tama po ano kang aldaw nga nito nagkaigo naman ki another lava collapse. Dahil man po ki naapektuhan o dahil man kitang na-record na fall, hindi po sa siyudad din Tabaco. Although sa mga pagtaraning ng mga munisipyo naka-experience siya. So, hindi po sa tuya, dahil yung record and dahil po yung reported na asphalt.
0: Basis updates na pipapaluwas ka na PBOK sa ang kamurutakan ka, naghira, nagbaba si activity ka ini o ni Sir Jel?
1: Opo, mantinido man yaray tabi, Sir Ben. Okay, hindi medyo difícil pang mag-suggest yaray from the campment dahil sa araw ka ng activities. Talagang oral daw pa ano ang nangyayaring pyroclastic density and nagkakaigwa pa pag mahiling at banggi. So talagang yaong pa so threat ano sa vulkan.
0: Pag-abot duman sa mga pansatuyang mga evacuees sa itong mga pig didistribute na mga food packs sa asin iba pa dahil mangki problema tabi Sir Jel.
1: Wala man po ano, kita nagpapasalamat sa DSWD susaindang suporta siring mga organisasyon, mga NGOs na talagang nag-aanduyog and na nagtatabang relief sa din Tabaco. So kayan natatawanan pa ayuda at natatawanan ki suporta sa gobyerno ng Tabaco.
0: Pag-abot duman sa quick response fund ka na siyudad piranang porsyento ang sa tuyang nagamit diyan. Tabi Sir Jel.
1: Nakagamit na po kita ni 30 to 40% po. Ano?
0: I see.
1: 30 to 40%.
0: Nasa kabangaan pa sana kita kan taon na bakas na pigpapaluwas kan pag-asa kuning kaso igog na daiman lugod na ba talagang makukuso na ilin na pagsasabi ninda. Ano tabi Sir Jel?
1: Opo, tama po. Ano? Kaya nasa po yung pigiling na tipid kita no, sa paggastos kang QRF kasi sa kabangaan pa sa nakita ay nagpunin ano ng God
0: January
1: ano? so talaga maubusan man kita hindi kita makapag-andam usually na pwede mangyari at so, tama itong mga pinasabi kan mga aperto na talagang pag-arte ng kay Juan Super El Nino talagang nakita sa puso nga makukusog ng mga bagyo.
0: Kumusta Sir Jel, si sa to yung mga pag-iriba sa non-governmental organization ito bagal nga nindo sa mga miyembro sa aktibo pa
1: to rescue civic organization Dakula and dahil Dakul pa talaga na ano yan tao na gustong magsagikang voluntarismo.
0: So dakulang bagay lalo na ikab nasa disaster kaba insemination ante ang mga arog na Sir Jel.
1: Yes po, tama po no. Sinda po ano ta sabay ta sa arog kaining na makakatabang lalong-lalo na po sa satuya.
0: Okay, so para maabot niya to na ipaabot sa kababayan di Tabaco City, please go ahead po Tami.
1: Po, ngaran po gobyerno kan Tabaco, ginigibo po ni guys, ginigibo kan lokal na gobyerno kan ang gabos para ma-recover and ma-monitor ang sitwasyon po duman sa Angeles City, Pampanga. E padagos po kaming mataon ng mga impormasyon, tanganin po sa indaman po mga kapamilya ay maaramay kung anong mga nangyayari. So sa gabos, para inaga, salamat po.
0: Happy birthday, Giraray!
1: Thank you very much, sir. Salamat.
0: Si Buen King! Si Sir Jel Mugatindugon and si Sir and Management Office Chief Siyudad ni sa satuyang pagbalik ang Barretang King.
2: Imagine the juicy smelling scent of lavender, the crisp of green apple, hit aroma of cherry blossoms. Now that in a hand wash. Intra L-Seal's liquid hand soap collection. A refreshing escape, leaving your fresh and beautifully scented. As an intra specially for you, only $179 only. Available LCC Essentials branchness you can smell. Cleanliness. That's the Essentials brand now.

0: Biyahe ka na naman.
1: Sure.
0: Sa Kenmo
1: Automotive Center.
0: Sigurado
1: ang dikalidad na tires, battery, and rubber.
0: Plus, kumpa.
1: Computerized wheel alignment changing and under chassis repair. Change oil and ETF diode. Water disc.
0: Ito pa.
1: Some tires, wheel bed clips, and tire valve.
0: Sulit na.
1: Visit us, Legazpi City, at San Lorenzo City, Alba. Text 921-660-9951-4330 or 9958. Speed Tim Seri mo.
2: Sa dami ng tuli na lumalasalang at angat sa lahat. Luyang turmer, luyang dilaw, alog, pinagsama, pumahamunan ang ginhawa. Kasama na lang kalusugan ng turti ang salabat na nag-iisang orihinal. Turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, ginger brew salabat ng supermarkets, groceries, dry-resal. Iluyan tayo, yan tayo!
3: Si Consis John sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor, gabos may tsansa. Lat. O ngayon, kansyudan na pag-
4: Public, malinaw na tulos na ibabalang ibog.
5: The risk reduction, ligtas asin protektado ang bilkang tabak.
3: Contas, siram si-
6: Is magandang buwan, ang bigay ng mga sangkap ng best cafe.
7: With herb and sa inyo, ako certified use ako minom ng kape. Nako, kape ko lang naging okay na ang mahal ko, kiramdam. Yan sa akin ang herb to. Kaya araw-araw inom ng best talaga kafe.
6: Best coffee, best 20 in 1 coffee, and best cafe black. Also, we agree. Mix 12 pesos lang per sachet.
8: Yung basura.

0: action, no collection.
1: Simba! 52 minutos ng boxing! Inibisita ko niya na pagkaag po.
2: Marina, sir.
1: Anong pangaran po?
2: Bea.
1: Emerisa.
2: Bea.
1: Bein.
2: Akay po, sir.
1: Lugar.
2: Porokte.
1: Po.
2: Po.
1: Om.
2: Iyo po.
1: Aki.
2: Iguwape,
1: ma.
2: Ang sinip po, sir, na aksidente pa isan po. Kan,
1: Ligas, me?
2: Iyo po.
1: Na, anong pangaran ng aking mo?
2: Andrew Bea po.
1: O, di aksidente.
2: Po, patukuli na po. Iyo po, po. Maluya man lang dagan niya po. Itabudyo, marabas po tayo.
1: Motor
2: din po.
1: Na po.
2: Wala man po kaya ang sima.
1: Pusta ang
2: irido pa rin po. Medyo na po. Pero,
1: ano, nakabong?
2: Pa man po.
1: Ano, dino lang?
2: Nagpa po siya. Hindi po pa, pwede po itang polis nagampang sa mga. Po, nagdigdi po ako po. Akong tabang. Isyon po.
1: Sa insangon niyan?
2: Pero iyo po. Dahil pa mo kaya. Iyo
1: po. Grabe ang kabugtakan ni Andro.
2: Hindi pa niya po kaya. Ano po kami sa ice center.
1: Si Mr. Mo, kumusta?
2: Medyo, mahilang naman po kaya nga kung ko.
1: Kapirang taon ka naman.
2: 52 pa lang.
1: Di, sige po kita ning tabang. Maringani, tanataon akong money. Di, mahirasan takakan grasya. Iyo, o sige na po, mga ibahad kun. May mga paraan tabi kitang may sobrangon yan sa saindang bulsa. Mahirasan lamang kita. Sige na tabi, maray. Sige po.
2: Diyos Maray, naaga po sa mga nagdadangog po. Digdi po sa 191 point po. Sir Gwen po. Focus endo kung pwede po. Tabangan man po yung aki. Kasi po nagrabi endo na normal. Kaya po na ko sa inyo. Tabangan po. Wala po talaga akong mararaniha. Midbed niyo pa naman po ako. Makawa po ako sa inyo na. Na po matulungan po. Kasi po may ulong na sa 2,000 po. Pampatak po ang sunautang ko po na 1,000. Inilang pong tablita sa pampatak. Mahalong po talaga kaya. Duang
1: birang. Birang kayo po.
2: Ay, ni po. Kasi po ini po. Ini po. Saradit man lang do.
1: Birang.
2: Was 48.50 po.
1: Sige ta. Yeah. O baad lamang kung ma... kuyangan manindo.
2: Tapos po, sa kuyangan, 20,000 po kasi yung panga niya po, basa.
1: Ano ka mo sa DSWD?
2: Dahil pa po kami pwede mag-ano, sir. Taang na ko ako lang po. So po, susalit pa lang po akong tabang. Sa maintenance mo po, sa kung...
1: talagang grabe.
2: Kaya mo po ako nagrarani po. Ako man din sa hospital, nasuro pagkaal daw, pagkabangin.
1: Dahil ka nga, no? Magtabang sa
2: kemo. Dahil man, ako nagrarani sa... Araw,

0: pintura, mga yero, cucumber, solid, iba. Available naman ang PayMy. Pwede ka G-Cash app. Asin, magba sa Apex. Tawedi, pang iba. Debit card. Indong i-home credit. Sa barato. Asin, adoya pa ng bulsa. Enterprises. Happy Home Subdivision. Tagatiri. Perpang inventor in billion. For magapon, sa 0813-154-6-367-0616. Enterprise.
1: So, third time, size minutos na ang alasay. Diretso kita ang mga katintugon sa Italia's kang kigikan. Ang programang iniatod sa Dukery, tinapay, perinit sa presyong dati. Makukuha sa likod Baco City Hall para mamahalaan ni Madam Gina Nang. Berming Arsaga, masiram na minyo sa presyong pamahawan, paguntuhan, merindan sa Barsi. Sulka, good news sa mga nagpapaaga, sentro kan syudad din Tabaco, ang Barsaga, itiri, 4 oras nang nagsiserbi, igwaman sina, kan inting Barsalun, matapos, pasin magpagayo, ninabot nin gutom, diretso, sa itiri, perminyaon, Barsaga. Yan mo't cockpit coliseum, pag sa diri kanya, pinamamahalaan, ni Rabos Boyasin, Madam Gurlib, kukuha, road yan po sa barangay, sa Isidro, Ilawod, by sa tandaan, soy-soy ang hot fights kango sa malilipot cockpit coliseum. An enot sundo 30 sutada mga kanga 1,000 pesos. 31 500 pesos at alas 6 pa sana. Registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan pag alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga Mr. and Mrs. na habo mapasma tambakan na bahon sa Adam Lac Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kan Adam Lac Laundry Shop nagagamit teknolohiya. On mga musingon indong labahon, pagluwas sa makina, itsura, mahaba, we was, we drive, we fall, just we kuha, sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay, Marino Gubar, Nard, sa Kalmada. Oy, sa mga mapagayon ka, opisina, House of the Rock, may programang beautification sa barangay, Brigada Square. Nagahanap ka mo ng dekalidad na pinkamumaduman sa Tabaco, color mix, gabos, pintura, tinda, color na kurso na ipabako color. Makukuha along naso na road dyan po sa Salvacion City. Manero, good morning kay Boss Nistor asin Berwega Nerman kan kigig si Tansel. Tunay kagawad sa Tenso
2: si Bueno sa kigig.
1: Diretso kitagon sa Italias kan mga baretang kigig sa lado lokal. Pidirar na kainot-inutan ang Tabaco City District Jail sa Iraq of Jail Manology BG MP sa Pilipinas. Nirarkan PhilHealth Yakap Accredited Medical Clinic mga persons deprived of liberty PDL. Pita ng clinic ang ipinagnutsar ka 25 sa partnership sa TAMP Bicol as in Phil nagtatao ng pansalod sa mga health kasabay consultations meeting diagnostic procedures ko ang pag excuse me po, ang pag-establisar kanya kapobeto na ma-improve ang health access to Ticonarte. Itong labi-labi ang pagtios. Si City Jail Warden Freddy Caballero Disipili, ang Tabaco Jail dahilan sa Iguana ining Manil as in espasyo para mamudar ang sarong clinic. Ang clinic nag-o-opri medical consultations, prescriptions, diagnostic procedures as in electrocardiogram testing papikadong beneficiaryo sa Irarum PhilHealth program.
2: Si Bueno sa
1: Kigana ng Kalusugan PhilHealth program, PhilHealth.
2: Si Bueno sa
1: King. Mientras tanto, rehistrado na sa Yaka program ang 100 persons deprived of liberty PDL na City District Jail sa Kabilugan, 100 nobilos. Ini ang pinagkonfirmar kan chief nurse kan clinic and management BGMP Bicol employee sa Tabaco City District Jail. Sigon kay chief nurse Mantin, igwa pang dugang na 20L ang sagun sa mga dokumento para sa pagtao health identification. Kung saan, pinaglalauman ang Tabaco si serving modelo sa Pilipinas para sa healthcare initiatives para sa pagkakaigwaning clinic na PhilHealth Yakap accredited.
2: Bueno sa King.
1: Mako tunay na anti-dine ang House Bill 8389 kung kayang boto ko insilyong nakapalaman sa paliwanag ay Congresswoman tilagman sa nangyaring butuhan sa representatives.
3: I am staunchly opposed to traditional dynasties as they are autocratic, not or exclusive, disempowering Filipinos to subservice, but will lack the necessary political machinery

0: megawatts na kuryente. O tapos, imbes baga na ariglaron ang operasyon, pinabakal. Kaya, dakulang question man, duman sa sayang aki, na siyempre, bilang ina, maprotehir siya mga katindugon duman. Pero, tibaan man na makasabay duman sa kaso pagka nagpadago siya. Kaya siguro ang obserbasyon kay din ni Madam Aine Marie po, arani sa katotohanan. Ano tabi, Madam Royo? Marie Royo, kinabaan. Kalyeha June, Marina, good morning. Kay Manong Jenny Abrera Christian, kay Madam Aitang Jenny, kay Brugada Colorena, Nilma Silendro Cano, Romnick Binaos Barbero TV, Maria Emma Barba, Priscilla, Alicia Bites, Joel Borbe, Christian Masenas. Dakul na mga, dahil ko pa nababa sa ilikan mga inot na. Salamatan ko muna si mga nagsa Sanusin School at para po sa Brigada Eskwela. Thank you so much sa Triskilyon di San Jose. Sa Jumar Sardinyo. Oh, Manong Jumar, salamat. Baad pwede pang magbalik sa Birne. Sa at Uy, kay Mabakante. Okay. Ay, buda ni Lulubase. Marina, good morning. Sa San PWD. Oh, salamat sa Indong Grupo man na yaon man ang sa Indong pakikisumaro at tangani na iprepara ang eskwelahan. Sa 4Ps, uyugo-yugon mo an. Salamat man sa Municipal Link kan malilipot na mahiguson. Ah, nagbugtak sindaduman kan 26 ano ba yang gabay. Kinawada sa Tupad, siyempre sa Tupad buna sa Guardians sa paagi ni Jubert Carullo. Ayan, sige. Di padagos ang drama sa So grupo ni Senador Alan Cayetano nagpaparangudoy na illegal ngaya ang ginibo kan ni Kasabay Cudero ta Sinda 12 kami ngaya 13
1: si Bueno sa King
0: ang hapot kasuarin nagkaigwanin pagkakataon na ang 12 binilang asin pinagkonsiderar na majority sa Senado.
1: Si Bueno sa
0: 1949 na kunsain ang presidente kan Senado si Jose Avilino na isusyam na iba pa nag-isa Senate session ano sa on nyata ta nag-walk out buda su iriba ka ini kan 1949 base sa mga katindugon kan mga kaitong si Senador Lorenzo Tanyada ma-privilege speech mga katindugon ini manong mani ma-corruption na an aligasyon mismong sa Senate President imbulto.
2: Ito ba na yan?
0: Sa tagulan na i-recognize si Lorenzo Tanyada Iberg speech mismong sa Senate President buda so siyam na mga kaalyado kaini nag-walk out da so 14 so 12 ang problema manong mani ang dua nasa abroad ta nag basta nasa abroad tapos usaro iyo papalaning kuyan gari panungdan man sa Senado na kung kayang arista ron pero kung dai naman kaya di dai uni po ang klaradong paliwanag ni Dean Mel Santa Maria sarong bantog na abogado ini as in Dean professor law professor mga katindugon sa Far Eastern University kan taon 2003 si sundo 2022 and then nagtuturo man siya sa iyang alma mater sa Ateneo School of Law puon

0: Caracan 1986, uni po ang sinsilyong paliwanag ni Atty. Milencio or Mel Santos Santa Maria Jr.
1: President Don, I think si Abellino, may magtatalumpati na sa kabilang partido. Ang itatalumpati niya po, yung corruption ng mga ilang mga senador, kasama na niya ata yung Senate President. So ang nangyari, para di umano'y mawala ang quorum, umalis yung kalahati. So ang natira lang, 12. O almost exactly the same po. 12 ang natira, so umalis yung kalahati, di dapat ang quorum po 13 o 12. So umakyat sa Korte Suprema, dinedetermine ngayon kung ano ibig sabihin ng quorum. Ang sabi ng Supreme Court, ang ba 24? So 24 divided by 2 is 12 plus 1, 13. Yan ang quorum. Pero sabi ng Korte Suprema, it must be understood as the members present, functioning and available presence. So nung mga araw po na ang hindi makapunta sapagkat yung isa na o sa ospital at yung isa na sa abroad. So minus 2, 22. Iyon po. So ang kalahati nun 11 plus 1. Di ang quorum 12. So ang natira 12, sabi po ng Korte Suprema, may quorum.
2: Si Bueno King!
0: King! Sabot! Pero nasa nangani ang natada? Mga katindugon, si Bato Dae nagdudulag. Si Jinggoy maski kaya man na iniaristaron, kaya lang daylanta may pigahampang na kasong pupwede yan regulon sa mga autoridad. Di ang natatada ngon yan 22. Divided by 11. Di gustong sabihin plus 1, 12. Nasa kuro mga katindugon.
2: Si Bueno Sa.
0: O dahil nga ya pwedeng gamiton ang Korte Suprema na. So ano'y pa man nga ya? 1949 pa, dahil pangani nga kita pingaaki, ay sundo na daing bagong desisyon ang Korte Suprema ini mga katindugon na desisyon kag 1949 iyo ini ang gagamito na panungdan. Taday pa man kibago. Iyo, hindi ta sinda mga matitik paparagamit nga ni kibiblia susaro. At tibaad kon, masa mahiling niya to kon sisay ang panigan mga katindugon.
2: Lato ba na yan?
0: Hindi pa na bang daw. Sige, anong sedent pro tempore and acting Senate President si Senador Win Gatchalian. Paano nga rin malilegitimize King si Win Gatchalian kung may maglipat pang sari sa ni Alan Peter Kayina?
2: Si Bueno Sa.
0: And ang sabi kan mga paraan tabay niya to, ang nahihiling na tigbabong manong mani si Lorin Rigarda.
2: Pasawal ka.
0: Iya ba na 39 minutos na makalipas po ang alas 6 mga katindugo. No, so ni gaapo day ta ka maakomodar ta day po ini nakasaksak. Iya, day nakasaksak. Day nakasaksak mga katindugo. Sige. Mana Guzman at samuyang paghiling kan drama ta paguli niya to hali sa trabaho. Maantis na magkaturog, mapuro pindot lamang kit sa tuyang cellphone, naghahanap kita ki mga pwedigan kan sa tuyang pagtubod. Na makakatao sa tuya ningeya para sa mga nangyayari. So nagigiman kita ang hated pagabot digdi sa mga sitwasyon na arog kre itong mga matitibay masasandigan masasarigan ta na mga marayan kaisipan asin talagang hararan sa indang eksperyensya talagang mahiling nindo masingani si makalintal manong saro sa mga bantog na election lawyer niya to. Kaya nang pig tataram arog man kayan mga katindu sa iyang paghiling sa mga dramang padagos na nang niya katindugon sa Senado.
2: Si Bueno Sa. King! King! King! King!
0: 39 minutos na makalipas po ang alas 6. Di ang mga eskulahan padagos mga katindong preparasyon para sa opening of the school year 2026-2027. In fact, gabos na mga eskulahan nagpapaapod nin General Assembly para sa mga magurang tangani na maski puro paano sindaman

0: naperligay dead can bagong ipapautok three term indar ngunya 2026-2027 and at the same time duman sa mga ma senior high school incoming grade 11 dapat man po kamo na mag-attender dahil lang ta baguman ang itong strengthened senior high school curriculum na dati ang core subjects 15 ngunyan 5 na sana pero igwa po nin mga electives na dapat itao sa mga aki and itong pirang track nga ni ito 4 ngunyan 2 na sana academics and pro dua na lang ang sa indang pipili ang sa National High School si mga 11 station tangani na magiyahan si mga aki sa income kaya tangani na padang mals tunay na takwaning oportunidad na mas mapakusog kaya kapag ka igwaning paap school arog kay nitabi mga magurang dahil po pagpatagasunuso magpasiring ka mo dyan kaya aha, tangani na kasabot kita asin ko na paminsan-minsan ma-remind niya to ang sa tuyang mga aki. Eya po!
1: Osong King!
0: Pwede sa 4 na? Ay, pirangal daw na sana. Balik, back to school naman ng money. Busy na naman ang pinakban. Pag-irumdum na kita at this early before the of classes ang sa tuyang mga aki, mga katindugon, i-remind na magpasiguro. And, igwa po nin bagong polisiya ngunya ng Department of Education na bawal po ang paggamit ni kapag nagkaklase ang aki. Kuning kaso ang aki, dahi po iyan igtatawan ning puder nga para tukdo na iyan confiscaron para mientras. Igwaman po ning education slip na kaipuan na i-fill out pagka-arog po kaiyanakan. Pero niya, tutugutan pa po niya to na mangyari. Tarong pa lang, tarama na po sunod duman sa mga relations kan mga han. Uutrohon ko po asin mga magulang. Igwa po ning as na kamurandum into education manungod po sa pagmantinir nin katrangkiluhan asin libyanong pagklasikan sa tuyang mga aki. Pigsisinsilyo lang niya to ini, ano ha? Asin saro sa mga lakdang, tanganing makapas si Madam Budaan mga estudyante sa panahon na nasa instructional block, mga katindu, bawal ang paggamit ng cellphone, apuera na sana sa makakatabang tangani na litakang ang discussion meet ning internet magaling dugunin application sa mas makaskas na pakaukod kan sa tuyang mga aki mahalat po kita ki madam kung si madam kaipuhan niyan pwede pong iluwas ang cellphone God mga katindugon kaya mga magurang dapat be mindful of the schedule of your son or daughter tamaski kita kaya kita dapat mag-apod ning alanganin na panahon lalong-lalo na may klase po ang sali. Tatalagaan nagtataram mantinidong nasa silent mode ang gabos na katago sa bag o sa bulsa sa panahon na igwanin po
1: si Bueno
0: po meeting pa kama sa National High School tapos at yan na hapon pasiring kita duman sa Kapitulyo Provincial ano daw ko ng gwapong din eh pag nagpasiring ako nahiling ko an gwapong gobernador tama pa picture man ako ano nga yung gibon mo duman sa Kapitulyo Buen tama na alukaran man lamang nina pundo ana perkan sa muyang mga gura school unruly rin na una sa mga ako dahil malamang na-repair kinaban thank you so much mga katindugon sa mga mabuot niya itong sponsors ng Daniel Bakery kay Madam Gina ka itere buda inting barbershop in salon arsaga sa malilipot kakpit kulisiyom kay Boss Boy asin Madam Girlie sharing man mga katindugon sa

0: naman yung instruction ni Matt na magpasiring dyan sa opisina ni First District Congressman Criselle Borsin Lagman. Sa pangalan ni Manong Manny, siyempre sa Matt, ano? Team Dugun pa!
1: Dugun na!
2: Oh, Bicol! Ang programang Wellness is mga kaalaman, ganang kaisipan, at pagtukaan sumaya ang iyo ng multi-award medicines.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Atin po sa atin ng Best Cafe. Chef Variance po yan, ha, na talagang mahuhusay, ha, mga ka-wellness. Katunayan, ang Tatak Best Cafe ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya nung sinabi ko kanina na napakahusay, eh hindi lang napakahusay kundi pinili at tinanghal bilang pinakamahusay, ha, na herbal na ating bansa. Kaya kung magkakapi ka, sulit dapat ang kinakapi mo ay Tatak Best Cafe. Nabanggit ko kanina na apat na variants yan. Siyempre, nandyan yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung original blend natin na higit 12 taon na minamahal at patuloy na tinatangkilik, ha? Patuloy din number 1 sa maraming probinsya sa atin. Lalong pinatila kami ang 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, paborito lawa, ha? Yung mga nagdudulot ng ekstrang lakas. Trang extra nyo ng ibig ko sabihin, just Coffee with Herbal Mix. At syempre, yung panamangan na si nagpapamacho, yung gustong tumurang tan, ang bean, coffee, syempre, hydration rehe sa in-property office at halal available sa mga at sa
1: patulang binibigas sa in-herb.
4: Ganda ko, lalitifay, hindi ako nambigyan mo efekto. At ilang araw lang naging oaks siya mabawa. Madam, sabi ka akin na ito. Araw ng best cafe, sabi ko talaga, ang best cafe.
5: Tayo, sa the best na cafe, healthy pa. Best cafe coffee with herbal mint as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding coffee national customers' choice.
3: Sa puntong inda ng tapanda ko, inihanda ko, ayin ko dahil ito'y kasatanong ng texter natin. Ano raw ang exercise na ng blood pressure? Blood pressure na momoreg. Dahil syempre, pag-pressure din mga ka-wellness, lalo na kapag nagkakaedad ang tao. Napakaraming beses na tumalakayak sa mga ka-wellness. Anong marerepressure ng texter natin ngayon? Magagansis, regulate blood. Turo ko yan, ha? Pero ituro yan, mga pre. Blood pressure, isang tip na ibig nyo, ha? Kakapi kayo, wakot magkape. Ano na kung ang kape ninyo, maraming health benefits ang mga sangkap, ha? Syempre, ang best coffee cup na para maliban dyan, po ng iba. At kung may sakit ka, ay makaumayo. Desisyon, ha? Kung ay napili, mahusa, magaling na herbal na kansa ng mga nanginang body. Pre, o blood pressure, king tulong po, Chacha RM's Amazing Tea. Dahil po ito, turmeric. Na maging magunan doon, ha? That's check bonus pa, yung tulis ang panana at pangkatawa. Twice a day, amazing tea ng Guards bilang the most trust. Pagdata siya, ang ginapinaka, pati wala o brand, ha? Al na siya, Dr. M's Amazing Tea. Alas, minerals, food, soup, tataglay, minerals, alikasan, ano? All ng chemical serve ang mga minerals na ito direktang sa tulong. Minerals to magnesium at potassium gumandam at ang blood pressure. Kaya way ng best food supplement para maging healthy at makit-akit ka man, mabilis kang gagad. Best Cups Mineral Supplement.
6: Here's the newer everybody! Dr. M's Amazing Tea!
7: Dr. M's Tea!
6: Best and healthiest tea drink ingredient. And stevia powder for a natural taste. Ha! Friends!
7: Dr. Amazing Tea!
6: A healthy tea drink. Stressed ka? Mag Dr. Amazing Tea! Masakit ang katawan? Mag Dr. Amazing Tea na! Also supports muscle fitness and severe disease symptoms due to its anti-pertase. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Drink tea. Mga butika nationwide.
8: Ikaw itin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulang o mineral deficiency ang nalang karamdaman. Para sa sakit, dapat ay mineral sa iyong katawan. Best Cups Supplement ng mga pulad ng magnesium, mga lanzes, mineral food, super percent natural at approved drug. Kaya napin, matikas sa inyo.
3: Okay, mga ka-wellness, ha? Speaking sizes, mga katulong, blood pressure. Actually, na mag-exercise day. Pero isa sa mga pinakamaganda po, tiyatawag na brisk walk. Yung pang mabilis, hindi ka rin naman po talaga lumalakad, pero yung mabilis na lakad. Biro, imaginein mo, akong lalahabol ka na may kasa, may na mabilis na lakad para hindi ka maabutan. Joke lang. Pero yung brisk walking, kahit i-research ko ano, maraming doctorologists ang nagsasabi na the best exercise for the heart, the best exercise tulong ma-regulate

0: lab. Siyempre, yung pagka-regular exercises, okay po yun. Kahit ano pa yung paborito, guys, maka po yan, mga kawo. Pero syempre, pag masyadong mabigat yung exercise, na dapat i-monitor ang blood pressure. Baka naman sobra ang pag-exert ng shoot up. Pero yung tinuturo ko rin po na box, ano, no? Actually, tinuturo ko yun, pero po yun, tuturo nun, ano? Isa yung tinuturo ko po yun na pang-regular ang blood pressure, mga ka-wellness, ha? Yan ang general na gawin nyo lang. Ano yung limang 4? Ano yun na? Mag-i-inhale ng 4 seconds. So, inhale, 4 seconds yun. After, nasagad na hangin sa lungs mo, yun, ha? Unang ilabas loob din ng after, dahan-dahan mong sa yung bibig, 4 seconds din po yun. Pero po, mailabas na yung exhale nyo na yung hub ng 10. Tinyo po yon 4 times. So up and out na inhale, fold. Exhale, gamit po ang bibigkens na hold. And 8 times yan. Po yan mga kawaga sa hapon at sa gabi. Yan para ma-regulate ang yam. Na marasama rin po yan. Pong i-recommenda sa inyo. Kung kayo nagawin yan, makakano para ma-blood pressure. Kung high blood, ano, makaramdam na blood pressure nyo, aid po yan. Gawin nyo po yan po. Sa aking pag-
1: Ito, ang isang patulang juice 10-in-1 plus X ay isang masustansya at masarap na juice drink pamilya.
2: Si Alsang call center. Sa meron akong shift to work. Nagbaon ko ang best juice. During break, kumain. Lumin ko instead, mas ginakumain at hinit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingero ng best juice. Masarap tas ng orange at guyabano ang gamit na Sylvia kaya no.
1: Best Juice 10-in-1 Drink Mix has awarded awards for business excellence as the best earned in the Philippines.
0: Hey, mga ka-wellness, eto pa, etong exercise na to pwede nyo rin gawin na wall sit, ano po, yung sasa, ano po, ano, pero para kayo, pero walang upuan sa likod nyo, yung inyong likod po, nakasandal po sa dingding. Bend yung tuhod, yung inyong pong mga hita, ano, para kayong nakaupo, pero walang upuan, ang suporta nyo likod, dahil yung nakadingding, ano po, sa edad po ninyo, kung ng 30 seconds, o 30 seconds, o ka-steady lang kayo. Pero tuloy-tuloy yung paghinga, pigilin yung paghinga, mas maganda, mag-stay na ganyan, o kaya maximum, ang depende kung ilang minuto itag. After po niyan, nandal na kayo, kung 30 seconds man, 1 minute o hanggang 3 minutes nyo nagawa, okay, to rest for 30 seconds, po, ulitin ninyo ng 4 beses po yan, ha? Yung wall sitting, mga ka-wellness, napakalaking tulong, regulate ang blood. Pero pa, yung isang exercise, alala ko, yung cute oil, balaman nito sa kapahin nyo, hinap sa inyo, sama at ano, ang konting tulong po ito para gumanda ang inyong sya, yung blood, at ang inyong blood pressure, relax, maging yung utak. Ito, marirelax na kayo, at hindi kayo dadapo ito, ha, kapag nag-haplas po kayo nito, para makaiwas sa lamok, at sa iba pang insekto. Tulong din na matanggal ang panana at pamamanhid ng katawan. Usage oil.
3: Bilang isang empleyado na po na nagtatrabaho at kakaidag na rin, marami na ang nararamdaman katawan. Mamanhin ang aking at paa. O yan ang Usage Massage Oil na aking kapartners ako si Jimmy Biba nang dumas na nagpapatunay ang mahusay.
4: Usay masama sa matas ng luya, breaksid, nakakatlang sakit ng ulo, pagkahinsekto at mapabuti ang blood circulation. Usay Massage Oil, mabibili ka at supermarket sa inyong lugar.
0: Alright mga ka-wellness, tuloy-tuloy pang tip sa inyo, ano na exercise ay yung squatting. Anes, yung mag-i-squat kayo, kayo tapos yung dalawang kanadjin, i-place nyo ka-level ng inyong shoulders. O so nakayo yung dalawang parang may tinawa, naka-level po ng inyong, and then dahan-dahan mag-ano, parang kung level lang, hindi naman kayo, this time, hindi na po kayo nakasandaw, and then yung pinakamababa, no, na parang nakasquat kayo, yung inyong hita, mula sa to, yung pinakamababang pwesto na inyong, ano po, i-hold nyo yung hands, kung kaya ng 10 and 3 minutes, much better. Pas nung mga, ano, 30 seconds man, 1 minute o 3 minutes, kayo, pahinga muna, kasi din, ng times, mga kawel. Yan din, karagdais, para ma-regulation, mga kakaino, sa inyong, para ma-regulate blood pressure, mga kawel. Siyempre, ingat sa pagkain. Kumain lagi ng prutas. Magkaroon ng exercise. Iwas sa pagpupuyat. Iwas sa alak. Magpaaraw sa umaga. Uminom ng maraming dagdag po yung mga yan, mga kawal. Regulate ang blood pressure. Maraming salamat po. Gayang buhay sa ating lahat.
1: Nakilala, to Light Country. Pero, saan kaya ako bibili ng bag na bateryang ito na sa Adway? Convincing matagalan.
5: Come to where dumb is. Come to Wawa and Karangahan Boulevard City. Access pretty easy. Dali Wawa is an estas 1990 to buy like spare battery, so tires, a reasonable price. Enterprise technicians to help of your wants. Every item you they always say thank you. As so enterprises. If there

0: brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang? Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang lens at glow na low radiance ng skin. Clinically proven. Whitens 5 days. Para talagang protektado ang coolness at after 5 days, boom! Iba po, soft, gamitin. Leave it on. Everyday mo lang gamitin. Ang dali din akong gutis, netsukan mo na. Follow our skin sex whitening. Dutchie skin.
2: Ibution. Available essentials. Lobby Kovo and American.
3: No.

0: artista na painting na Jess, ibigyan po ang aga wala ang actor ang hairy group.
1: That helps prevent dance from hair and ira shampoo available in
2: Hi! As we call it, hello!
3: Aga! Ira! Lapiti ako! Ang
2: ra-ra! Pulse hair gum kuminis! Sta! Dahil sa ira!
4: Three enriched glutathione and koji. Ang tumbud mga lagura lalo kang pupasi solvon.
5: Malaga!
6: Kaminu po ba itong restro sa mga supermarkets?
7: Tuzak One Radio FM One Street Radio FM Pag impormasyon at natugtugan ang One Race Dupikulandia
8: Dugo na yeah. Programang ini hatod sa Endokan Tinidong 8P Mga Gcash Tabaco Kinale Tabaco City Floor Tabaco Diputa Centro May Awad San Lorenzo Tabaco Road Santox May problema ka mo sa sesh Natanjer
9: Chada Parta, 30, sa inyo na ho, 30, 30, al, sport, marata, trotapan mga maiita, 30, 30, kay na, 30, bordeo, na, 30, ga, siyari, marata, look up, 30, 30,
10: tap, jada, tanong niyang pungal daw ni, kan hunyo taon 2026 sa tutman yon jan si Manny at Abeyo San Sebat sa baga detalye ng mga sakan sa tuna southwest mun sa piktar sa sol so west and southern Luzon dalan mun sa minsan ma makaka-experience sa Locos Valley Tarlaca Anga Sawan ang pugna kalanglatin sa Cagayan region Calabars pa Palos standards at mas madanay gawin mga paguran or sa natay kan sigun po yan sa Trasnihia ngunyan digi sa Bicol region enoptic and diet ka matinis norte Put sa degrees Celsius sa Legazpi City, Alba, degrees Celsius, Anes, 41 Celsius, Mesiti, mas degrees Celsius, mas sugo, Celsius, Pitur, Cristo, Gitang, Inisha, Abbe, 48,
9: 30,
10: tama, siya na po din pag-aga, mga kasalata, sa panakukyan ng post, kasduo sa mga bat, nag-naiskal, Putle City, Pamsa, may aking nagsasera, asinpikasyon, o asinkalta, sa dinom, sa mantang pinagsasagong pleto sa pangkan mga bangkay, doon at tangla, naku, Amid din ang nag-follow piano kang tabag kang pangtulos na update as ito ang pamiling panada. Alas 7 ang school sa tawag ni kong aktividad. Ngunyan na pagbuba. S2020 Gunki School Aval Maria Ilig mga mag-uustudyante Nag-prepalikis Mga liwat man Sa sarili Lisabante Kung sa i Taw ng bitan At tibid mayong Sindang kapalibot Asro Kini na saray Ang sa indang kadipisikan Pa Bog ang bobong Kan sa indang Isa Pisya Paluso Na makakataparasyo Ka Kanunes Mahan sa estudyante Ngunyan ay school year 2027 Alpo nin pagkaag Ang detalyang mga barata Barata at best care food Alawa ng inira Ng katnisar Kan best camp Sa mineral Angkit Kalikibli Ang inagobyerno ka nagula na siya kani sa Petormal R. Si Seba Hunyo ng Kusupi Ford Work Guan o Balik Chula Karasisin mapakasan Patupamari Man sa exip or ipipagusan sa Puan o taan operasyon Pagpapautob kang Rebka sa Nas Manman o Sinisaho Empli Pitolio Alpenta Angkal Day Apro para sa Deteo Sinaper si Andy sa 2020 sa sarongan ang pakalipapirang pagirumdong.
11: Mostly, co-hiring a teaching in various sciences, engineering, mental cultures, my censure examiner or degree, and follow a resume, diploma, and transcript of other prints to the vice president. 5, Tomatri, 0, 9.
12: Hon ngayon magkaroon ng sugan at karamay ito lumala ba ang kompletong mesyo sa medical clinic and laboratory. Meron silang servang blood beat blood count, blood count, blood cholesterol acid test, liver function test, urine pregnancy test, PET ECG. Meron din boot hepatitis B via kids to check up OB or preg for There's more. Dahil naka 50% nilang electrotherapy sedation, pain dialysis, ADHD, depression at anxiety OS at sakatulong mas function mata at ng sirkulasyon ng dugo. Demetric Neuros and Psychologician in ang applicant RV Pamarangay Bombon sa taas ng karamihan.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Parada 30! Parada 30! Dire-diretso na kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga bareta. Nagtutubod ang sarong political analyst na may dakulang epekto ang presenteng nangyayaring hunyan sa Senado sa desisyon na kan undecided voters sa maabot na 2020 elections. Sigon kay Attorney Michael Henry Yusenko, araw kay na naging obserbasyon kan 2025 elections sa manungod sa dynastic candidates sa Senado urog na kan naibunyaga bago na eleksyon ang mga nepo babies kung sa inagkaigwaning backlash as in nainanggana ang dynastic politicians. Naglalaw manliwat si Yusenko na mangyayari sa Senado na mabasol sa umabusol sa undecided voters na bagin mas discriminating kung si isa'y ansay nang ibuboto sa Senado. Dagdag pa kayo na poon mo niyan. Sagkod sa 2028 ang dapat mangiraray na ipadagos ang pagtabang sa undecided voters ngani mahilig maproseso ang mga nangyayari ngani da igiraray magboto kansiring na nahihiling sa ngunyan na mga opisyales na pansadiring interesan ang pinag-iisip.

0: Sip. Sa imang kainis sa mga butante, subaybayan ang iyari, tangani na day motro ang pagboto sa mga parahabas, mga nagpapakonsuelo, asin hanapon, ang mga politiko na mas makakatabang sa pagpakusog kan institusyon.
1: Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Nailihir kasudma si Senador Win Gatchelian bilang bagong Senate President pro tempore na matindugman bilang sarong acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato kan Senado matapos magkaiguanin quorum dahilan sa paglipat ni Senador Chisis Escudero sa Solid Block 11 na naglataw sudma sa Senado kaya naging 12 ang dating minority mantang 11 na sana ang grupo ni Senate President Alan Peter Quetano. Kinakaipuan pa nila ni Sarong Senador tangani na maging 13 ang inlehitimong Senate President si Gatchelian. O sa unikang ikatulong aldaw ni Quetano, 13 ang pabot sa session hall si Escudero, pinalati asin na ninkugos ka nagkakaper ang mga senador na nasa plenary hall.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Katakod kan baretang yan nanindugan si Senate President Alan Peter Quetano na diretsyo pa man giraring operasyon kan mga empleyado kan Senado Siringman ang mga nakatala na pagdangog kan mga komite kasabay ang work from home arrangement ni Senate pro tempore asin acting Senate President Sherwin Win Gatchelian. Sa memorandum na pinagpaluwas ni Quetano kanakalis na Unyo 3, sinabi niya na panagos na gagampanan ang trabaho bilang pamayo kan Senado, ilalawos man subuot ang pagdangog kan Blue Ribbon Committee. Ngunyan aldaw ni Webes sa pamamayo ni Senador Pia Quetano bago ini mailipat kay Senador Erwin Tulfo. Nakapalaban man sa memorandum na ang direktiba nakakasakop makusa na sa naunang bitan ng pagdangog kundi maging sa iba pang mga komite o sa iba pang mga komite hearing na nainot nang ipinagtalaan.
1: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Ipigpaabot kang grupong Tindig Pilipinas sa International Criminal Court na nagtabang sina Senate President Alan Peter Quetano, Senador Robin Hood Padilla, asin dating Sergeant at Arms Mau Aplasca sa pagpadulag kay Senador Ronaldo o Ronald Bato de la Rosa sa Senado kanakalis na Mayo 14. Si de la Rosa may warrant para sa ICC dahilan sa partisipasyon kay ni sa War on Drugs kan Duterte Administration kung siya ay nagserbi ining hepe kan Philippine National Police. Ipigreklamo kan Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman kanakalis na Miyerkules si Quetano Padilla asin Aplasca ning obstruction of justice dahilan sa partisipasyon subot ninda para makalusot si de la Rosa asin liwat na magtago sa mga otoridad. Ultimo sa detalye kan mga bareta sa lado nasyonal sa oras na 7:36. Pinakusog na sa ikatulo asin ultimong pagbasa ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Bill sa sesyon kan Kamara de Representantes kanakalista Miyerkules Hunyo 3 sa 171 pabor, 16 ang kontra asin 7 nag-abstain. Inaproboran kan Kamara ang prosupuesto. Pinagbabawal kan prosupuesto ang mag-agom asin ang mga kaparyentes sa good sa second degree o consanguinity o affinity na sabay na makapot o kaya mga kandidato sa eleksyon sa posisyon sa loob ng parehong political jurisdiction. Obheto kan House Bill 8389 na ipautob ang Section 26 Article 2 kan 1987 Constitution na nagsusugo sa Estado na syertoon ang pantay na access sa mga oportunidad para sa serbisyo publiko asin ipagbawal ang mga political dynasty na natatawanan nin kahulugan kanle sa bawal ang national asin local positions kasabay ang presidente, vice-presidente, senado, kamara de representantes, mga lokal na gobyerno, syudad as na kandidato na masaindang sinumpang sa laysay sa commission on elections na nagpapatunay na insaindang kandidatura dahil magre-resulta sa sarong ipinapulay na stipa. Sa pwesto mga sa pagtataoning impormasyon o pagtataon, pagsunin mga to pag-arit as nang itong masamawal. Sirin kita sa lot sa Indokan Kapeng. May marina result sa salud din tawo. Ang best kape 8-in-1, best kape blanca sin and best kape green 6-in-1 with herbal may magkan mga sa 65 Grand Bien Wibinense. 2, 5, 2, isa is ang sa million peso sa Meg Repive. Uyan winning number combination 23, 5, 6, 8, 4 at price 39,948,000 3.77.

0: pa. Kaya pagiramdom sa naman po'y paglaom sa suwerte. Pagigosa sin magtyaga. Tangan inawa senso ang buhay.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Tamang oras. Alas 7.39. Iyan naman tabi naging sa tuyang mga barata para sa iba pang informasyon. I-follow, like, kasi nishare sa muyang page. Sa napon sa tatabi ni Doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatudkan mga barata sa technical department. Gaon dyan si Manny Almoguera. Magrali, masunod tulos ang sa tuyang programa.
1: Arada 30. Arada 30.
0: Tagin, tagapagatud Barreta, El Bordeo. Sige po yan sa One Radio 9 News FM. Tindug na!
1: Parada 30! Hatod sa Indo, coffee with herbal 20-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Massage G+1 health drink. Asin cam, best caps, minerals, food supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Yeah, make sure Renault sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Di kalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel under chassis repair. Change oil and tune up. ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mount balance, mag clips at tire valve. Sulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk Shenso, Bialbay. Call or text now at 0921-660-2099, 1-4330-092-229-3358. South Speedway Automotive. Bia sigurad at safe. Headboss mag-aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital bukas 24 oras ang sa indang mga arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations, Mommy and Daddy. Ay, bakunado na po ba si Bewe? Kuna i-vaccine lo sabi para si Bre ng lahat ng kasulog man para sa kita. Tanitong di at AIDS Particle Cell Development.
4: Iga ba? Sige lang.
5: Pero honey, gamit Surefener. Ganyan ay ang Anrox Detergent.
4: Ang pagod niya ba? Mapabahay man o laundry shop. Ang liquid soap and Sure Soft Softener.
5: Bahad sa bahay man o sa laundry. And soft pagpipraction o blossom fresh. And Anrox Liquid Pinis. Ang presyo, kayang
6: available. Tingaw mo ang kuha sa second floor, Brohan Building, Skitiment, Laser Hair Removal, Sash, Hair, Body Head Spa. Asindakunan pa kuhan sa FB page, RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-2520, RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
7: Isang patunay na magandang binip ang bigay ng mga Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape para pat yung masarap at healthy ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lang aking pagdumi pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee, 12 pesos lang per sasya.
9: King James Enterprises. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bon City, Albay. Igwasin danin good lumber, cocoa lumber, hardware, chemical, electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sin danin mixer, portalift, at iba pa. Kahaputan o kaipuhang serbisyo. Mag-apon o mag-text sa 0915-0599, 0939-9385. Enterprises. Di kalidad na mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
10: One Radio.
11: You're listening to One Radio.
12: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

Okay, voltado na kita mga tugang sa loob kang programa. Alas 7:45 na po ni Peg. Good morning. Diretso lang ha. Pero may bisita kaya ako ni Gitab.

0: Ibang atuga nga na po, inutun ko na kita tabi mga katindog na mga isyo, no? Pero kung naita matapos, ta, basta, at yan na lang na alas 11, sa kod alas 12:30. Iyo po. Sige! Ay, good morning dyan sa Barangay 1 Poblasyon, kan Malilipot Albay. Kumusta na kamo dyan? Malilipot Albay. Ige, bago yan, digdi ko na kita, Marinay.
1: Po, sir.
0: Ano ang pangaran mo, tabi?
1: Emir.
0: Pudan ka na po.
1: Iyo po.
0: Okay. Sige, mga hintabi, ano po ang may pagliling?
1: Sa kuyang aki po. Sa ngayon, BR, hanggang ngunyan po, mami bukas.
0: Sa BR? Na, ano so aki mo sa BR?
1: Aksidente po sa motor, na dinala, nung na aksidente po sa Tyson. Tapos po, yung ano problema po, yung damot po, medyo mahal po. Nagbigay naman po sa 7 months, sarong buti. Ikaipuhan po, dalawa po dapat kasi maliit lang daw po kasi ito eh.
0: Ano na ba kaliyan sa luwas kang ospitalan?
1: Iyo po, taday man po, sinda po.
0: Kayo daday naman sa BRTTH?
1: Halip po kayo, sir. Ang nabakal ko lang po, yung nahiram kong 1,000, ito pong tableta na pangsamantalang, maano nga na yung anak ko, mahingaloan ang sakit ng mata niya po. Kasi po, yung panganyapsag, kaya po ang operahan bukas na kailangan na po, aba pong hindi pa tumitigas po yung panga niya. Kasi basag po talaga.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, yung paa niya po, siniminto na muna temporary, pero i-stainless din po kasi
0: alat
1: yan.
0: Po. Ang ate mo, lalaki, babae?
1: Lalaki po.
0: Pero ang taon na po?
1: 25 years old po.
0: May so, pamilya naman yun eh?
1: May paman po.
0: May hanap ng katrabaho?
1: Sa Pure Gold po, bagger po siya.
0: Ah, paano na aksidente? Anong istorya?
1: Pasakat na po siya. Tapos po yung...
0: Sa Taysan?
1: Opo. Tapauli na po siya, dumagi. Tapos po yung nakabunggo po sa iyan, so kagawad daw po iyan. Ano po, pababa po. Dakulaan po yung motor niya, so big bike po yun na
0: per. Opo.
1: Yung anak ko, ang alam niya lang, bumagsak na po siya sa niya, so big bike po yun na per.
0: Opo.
1: Yung anak ko, ang alam niya lang, bumagsak na po siya sa, parang nilayo po.
0: Ano lamang

0: so punan kita sa mga paradangog nanay Emery sa bayan na po. Kita na sa mga paradangog. Nagrani ka nanay sa ibang kunya.
1: Di pa mo po kasi po anong kalala ka ko lang po kayo siya nagbabantay pag aldaw sa sulat na po yung masugo po siya. Palit-palitan lang po kami ng girlfriend na anak ko.
0: Pati so girlfriend ka na aki mo nagbabantay na din.
1: Iyo po. Nakikiusap po ako sa kanya kasi magkasama po sila sa trabaho. Sabi ko kung pwede ba ikaw na mo nagbabantay na gabi ako yung araw. Tapos ngayon po nakiusap ako sa tanin uklak ang pasok niya. Sabi ko lakawang kong unay niya kasi maraming kailangan na pera 20K.
0: Ay, doon na pula, ama.
1: Pangsamantala po na, yun po yung munang hiningi ng doktor. Kabangat lang po doon sa ano na yun. Medyo malaki talaga po. Sabi niya, kung makabigay kaming 20 po, 20K po bukas, talagang kailangan ang anak ko po.
0: Manapudan kita na yan sa mga paradangog. Sige na po.
1: Muli po ako. Good morning po, Giraray sa Indo Gabos po. Muli po ako nangapudan po sa Indo na sana po kailangan man po ninoon sa Kuyang Aki, Giraray po. Nagmakairap po ako sa Indo. Tabangan mo po kami. Tawarang-warang man po kami ang agumkuti man po. Hindi po po ako nakakalakaw na maray na ano po, dakulo man po akong pigi-intindi. Hindi po po talaga kami nakakano. So, sa bulong po, gusto ko po makompleto po sana sa ko sinabuti yan. Kunti lang na lamang. Kaya dapat makompleto ko yung isa-isa lang po kasi yung
0: manggurumbuti.
1: 1-6 feet po ini.
0: 11,000. Ano?
1: Iyo po, sir. Kasi yung sa operasyon ng anak ko, sabi ko, hindi, makatabang lang po, makahirip na lang baga, sir.
0: Iyo po.
1: Tama naman po ako kay congressman po.
0: Oo.
1: Mahaga naman po kung ayuda duman.
0: Sige na po.
1: Pati po kayo sa bitis na anman po.
0: Sige po, nanay. Ano, makihalat-halat kita, nanay? Sa baba, sir. Tabi. Sige. Ibang konigwa ka mo ning kunyan, sobra, tabi, nanay, Emery Sabea, kan, lower bongga baya ikan, nanay, iyo. Ade, baka kay Albay. Para duman sa kunyan, inihong pangangaipukan sa iyang aki na nasa BRHMC ngunyan, BRTTH tabi. Pati palan duman, may mga kakulangan din sa bulong. Ano, una ko hindi lang sa... Pati duman palan, kulang din. Nako po. At mamahaw ka nang una duman ay, Sir Manny, ta ako nalang girare at maabunar kan pamahaw dyan kay, ano, kay Sir Jun na... Nairak man kay yan. May pamahawan dyan nanay kay Jun sa Peter. Makipamahaw ka na dyan. Ta ako na lang tabi and mabayad. Kodigwa ka mo tabi ni Sir Sobrano. Tabi man ako minatuktok sa senong panigdi si nanay. Magalatahala. Tabata su karilyebo niya. Malaw galas 9. Hige. Pero medyo kapos sa kita ng oras para po mag-diskuter ng issue. Ano? Taonan taning kunyang kota linaw sa mga issue may party kan Barangay 1 Albay. Morning guys sa Indo sa Barangay 1 kan malilipot Albay. Sa mga tugang sumanungod sa Presidential Educational Assistance si PBBM worth 20,000 pesos. O igwa kaya kay sarong concerned citizen na nagrani sa sakuya mga kahiling si resulta taposted mga tugang sa social media account kan Barangay Ninda. So resulta kan mga possible beneficiary napawaw so sarong concerned citizen na wow ngaya bakit si ganito ganyan nakasabay sa mabibinipisyuhan so angki kan Barangay Kagawad buda ay guwaning sarong iske kagawad mga katindugo pero so Barangay Kagawad nagparapaliwanag na nagparachat na sa kuya Subangi nasabutan ko so kunyan nasabutan so sitwasyon kan sarong Barangay Kagawad Kagawad, ano nga na yung pangaran ni Alit Kahat nagpara chat sa kuya Subangi Aram nindo maging clear sa gabos ki barangay official ka ni Sir Bert, nagaprograma tabi madali lang tabi, takapos ako si Sir Bert, nawara lukuta na mapamahaw ko di okay, sige okay, sige tabi ha, salamat salamat ha. Pasin po, Gcash mo mantaw, uy, iyo salamat tabi madam, mampas nga 0956 581 6126, makilista na Gcash number, tanya akong panigdi si nanay okay, sige, salamat ha sa mga uyog, sa mga kababayan tang araw kayo, pasalamatan kuman sugabos ng tabang, para duman kay Marino, wa malinaw baga tabi sobra sa 2,600 pesos pero dakulang bagay na dag mga katindugon sa kantidad sobra sa 35,000

0: na balansin ninda sa ospital na pambayad. Salamat ha sa mga arog po nindo na permingyaon para po magpaabot ng tabang. Agadon ko iwalat ko na lang kay Sir Manny Digdi. Bad by G, ipa-Gcast na lang dahil na magparaburubol talig niya, no? I-resenta na lang sa Gcast. At yan na lang, naudto tabi mga tugang. So issue dyan sa may patingan kan Barangay 1 kan Malilipot Albay. Pagkaro ang kapitan dyan sa Barangay 1 kan Malilipot. Daug pa kang kunyan, daug pa kang Pudkeni, sekretary. Pero daug pa ang Barangay Kapitan kan Barangay 1 kan Malilipot. Ano? Pasend ay potro na o 6 potroon ko sa Gcash number ha 09 56 581 126 06 581 6126. Diyan na lang tabi sir na madam mga sir sa mga may mauyong buot salamat tabi isa sa indo ayo maparam lang una maalas 8 na nin pag kamorning at yan na lang. Pero gusto kong klaruhon, kamo barangay official ka, may aki ka, nagka-klasing college, ki SK ka, na nagka-klase ka, mag-graduate ka ng college, dahil bol sa iyo, na dahil ka na po kwalipikado. Kwalipasibin yung 20,000, basta tabi, indigent ka. Iyon ang hururon eh. Iyan ang nakalaag sa guidelines mga tugang, basta indigent. O kaso may pigbabasa daso iba na mga barangka mo ngaya, igwana ki na-receive na ibang scholarship grant na pigtatao dahil na kamu kasabay. Tama man. Ay, salamat kayo ni Tabi, madam ha. Madam Monica B. God bless po, Tabi, sa imo. And sa iba pa po na nagpapadara ng ayuda. Diyos at magbalos, Tabi. Sa lambang sa napadagos po na nagsishare kan blessing. Sa... At yan na lang, Nod to Grare. Ano po, kita liwat na magdadarangugan. Ligi po sa One Radio. Ako, Tabi, sa inong kaibahan, Edward Tayos Flamang. An sa kuyang angog minalagatak dito sa mikropono bilang pagsaludo sa sino sa technical department sir dito po sa One Radio 91.3 Mindugo na
1: hala 40 and bet in one coffee Six. Best coffee gold 20 with best coffees in one coffee with Qsail best juice 10 health drink Asin Cam best caps foods babakan nation One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa ampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral